a simo he mo bo tsebeletso ya le sedi dumela ngwana mme a dumela wana mo hlodi ya radwang ke nna ke wa le sedi FM ke la boraru ka jeno mamedi jere matsatsi ya le show me kgwedi ya Phupjane ya botshelela le bontse o dimo sa a 2026 ke kgwedi ya batho ba batjha ho jwang ngwana mme mo lending mesong ena ya la boraru di nthodi tsa majwang barahman vololo wa tseba nthodi tsa mahamnate ka bona motho yo mongwe a re a ke tlhobaetse mo na mvololo wa tseba ke ile ka robala gore ntsane tsa bo botshelela jwale broko bo fedile empa ntho e botlhoko ke ya gore ke a tsoa gorenyane ya botlhano ke ya mosebetsing ao bathong askis e mongwe a re a emvololo ngwana mme re mosebetsing re ya sebetsa re tshwere night shift ntho di tsamaya gamanate ngwana mme re tsamaya le lesedi FM re ela boa bana beso ha night shift e tsamaya gantle ke le shebile sepetlele moo baoki le dingaka dumelantlhe bakudi ba le tshwere jwang ba ra emvololo ao re tshwere gantle ka nnete ntho di tsamaya gantle mapolese moo dumelantlhe di-police station ka go fapana ke ile ka tshoa mona nakong e fetileng ke fitlha o tse ding tsa di-police station ke ge banna go kwetswe mo go etsala jwang ba raya emvololo ga wa kwala le matikile ena ka mona ke re okay se ke tshwile ke re banna ke police station e jwang e kwalwang maponesa thobetse obe go a robalwa ba raya e ngwana mme go kenwa ka mona ga re le bojalo pitso tsumane mamedi re mo utlwile ka le monate la RQB o sebeditse ka nnete re ya le bowa nna lona re tlwa gorenyana bobedi ra gorenyana botlhano go le sedi FM nana o lena le bitswa ka gore ke dikalaneng dihora ditharo nna le wena momamedi re le mmogo ka jeno velimolo iki le bitso laka ke ya uthia strada ke mvololo banna go monate ka nnete ka nako tsena itsa ke lethagola ko qaleletse jalo ka ngwana batho senazo impilo zahara best of me Anthony Hamilton ka gotlhela jalo malungelo le sine ba re ngqoqo mona go le sedi FM mamedi le wena re tla ke re tlo bua mogatlhelong wa pele wa lenane re utlwe fela o go kae morero ga o ya letsatsi le lena e eme jwang wena ya mosebetsing tshebetso e ntse e tsamaya jwang hela ndumelang le lona balebedi ke a tseba le teng dibakeng ka o fapana le etsa mosebetsi o motle wa gore ka nnete ntho di tsamaye gantle mesebetsi mona le lona re a tshepa ntho di tsamaya gantle mamedi taba boholo e leng ya otla pelo wa ka maobane e etsetse mafelong a beke e fetileng taba ena ke ya kgaitsedi ya rona a qina dladla ya tlhokaeletse mosebetsing mme ya ba o fumanwa jalo ke basebetsi mmogo le ena ntlwaneng ga e sale a re o ya ntlwaneng go a feta nako metsotswana le dihora mme ga ba ya ba ile mosheba ba fumana e le maobane mme lelapa ga le bua le basebetsi mmogo ba gaufi le ena mofu ba ruile a bua gore ga a gantle mme o ile a kopa go botsamaisi ba company ena a bontsha gore ga ke ikutlwe gantle ba lelapa ga ba bua bile ba bontsha gore o ile a ba a romela jwalo mangolo a ngaka a bontshang gore ga a na bophelo bo botle empa kampane ya gana o mofa matsatsi a o ngaka itseng a fumana ba a kula a dule lapeng mme bile ba mo tshosetsa ka gore ba tla o moleleka mme ka letswalo la gore momameditlhoko ya mosebetsi ke bothata Aforika Borwa ID sa skepsele a ya mosebetsing go le jwalo ka bomadimabe a thi a kekebe a gotlela lapeng a phela
ke moteng bophelo ba haye bui lemba fella ding kantlwane ke le ga mamele mongwa ba sebetse mmoho ha bua maemo e ba sebetsang ka tlase ho ona company enam hore ke bue mo bo jwalo ka nnete khadelwa maikutlo e ke ne tsosang ho rona o bane ha o bua o re ke na le bothata bona ha ba ikene taba yenu ba batla tshebetso mere fitisa matsidiso le la pela la la ke ba bone maobani ha ba bua le SABC news ba ambe ile ga nnete mo mamedi me ba re maemong ana tjena re se re hloka hore re boloke sa bola bo rona ngwana rona phomole ka khotso le tswalo le neng le mootla ke ka hona ile a sa ga nka qetwa hore a itulele fela lapeng ke o ba nonkile na kweteleli a sa sebetse empa mo mamedi re a tseba le wena ra mosebetsi wa tseba hore ke tukelo ya mosebeletsi wa hao ho dula lapeng bang a kula ha o file bopaki maybe la o reportetse e teng ga ramelao ya basebetsi empa rena lo phela nakong eo mo mamedi rona re le batho re sana hanele maikutlo a batho ba bang re phela nakong eo ha motho a ile a fuwa hore o tla ba etella pele boemo mbona ebe ka wena ha o motho o sebetsa le diphoofolo ha ona maikutlo ha ona ne le batho ba bang sena se bohloko se hlelletseng lapalena la hadladla la habocina moya wa cina o phumele ka khotso mamedi ha ike be thuto di company mafapenga muso ba etapeleng kara mesebetsi e fapaneng hore ha o sebetsa le batho a go be le botho ha o le meta pele etella batho ka botho kutlwelo bohloko le lerato o keke be wa ba meta pele wa ba mo ka medi ka pelo e lejwe ka pelo e gopo ka pelo e sina nkutlwelo bohloko o sana hana le batho no re tla ba re buwe mo ba medi ke thutwe bohloko ho bane ke mona qena o lahletswe ke bophelo ba ha le o ja company re ha ona taba tsa mofuto jwalo le lapa le re tsebisitswe ke basebetsi mmo motswalla e mosebetsing ya haufi hore bantho beso maemo a qena kiana company kona e hlang ha jwale e reng ya kenella ha se e bona taba ena e ditabeng e mona TV-ing re bua ka ona dialemoye mmone botho mo mamedi ruteile ha kae o tswere position e kae botho o na le chelete kae mo mamedi botho ha o na le botho o khona utlwa peini e mothung e mong o khona o bona peini e mothung e mong empa o sna bona ha ona taba bila o kgathalle ho bane wena fatshe lena o le rekile ke la hao ha ona mohlang o tla kula ha ona mohlang o tla ba le mathata bana bana ba batho o bankile jwalo ka magoba tselo o buang le yona le basebeletsi ba hao mmentate ka jeno ha o tswa go itukise kore la o tla le mane batho ba tshoa motho a ka ba ithutela a ntsha metsi ka tsele o ba tshwarang ka teng
ere go fekeletso ka jeno wena ya tshwereng position mo sebetseng wena e teletseng batho mo sebetseng ka o fapana iketsetse molemo wa horeng motho a seke antsa di gapa ka lebaka la hao a bitsa le bitso la hore ntate modimo motho yona ke mme ya wena ya ro se mehlale na motho a qeda o hlaba ya mosebetsing ibe meyogo ya thewa ka lebaka la hao bomadimo a be ke ba horeng nako nngwe ha e tlo ba wena ya tlong ho utlwa boima bona ke hauhela bana ba hao ke hauhela tlolo tsa hao ho bane na kwe nngwe o kekebe wa bufumana empa hona le mo botla wela teng ha ke bui hampe mo mamedi fela nete re tlame re ke re ibue ibe jwalo itutubale ntate modima ile re thusa re ke re be le botho rebelele rato rebele kutlwele bohloko ha di hloko re o fane ba o fe motho tshelete o ha di le ho wena mmamedi o gona o bona o gona ho utlwa ha motho a se hantle e bile nthotseno tso hla ona le tsona dintsa boikhomoso ho wena bobane motho ya nang le pride ya nang le boikgomoso o naana lefatshe le na ke la hae o le rekile ga o na mhlang yena a tla ba le mathata athe ha o jwalo o thetswa ke boikgomoso bo nang le bona le wena o hauhetse jwalo ka motho e mong le e mong ya phelang lefatsheng lena la ntate modimo mashome a mabedi a metsomene momamedi metsotso pele wa tla hora ya boraro mona ho le Sedi FM matshediso hle bana beso ho le lapa metswalle ba sebetse mmoho le kgaitsedi na rona seng a phomotse borokong ba o qetela a tsamaile ka tsela e seng hantle fela le modimo maemong ana o santsa a le teng a phela le lona ba ntse ba sebetsa mono ba bone nketsalo ena e se ka le ka fumana matla a le tisa la fumana thuso yohle e le hloka era o le jwalo mmamedi re nke pina ha re gotla re tla utlwa gore o mametse le Sedi FM o le hokae.

Vaiwotla bana Dubrain Gospel Project bare naledi naledi entle ya meso hla ha o gaule le fifi o momamedi ai yo manna ri a le bua Dubrain ke a tsepa ntso phetse hantle motswalla ka ei ke a mo hlompha monneno wa ka pina ai mo be le mo

0: e fitileng ona tsa mamane bo Australia a thewa le tsona ha monate ba re aparelang a losohle ka kganya le ka mohau oh mama di ri a leboa ke pine monate ka nnete du brain gospel project na lady Tasha Cobbs a zama le John Legend o ba utlwile le bona ba re a church le shumela metsi meraro metsotso a pele wa tla hora ya boraro mesong ena ya la boraro a re ke re utlwehe momamedi o mametse le sedi FM le hokae 0797585066 eo ke WhatsApp ya lesedi o ka nthumelela jwalo molaetsa ha wa kgatiso mono ke bua jwalo ka voice note wa ntetsetsa ho 086 000 3084 eo ke nomoro ya mahala monna le wena re ka qoqang teng ra bua mesong ena ho utlwa gore o mametse lesedi FM o le hokae ha re qale ka WhatsApp
1: hotso falala o testrata hey ko mametse ka leqhubula 89.2 ke go shita go smotsana ka phiritu na Elbron hey bo tu falala danko
2: eh bonono khotso ndato khotso bonono go mametse ka blo fanteng ga mga tafrateng bonono ka 89.9 ke nare ho ya mfano nta ke tshabala la buang thank you
3: dumela beli dumela valolo go mametse ke ka mona ka mokeng ka le qhubula 90.3 ke nne te tshabatsane nta ke ha re ho ya mfano thank you valolo
4: khotso valolo khotso tshestrate yo valolo ho no hai e di bohloko tsetse le tsimba halala ka nnete di bohloko gela le bona ho bolola e teng kratšhene ke sebetsa ho yona shodnam valolo mo motho a motsho a eteletseng pele teng ho bohloko manager wa teng ene le motho a motsho mvalolo tsela ene re e tshwerwe ne ke ke ka re ha re batho e ne ka re ha re batho ntate moshanyana na bile a rata le boburo a apara jwale ka kare ke leboko o mvalolo a tla ntsosetsa maqeba
5: mone kobe ke tsenang pennen shabela mo fanteng ga thabela ga nko ntse ko mametse o fitlhela goreng ya mohlano thank you great
6: kgotso mvalolo o thia strata o phetse
0: ke a phela ka
6: nna nna ke phetse me mmimi mona maokeng ko mametse hantle ka tlhokotlhe le ditaba tse monate tseo di buang dikeletso leqhubu ke 90.3 ha re yeng horeng ya bohlano tsatsi le monate mvalolo
7: dumela vele ntse ko mametse ke le ka mona ka tumo le parisi ke molebogeng tomeng botho ga re kirebeng le botho oh re tla felela goreng ya bohlano ke leboga
8: dumela abuti mvalolo dumela
0: mme
8: ne ke mametse radio ke le mona ntlong boko bo fedile abuti mvalolo bo fedile empa he ko jile ka tsebe ka nnete ke ausi Nozipho Zweni ka mona ka A section Botshabelo thank you
9: khotso mbodisto khotso nda do weren da ding ke jana ka mona ka East Rifondeni ndate ko mametse ka khule 88.4 ha ke o kenya ho hlaela ndate tango
10: o tsona le vili ke na le sfora ka mona ka Rustenburg ka Simon ndate ntse ke u jile ka tsebe ke le mona ho 806 ndate ka dish ke a chinda te bo pelo mo bo khomo zo yo
11: Hola, hola, mfolo, mfelisto, shapoa, mfelisto, kuzila katsebe kile kambona kapuka mfoto kambona u 89.9, kimo class edition madi, budanko, simfelisto.
12: Hoto, akiveli, likaye kote.
0: Ya pila mbe?
12: Kimame tseka 88.4, kile refeng hoto Dennisville, kie aus baby, waharampai. Thank you, Veli.
0: Hey, Dada.
13: Volisto, kem khono scoutu za strone mona. Wa bua mantswe a maholo. Bana ba shatjwa ka lebaka la bogopo ba batswadi ho isa molokong wa busupa. Yo. Ai, 88.4 ke na le wena o fihla horeng ya bohlano. Ke ya leboha, Volisto. Thank you, bye.
14: Dumela mbololo, dumela ngwanaka.
0: Dumela mme.
14: Mbololo ska go kutlusa botloko. Ka ngwane wa motho ntse o bua ka yena. Ao.
0: Hey.
14: Amoya wa hae o phumule ka kgotso. Mbololo ke gola mo maneng a sebetsa teng. O ne a tshwere ke batho ba batsho. Ke ne ke sebetsa kampaneng e nngwe. 39 ya se ke qala le ho sebetsa. Ka baka nka pentjhele ke le mono. Itse ha ho kena bashanyana ba batho ba batho ba re re vaye ho tsofetse motho a motho ke a motshaba mbololo a moya ngwane wa motho o phumule ka kgotso le badumedi ba bang ke nkgono a leta mototo
0: ai nkgono a leta ei wa o tla pelo ya ka man nkgono a leta ke motho e motsho mo mamedi o re vele ke a tshaba ke a motshaba motho e motsho hi life wa boeta pele ke fetile moo ke se ke sa o lakatse le mosebetsi oo ka lebaka la motho empa he ntho e nngwe le e nngwe e na le nako e be le tshwenye yona mo mameding bomadimabe ke ba gore nako eo ga e fitlha gape o so o arabela dintho tsa gago botlhoko bo neng o bo utlwisa batho e be jwale motho a supa-supa gore he ban lawyer e ke a ba bona banjela mona athi e modimo o hlakola bana ba meogo mme o tlameya o arabele gobane wena o e ntse ka fatshe lena ke la gago athi a se la gago mamedi ga o sa fetwe ka nnete ngwana mme ntho nngwe le nngwe na le letsatsi la gore o arabele le tla fitlha ga batsena tsa bana ba batho ba ntseng balela utlwa nkgono o tsofetse fela o gopola peng eo pensioneng mare o a gopola gore hei bashimane ba fitlha ba fitlha bashimane gore ga le tsofetse tsamayang mme ke a leboa moporesidente o kentse tshebetso molao o motšha mona mmuso mobamedi gore motho o tla tsamaya ga ikutlwa gore o gatetse ga e ba batla go sebetsa le montse mašome a supileng ga a sebetse o kena kae wena ai kgona mame nna se ke buile bana beso re tle ka mone
15: ela o kotswana dunyaela o bophele ke mogana makweding a taumangkgono a go bula teng ke go medi supa gotlo supa ngwana matala le megago ga e mengata golo empa fela e le go gosane motho o sa esitse fela gore nako di otle gorametse tsebe ya gago radiong e leng ya gago e le gore utlwa gore na mongadi yugo bruse o tsamaya kwangwana mexico kwana re tatile ga botlhoko e re ke kokobele vele
2: aremlemvalolo go jile ka tebe ke le ka mona ka fix five malo mfantile
16: ke go di ka tsebe ntate ya re o re nya usano ke tmo di hutane
17: a mo volo volo a mo volisto a mo na me a mino mo na a tlo na mino mo na a tlo na me ngwana mme ke tlhono ka mo gara thanda mo volisto ntse go mametse antle ngwana mme eish into tse di mo volisto di bhloko ngwana mme 87.7 ngwana mme ke thewezi ngwana mme ake
18: amvololo a ke mbulele chale o tuma enwa ne mona se dana se go ke mona ke sa tla cross data ka fanye tswa he mvololo ke o sa ke tswa wena ga itsedi yaka
19: a go tsonta te mvololo eish ke taba tse bohloko seo mara he o tla loka ke nda disney league o mametse ke le ka okunika mona ka msebetsi ke a leboha mvololo
20: mmela mvololo mesweng e metla ya lesatsi ko mametse ke le botshabelo ka 89.9 ke Susan Mazang taba tse bohloko ka nnete mesebetsing ya rona
21: Beli mbololo ke sabata mmile ka mona ka khinzweni binweni ngwane simpala pinki mane melodi in virginia koma metse ka lethubule le golela di 8.4 a re dinke le kgolo kwa ribe goreng ya bohlano
22: olo bololo lethubule ko mo metseng ka lona ke 90.3 megahertz Steven Nyelele kgotso Mbothaville ke a leboa tanko
0: mamedi metsotso e mmedi pele wa tla gorane ya boraro mamedi mongwe itse mvololo molao tlama o sebetse motho ya ama ya mona a ye dronkong re a leboa tsediso manyatsi re ke o bona molaetsa wa Virginia dinao sefatsa o mane Soweto mapetla extension re a leboa tselane ntsebe Rocklands Bloemfontein re a leboa veli ngwane seruri ke taba tse bohloko haholo kgwedi e fetileng ke ne ke le labour department ke ilo reporta taba ya mofuta oo ka le leng la mabenkele a rekisang diaparo batho ba sebetsa motšhaotšhele ga ba fui letsatsi la phomolo labour ga ba etse mosebetsi wa bona ka mona ka Sasolburg ngwana mme ke a leboa he bathong ba modimo empa he ngwaneso dintho di tla loka wa tseba re a re tshepa lona dumela ntho di tla tsamaya hantle ba tla ke re batshware bano wena ngwana mme ka mono ka leiba ore jale bana beso ha motho mosebeletsi a tlile ebe lona le etse mosebetsi gobane le sa etse mosebetsi le sa di dumela
23: uncle kapivele
0: dumela mme
23: ha monate ke go tshwara le khubu 89.9 transport mo le mosebetsi u toka ke tuba le loko le ke itebo
0: thank you khaitsela motho ke a leboa ka tshebeletso ke le sedi mame di dumelang
24: Malika mvololo
0: ndate ke a phela o petse hantle
24: a ke phetse o bua le sine gatebe ka botabili ka mona
0: ndate
24: e nna ko mametse tshubung la 90.3
0: ntho di tsama hantle ke a le bua ndate
24: thank you ga lwana go kwenya bohlano
0: e itheda le sedi dumela
25: ila volo le na mavolo volo
0: ila ngwana media va
25: boriso ke tshutso pete
0: ntho di tsama mannate ngwana iso
25: ala le go gila ka 89.4 le ka mla ka tika ka tsata ke go tsara ya bri tsa le tsheka la police go hela ka busu mo rena ranthe ba di ya re go ya go hlala police go
0: ke le bo mo rena ranthe ba
25: ke le ba mafulu bo
0: mvololo ke mametse ke le Bethlehem allegation la Vogelfontein master regi re le boa arkiting ba me reng ke ba bararo ba o qetela ho ba mamedi ba temvele le sedi
26: Hela mbolisi lomna dikanda
0: ndate ke yaphela uphetsanthe
26: ke phetsanthe ndate go hlomphile kwa le madoda ke le madi getla go mametse 89.5 haring reng ya bohlano mbolisi
0: ke ya le bona ndate madoda le se di dumelang
1: IP strat.
0: Nta di wapela ngwaneso.
1: Wa tsa ke apela wa ke mona ntse ke hena.
0: Ah e re ya le bua ka nne da o le jwa.
1: Ku tlo bo hloko bona bona bona bona ka setsa helletseng gaitsedi ya ya bo runa ha dladla ha moya wa e phumule ka khotsa. Ke tiye zwa 517 tsa yona go di. Bitsong la o fahlolla basebetsi gore ha e bo mona ho ba tjalwa ka runa. Phoso ke tijeletsweng yona e ntse e etsagala le ka yeno fela nna ke ka ntle.
0: Ka o lebaka la o bua nnete fela.
1: Ka baka la bua nnete.
0: Sure.
1: Bona ha ba batla ntho di etsagale mote di etsagale ha o re ba bolelela re tsamaiso ha e tsamaye ha je bathong ga re se ka ga dumelang se ke le mobe.
0: Fela ngwana
1: mme ba tla ba tla phoso ya ho me leng mabe ba ifumane.
0: Nnete tla dula le nnete modimo tla o fa mosebetsi o mong
1: thapelo eo ya gore ke tjee ke tjee ke tjee ke ka mang le mang le mang ke ba bitsa ka mabitso modimo teng
0: amen
1: thank you mora
0: tshebeletso ke lesedi dumela
3: tumela beli le kae
0: rate le kae mme
3: a monate beli o bua le masentle ga mogo mo Facebook se Bloemfontein
0: mme masentle
3: ka le khubula 89.9 kutlela hore nya bohlana
0: ha o be jwalo mme wa ka ke ya leboa
3: ai ke leboa veli
0: a re nke o la o qetela mo mamedi dumela
4: e ba bolo bolo
0: nda de dumela hle
4: e wa le ntate mo le marukhwe
0: nda de marukhwe
4: e a e ma bolo bolo a ko mamedi ka 94.1 waneso
0: nda dwak
4: ai veli a ntho tse tsalang silfatsing a holo holo rona batho ba batho ai ha re di tulong re di re tsere batho re bona hore re tsere ntho tse sna mosebetsi wa lotho re tsitlo tsona ntho tsena hai di bla ke prepare ha o tsere ke mo ke ke mahuwa ai batho ba re tswana na ho ka mpevele ke a leboga
0: ke le bona ntate Madugwe mamedi ke bone Gauteng mona ho tudi nyewe tsa ho kwedelo ha batho di a phahama ka tsile tshosang ho kwedelo ha batho mo mamedi ke mathata re itlokomeleng ka nnete ha o tsamaya a go jwetse batho ba lapeng o kae o etsala e mohlomong o tsamaya le bomang o bane ho ho be mo mamedi Gauteng mona dinyewe tsa ho kutela ha batho di phahame haholo ke bone maobane mamedi fela re tla di sheba ditaba tse itlhomme mpele e tsora mahoe mena metsotso ka mora go rena ya borarorela mokgatlhelong wa bobedi mamedi re ya leboa ha o le teng ka jeno bana ba lefapha la ikemetseng la diphuputso SIU ba re mo mamedi ho thata ho bima lefapheng la ditaba tsa selehae di puputso di tswela pele tsentseng ba di etsa fela ho fihlela ha jwale ho hobe ho bodile Home Affairs. Sebeletsi ba Home Affairs ba rekisa di visa, ba rekisa di pasa, di study permit a etsa mohlala mona ntate hore ba tle ba rekisetsa motho study permit sa 5 years a sa tlo bala, a sa tlo kena le sekolo mo mamedi. A sa e sekolong fihla ga bona motho a itulela o ipulela dikgwebo ka mora 5 years wa ya o lontsha tšhelete ba patela bo di 40,000 bo di 50,000 ba di patalla mona ho ba sebeletsi ba Home Affairs ba rekisa di ID ba sebeletsi ba Home Affairs mme o na le ba sentse mabitso a bona ngo tsufatse o tla hopola ba bang ba se ba lelekiwe mo mamedika ditlolo tsa molao tse fapaneng manyofonyofo le bobodu fapeng le na la Home Affairs jwale o thuye mong itse a utlwa gore SIU se le teng ya ba wa itukolla mosebetsing ba re ha o sa tshwana le kgale gore ae ba le ya o tsebe ho thola dipension ba re o re o tsamaile ha re etsa diphuputso re o fumana re ikwalla dipension yano tlameha o kgutlise tšhelete yane ya botsotsi e sa leng o e ja mme ke tshwile mo mamedi a re dipuputsong tsena tsentseng re dietsa re le SIU ha re swetse leto go bodile go re tsetlang ke tsetsosang Home Affairs megile ga utlwa tau a bua le bona mona hore ba bitswa batho ba ile hore di ID tsa bona di blokuwe ba e ka lebaka la bona basebeletsi ba Home Affairs jale ke bone maAfrika Borwa re vele ntho ena hore tšhelete ba e patale ba e le tronkong ga ba e tšhankaneng kore ebile ga o rekisitse naga kore o fuwe life sentence bophelo botlhe ba o tšhankaneng gobane ka jeno momedi ke dithethefatsi ka mona ke eng ka mona batho ba etsang dintho tsena di etsagale re ya utlwa le mane go zondo ke basebeletsi ba mmuso di-container di a kena di a nyoloa mang wa e fetisa mang wa etsang ke basebeletsi ba mmuso ba tlamang ba tshireletsa naga hai momedi hai e re ke thole momedi ke itisetse mmino fela banna ga o loke motho e mo itse vele ka re o ka qalwa fatshe ntho e nngwe le nngwe e le nna ke a bona mmamedi gobane zondo e seng zondo mvalolo ei Madlanga Commission e tlame e phethele mosebetsi wa bona ka phato ai mmamedi nako eno nnyane eno gobane ke bone le komiti yane ya palamente e tlhokwa go ekeletswa nako no mosebetsi wa komišene ya Madlanga o sale mangata mamedi go tibile gagolo go tibile tibi ka tsela e tshosang ka mokgwa re ne re nagana o ile a e bua General Mokhwana tsa re ga ntho tsena di tlhaya maAforika Borwa ba senang matswalo ba tla taboa matswalo.

0: Okay. Na o bone se sulu sa phone in cha pep.
1: O etsa halang?
0: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka phone ya ho le tso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa o ka ifumana ka phone ya ha pep sale.
1: Au, tsane ke ifumana jwang hle?
0: Ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
1: ke ya le bankeleng le how feel up pep hona joale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
3: o tswa ka matheke o fika le ine nkomo bo le seri FM le gema le we
4: imvololo mvololo ah tswe go teng go tsoga mona ka Sasolbeke go nna mena go mametse 88.4 ke le ka mona ka Sasolbeke go nna mme wa tseba he motho totso wa ka 22/4 tabo tswe ho tlhapa go nna mme ra mo sebetsi thank you veli
5: I'm veli sto yo go mametse ka 88.4 ka mona ka Princeton yo sila sense ka tong sletsa jona wi hey
6: ai bololo ke nta di tshabela ka re feng go tswa go mametse ka le khula 88.4 tango
7: yelo yelo mvololo khotso wena o testrata khotso wena o testrata ku mametse ka 806 DSTV ke le ka mona ka petsana rates matoding section ke zeng la bua
8: wala mvololo wala boy ah ke na le wena me out ko mametsa ka leqhubula DSTV 806 yes amonate ke na Victor ka na mati Frankfurt gare ye o renya o qetela
9: o testrateng dimela ko mametsa ka leqhubula 89.4 Malaga te piso samiru rinfurijini ya hari hore nyabuhlano dangu.
10: Hei mafolofolo, utia strata, utia shalli. Kwa pita mwaka mwadele masika mwaka masika 88.4 ndate. Hei minomo natu kwa wakopula kwa mwete kwa nandate. Hei minomo natu mafolofolo, utia strata, tangi.
11: Dumela mvololo kumamete kale kubula 89.0 MHz. Ke nna Mr. Letshabisa Kadi ha rampa ile Sotho setrekeng sa Leribe ke a leboa ho phodile ka jono veli.
12: Mavolisto, vololo. Tate maqaleng ka mona ka nthongo ka Bethlehem Hikeman Mouth Bureau ko mametse ka 88.8. Re ngore nye bohlano mavolisto. Thank you vololo, tate maqaleng.
13: Hala padi a buseletsa. Dula o mametse le go tshehetsa lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
14: Mahlonolo ke ao.
13: Lesedi FM ke molelwa.
3: Re o tlisa gaufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
15: Mamela dikanane le veli molo manda o fikirela bora go tswa go renya bobe ke na go renya motano mso o le CDFM.

0: Pina na bitswa ka gore King Mbela Java Howard le DJ Maphorisa ba re behe mashume a mabedi a metso seletse mo mamedi pele wa tla gorane ya bone mametse sebeletse ya mantla ya lesedi re maqhubunga 87.7 ho ya mano 106.6 dumela ngwaneso re mogatlhelang kwa bobedi wa lenaneo laola dikelaneng mesong ya laboraro e tlhola matsatsi ya lesome kgwedi ya Phupjan. A BB Winans Adzama Lesisi Winans ke le ka onkela pina bone monate e bitswang ka gore If I Was Only Welcomed In le bona ba utlwile ba e watla monate mona go lesedi FM tinyembenti zamo Ringo Vukasula mamedi ke pina tse monate tse ko bapaleletseng tsona ka jeno bana beso re a leboa molaetsa lona ntse e kena mme ebile ke bona kwano gore le mametse sebeletsena ya lesedi re a leboa ga o le jalo mme ke a tshepela lo dumela gore mmino no monate o tsamaile gantle re ntse re le kgweding ena mo mamedi
1: re keteka kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni Lesedi FM le keteka dilemo tse 25 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: go fela o le jalo hemo mamedi lemong seo dimo sa 2026 dilemo di 25 50 years go tloga lemong sane sa 1970 a metse tsheletseng ka la la 16 kgweding yona ena batho ba batšha ba ile ba tswa ba re go lekane re ke kebe ra rutwa ka leleme lena la Afrikaans ba nna 50 years ke tsalo tseo di ile tsa etsagala oh ya a ka re shebe hemo mamedi taba tse ileng tsa itlhwa mapele o tloa maobane mane le mesong ya ka jeno lefapha la thuto la KwaZulu-Natal le laetswe go tlisetsa titšhere mosebetsing le go mo patala jwalo tšhelete ya gae e kalo ka 410,000 big pay tsa gae tsena se tla ka mora gore ba moleleke ka mora gore mosuwe a otlwe ke stroke mo mamedi mme ya ba mosuwe tlho wa sekolo o nka qeto le ba lefapheng la gore re re gaole jwalo contract ya gae obane ke mona o otlwe ke stroke wa kula ha sa tla kgona go etsa mosebetsi empa sena mosuwe tlho o se entse ntle le tumelano le teacher ebile a sa tsebe a sa dumela bone fela moputso ga seo sa kene ga re go seo kena email ya ra e ngwana mme re a leboa ikoke gantle lapeng mong empa ge o gapileng eo ena go thuka nnete lefapha go tlisetsa monneno wa mosebetsing le mo lefele tšhelete gae jale ke bone maAforika Borwa ba re moloi wa principala ke yona ntho ene re bua ka yona a re so e kae kapa kae momamedi yone ene re bua ka yona ya batho ba tshwereng ditulo jale ke bone ba re maAforika Borwa bua mano x ka yona tabena gore o tlotswe keng principala a bitse titšhere ba dule fatshe mona ke bona maemo a gao ke yana na o reng kolokolole o tlhokang go fe nako o tsamaye treatment o be gantle go changwa bo sentse ore ae ke ya moleboa a sa tla kgona go etsa mosebetsi empa motho a sa tlhalosa ore a ke sa tla kgona ga re feta tseo he momamedi ba belelelwa ba batlhano ba pakeng tsa dilemo tse masome a mabedi a metse e supileng le lemo tse mašwa mararo a metse robong ba tshwerwe ka tlatlapo ba tlhometse go tse dintsi tsa dikereke ka mane ka Samora Machel Cape Town ka Sonta kore ba nna Aforika Borwa mona re a tseba bomamedi re gotse re balela kerekeng re a tseba gore ka ba ke ba ngona le bothata ba gatellwa maikutlo o hloka sebaka se o ka fihlang wa ba hantle re ya tseba ke kerekeng ha fela morao jena a e bana bana ba kene ba tshwere ditunya kerekeng ba usi ba ba bedi ba bina mane ba theola mangeloi. He lifted me up. Bakena. Impossible sa si enze msebe. So mutli. Batlile le bona. Rea le buwa. Jwale le abona heba ruti. Bo bishopo. Oro jwale. Iyanze ya manu mora le kereking. Banna retlo shoka. Tsirelezu. Le ibona bana biso re ya tsi banda dimu teng re ya mukupa re mega pelo tla re tsireletsa e fela ha iqaluetsa hala hila ya yetsa hala tabena khutlo thara le kwa mane ele tibelo sero night prayer mono ba fihla dinokwane mo mamedi tsankela putheo le muruti mehala ya bona di chelete fa ba jwalo oho be bana beso mamedi le fapa la le fatse la bophelo bo botle World Health Organization ire Democratic Republic of Congo di nyao tseng di netefaditso ha jwalo tsa Ebola ke 550 me le kholo le motso batho ba se ba hloka hetse le ntse le ata mo mamedi le fulena la Ebola ka mona ka DRC matlatsa le tona le fapeng na kirole le basebetsi jomo subia mamedi o hlo khalemetse ka thata

0: bo di construction ba sina ditokomane jwale wena ra mosebetsi he ngwana mme ke na kwa ru itukise go ba ne kotlo etloba ena ena ena e bohloko mama dikitsona dingata re ne re re o fetsona tsena mesong ena mona ho le sedia family shumela metsoro bedi pele wa tla horane ya bona mental health month ena he mo mamedi e schedule ha holo ho banna ei ho tlo mamedi ma re tshwere mathata re le banna remates a ho tlo remates mo mamedi ka nnete medi palo palo tsa morao tjena tsa ho ipola ha banna Afrika borwa mo mamedi e phahame haholo papisong le basadi mme di presente tse mashume a robedi tse ileng tsa ngola fatshe mo mamedi tsa netefatswa tsa batho ba ipolaileng pesente hodimo mono ke banna a ke re ibue mo mamedi ho seng hona hore e be re ka re bontate banna bashimane bothata bo kae ho hana ya ho kae hobane ho a bontsha hore mathatana a mahloko a kelello kgatello ya maikutlo e ibima ho banna na banna e ntse le nthwane ya gore monna ke nku ha lle le ha ntho e sa o tshware hantle gobane o monna o tlameha ho thola kapa ke tsela eo re hodiswang ka yona ha ntse re gola re le bashimane gobane wa tseba bomamedi o tla bo ngwana moshimane a hodiswa ka tsela e itseng go tho ga ke moshimane o maatla motlweleng a le jalo le maria jena o tla matha ka maoto o ne otho ga ke moshimane ae ke ngwanane mo ngwana mmae ke batla re ke re e qoqe momamedi bane e ya gola tabena ya gola nna ntho re ke re shebe mahlakore ka ofela gore ke eng ena e kana momamedi e re lematsang e re qetang jwalo ka banna ke mona le dipalopalo di a bontsha batho ba nkang bophelo ba bona ka hara naha ya Afrika Borwa dipalo tse ka hodimo ke banna ha o ya dipetleleng tsena tsa mahloko a kelello dipesente tse hodimo tsa batho ba fumanang kalafo moo ke banna papisong le basadi ha o tsamaya tseleng mona bana bana ba bo rona ba dulang ditseleng mona ba theowang ba nyoloa le ka nako tsena ha o kopana le ba mashome a mabedi mohlomong a le mong ka ra bona e tla ba mosadi leshome le metsorobong ke banna ke bashimane ba bo dilemong tse leshome le metsorobedi shume le metso supileng taba tseo kaofela na mo mamedi ho senyeile kae na re tlameha re shebe kgodiso e re fang bana ba rona ba bashimane na keng se ka etswang hore banna ba kgone ho bua e bang bothata bo le teng ke mantswana monna ke nku ha lle e saleng re ya fuo ra ha o le monna o monna jwang a llang o monna jwang a utlwang bohloko o monna jwang a etsang ae tlama o tiye monna ke monna na ke dintho tseo tsegele matsang banna ho etsala jwang a ke re bue mo mamedi a leshome le metso mene metsotso a ntle a pele wa tla horane ya bone le sedi FM
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa

0: Samasapo Rubén.
1: Fela o le jwalo mo momedi 086 000 3084 079 758 5066. Re jalo komo ebile ke itse pinene mathantla santsula ka nke ke e tshware o ba re bua tabe botlhokwa mo mamedi ke o tsiba o utlwa gantle gore bothata bo kanjaka bona batho ba batšha mo mamedi bashimane ba tsubang dithethefatsi ga o tsama makeišeneng a rona mona ba tla o jwetsa le sekolo matitšhere ngwana o ne o na le botlhale a tla gantle nyaope moqetile tsamaya re abala fela tseleng mona ga sa tlhapa ga a tlhoke letho ai banna go bima mo mamedi lesedi
2: GM
1: dumelang dade
2: ke phetso phetse
1: ke a phela ngwaneso
2: comrade sabata tshedisimong ya game versus pro
1: dade
2: ee a watsa GM ge re bone ntho tsena a ke re jalo ke taba e ke ya gore wena e ge ke reketse motlhala ka nna ke nna ka monna a ikenyang tshusumetso eo ya gore go be jalo ka tsela tse ngata ba bangwe ga se ka bomo ke tetaba fela gore mosebetsi ga iyo ketshwntse kee ga ke kale ke kenye ke etse fela ntho e lengwe ke etsa ntho tse sese ke thoko le gore bophelo ba ka boka ba jwang ke ka re ke leka ka mola ke ka re ke leka ka mola ke a tlholega gampe ke nke bophelo ba ka ba bangwe ke bona bane ba dithethefatsi tsena motho a ntse a phela gantle a bona kwale a bola o le gantle a ba tswa fela latela ditšhomi than be ba nthuse ka ntse e le go fela jale ke bone tse di le jalo so nna ga ona ntho e ka e le gore nka bona gore na o ka etselang ga fela o ka itshwara gantle wa ba gantle ya ba go motho a phela mare jale o tsebe batho bašhabana ba shebile gore mosebetsi a olesio how long ke ka be ke ba bona jalo bona mmeng he o gongata fela jale ke yane fela e ke e bona gore nna ke taba tse jalo ke ka mo ke bonang ka teng ke a leboa v m
1: re a leboa ntate teddy se le sedi dumela
3: ake le kae
1: ke a phela ntate o phetsang
3: ke bodise mo nathini zene ntate ntate nna ke ne ke kopa go mmuso ga o konke bana bana o ko ba ise sekolong kankane ba rata ba sa rate bana ba isiwe sekolong tate ke sanla ka lotanke motswadi
1: ke a leboa ntate modise lesedi dumela
4: ela volisto ntate ko tlhomphile ya volisto bua le madota ke tula madigetla ntate ke kopana tlhoka tlhongwe ya ka dipalopalo tse le di bolelang 80% bo ntate ba ipolayang volisto a o ka sheba gantle o tse ding tsa dintho bo ntate ba malapa ka nako nngwe ke nthwane o fumane gore bo latlhetswe ke mosebetsi e re ga o tla gae ga o na la o ja le mme a re o tshwara fela pizza gore ga o na phofa o na kore ntho seo ka o fela ntate ya ba bona gore ga e sa le ntate lapeng a kampang ka bophelo bae ba bang e sempa e fela le marato ba sa utlwane le magarebe a bona a ipolaye kapa bolaye legarebe a e kapa ba lelapa jwalo o baneng ntate a e fitlha baneng gape ntho nako re e megatlhelo e motho sa kgoneng le o ka e fumana gantle gore e jwang tabe kore motho a kgona kore ga o tsebile gore ka e tlhalosa jwang baneng bana bona ba ka tlasa tlhokomelo ya batswadi ga ngata le a batla ka selelo ga re sa se koke letlhong selo seo sa bona kapo bo tshwantsha ngwana wa gao le ngwane mo molelo ro domokopo etsang bo fumana ngata baneng ba bannyane be ba qetela ba ipolaele bane ba sa fumane nthwana gore ba thuthuzelwe kapa sekolong kapa matitšhere ga qalwa ke bana ba bang jwalo a ba sa kgone fela go atametsa ngwane o a mo bee tshubeng se ga buisane le ena fela a mo lokise fela ntho eno o fumane gore be ba somana bana ka bo bona le yona ke yona mathata e tsang gore ga re tla tabeng ya bana be ba ipolae go batho ba baolo ntho e sentse ke boletse mesebetsi fela gatelo ya maikutlo ntate wa ka ai bolisto
1: ai go bima ntate madoda ai
4: bima ntate ntho na motho a kgone o ka e tlhalosampe fela a nta dula fela ra ba le dikopano tse sa fele motlhomo dikereng kapa otlhe mme re bue ka yona nthweno gore re tse bo tlhokisana dikelelo tsa rona re iphumane re le batho re gotlele bothong ba rona bane ba gale ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate madoda
4: thank you ntate
1: Mamedi ke ile ka e botsa tabena ya bashimane bana ba bo le motse robedi tse le shome ba tshwere mabikirinyana di roboto mmona ke busibu ke motse ya re ke nakong tsa na kwa sekolo harabeke hore bana bana batswadi ba bona ke bomang le teng mo bashimane bana ba tsamayang di roboto mmona ka mabikiri ba ntseng ba kopa bo ditšhelete ba re ke bashimane o ke ke ba bona ngwana ngwanana mono mohlomo e ka ba mohlolo he bashimane ba leshome ba le montseo a le monnyana ke tsebe ho etsetse fela le teng batswadi ke bomang mona ntate modise o itse mmuso wa ko etse molao o reng o tlamang ngwana be sekolong ke ile ka botsa ka re ha lefapha lena la sepolesa mane ho child protection tshireletsong ya bana ena lena la social development ntshetsopele ya setšhaba jwalo ka e le gore boikarabelo ke ba ona ha ba bona bana bana tsileng mona ngwanono o 8 years yona bona o moputswa ke laboraro arabeke ka 11 o'clock wa moshimane o busy robotong o kopana le ditšhelete ha ye ke kae banna ha le qale letsholo bana beso le ke le ba phuthe bana bana le monke ha ye ke kae le ile o sheba lapeng go kobe le mano momamedi obane nna e ntshosa ka gore ngwana o ha a holela tsileng mona a sa ntse a gola a le jwalo a le mokalo ga re o dise tsotsi ya kaosane bana beso e be re re goja ngwana ono ga re ne re mmona a le 7 years ra kena ranka boikarabelo ra utlwa bothata bokae ngwana a thusiwa gotlwela sekolong dumela
0: le kae bele
1: ke re te le kae ngwana mme
0: ke ntate nexe ka mpana ka belko
1: ntate
0: ee a tlhoasa se botlhoko ntate wa
1: eya
0: bona ga o seo sa sebetse ntate bomme bana ba reetsa dikapsele ka matlong ka mona ntate ba kotlo se di dutla ga o letho and nna gape kae ka kelela ka mmuso wa rona batho ba bontate ga ba sa sebetsa o sebetsa bomme ke bona ba itseng phapang ka teng ka mona ntate o fumana la o ka direng ke mmala wa thola wa shera ba emalane mo wa shera batho ba sebetsa mo ke bomme bontate re dutse ka matlong ka mona ke na le sebetse ga o thola puo fela o se bua wena ka teng ka mona o tlwa gongwe ngwana a gola tseo ya go ntate o golapile ngwana a fitlha mo ntate ke lapile ke kopa dijo e le mpayare ya go ntata nna ke tla etsae nke tshwane ntsha nako mosadi ya kgore tšhelete ng a tesetang ya gago mare nako ya sa sebetseng nne ntse le tšhelete mare nou jena o tlo etsa gore ga o se gote moo a gola tšhelete ng ka nako ya besetsa le babedi ya be se le tšhentšhe go be tšhelete ya gago mo odimo a rata moo ga o kopa kwae kapa ene o re nka tšhentšheng eo ya gago tsadi ne se le tšhentšhe tšhelete eo ya gago yo mara batho ba bangata nou jena re tshela ka thata bontate ka matlhong a ma re dimetswe gobana ga o se etsa ntse gofumana ga o na le ntseng nou jena mo mošhong ono wa rona so tshwana le bana ka motseng bo ntate ee go boima ka malapeng ka moo goba ga o bua lete motho wa folafeng o phoso ra re lela ka gatana ntho ja ba ka etse re imetswe ka malapeng ka mone ntate wa go gobe ke a leboa ntate bedi
1: yo ntate wa ka ke a leboa
0: thank you veli
1: hai mmamedi go boima ntate wa tseba e bua re e veli ei sebetsa ho yo rimetse re le bontate le se di dumela
5: ei ngwana
1: ela ngwana se le kae
5: ke a tsira mana mme ke tsaba
1: ha mana di ngwana se ke mangwe le tsala kae
5: tsenda da ke ya tsira mana mme ke tsala mme ya ntse ya nna
1: ka ka
5: ke go bua ka nna ngwana eh wa tsira kana go bua o thusa ha o ka 2020 ngwana mme ke ne ke sa tsebile ke opola hantle ke batlana le mosebetsi ka mona le ka gona jale ka lekgonono ne ke na le lehetla le mahetla e ne ke kgona ditshwareletsa gogo e ne ke tseba gore ga ke fitlha gae ke tswa lophanda ke tswa lophanda ga ke fitlha ka tlong mme ne ke dula le yena ka nako yo o ne a kgona go njetsa gore go tla loka ka fela pele go tla loka o tshwela ke le stress ngwana mme ke sa tsebe gore na ke thiba eng ke tshwara eng and-e le nna ke sheba ka tlong ke a bona gore wanela ngwana mme empa a kgona go njetsa gore go tla loka le metswalle ya ka e ke nang le yona e ne ntse ke nang le yona le yona e ne kgona go ntsetsa gore monna um go thata nong maara go tla loka um le mo sefetseng sena ngwana mme nna yena nna gape mose ke sebetsa ga monate ke sebetsa gantle empa ke la ka batla ke nka qeto e nngwe e botlhokotlhoko ka go fetisisa empa ka letlhonono gape go na le motho e kile ka kgona go bua le ene ka motlhalosetsa mathata a ka and ga ka batsheya ka one maara o lanthusa a bua le nna ntlhokomedisa gore e mone qeto o enkang go sane e tlo otla bana ba gago wena o tla bo le seo e bang o tla bo le seo maara e tlo otla bana ba gago e ka nako ngwana mme wa tseba um ga o ka wa bua wa ntsha se ka pelong go wena go na le ntho e tlowang ngwana mme go na le ntho e tlowang wa bona ga o thotse o ikwaleletse ka tsona kao fela di tlo o imela ngwana mme di tlo o imela ka nnete di tlo o imela o tlo qeteletseng kile diqeto tse sa lokang goba nna ga ke motho a tlwaetseng go bua ngwana mme go gang ga ke motho a tlwaetseng go bua maara ke la ka gona gore ke buele motswalle wa ka ke dule fatshe le ena ke mo bletse gore e mone wa tseba ka jekole ke batla go ntsha se ka pelong go nna ke go tlhokomedise ntho ngwe o sa e bone kana wena metlha yanong bona ntse ke tsheya fela mara ka go nna o jena o jena o jena o jena and-e motho a kona ngwana mme a seka ba mpeya fatshe go gang a ntlhokomedisa matlhakore kao fela ka nako ngwe ona mme re tlametse re bele mo re tsebang gore ga ke buile le mbolisto um mbolisto ke motho e ke mo tshepang ka bophelo ba ka ga tse bana o tsena ga o sana metswalle ga o sana batho be re ba tshepang empa a kobe le mothonyana o tsebang gore yona ke tla ke mo jetse tsietsi tsaka ke mo jetse ntho e nngwe lengwe
1: ga ke utlwangjodisa tsamaye gantle
5: ya o tsebe gore ke ya go nyeo ke le o bua le nyeo and-e nyeo ke a tseba gore go saneng ke ba ka utlwa taba tsaka ntse di tsamaya mona di tlalatlala ya bona
1: go bua go bosokwa
5: go bua go bosokwa ngwana mme go bua
1: ka kapa ke a leboa o e qetile ngwana mme ke lebuile gagolo eithata a re mamedi a re bueng go na le motho e le mongwe nako nngwe mo mamedi ga e tlhoke gore o mo tsebe go na le motho o utlwang fela o qala le mmona maybe o le kaekae o kgona o bua fela um o qala mmona motho ena o sa mo tsebe fela a ire ga o qeta o bua ba o fakeletswe nngwe e fetolang bo ke ntho eng tate a e buang gore vele banna re bue nna ke ile ka bua motho a pholosa bophelo baka dumela dumela ntate ke a phela ngwana mme ntate
6: nna ke rotseding tsa dintho um 80% enyeo 75% ke tsena ga golo ke dintho tsena tsa dikamano tsa marata ga bona ga go sa ka tlwelela go ga re kena dikamano tsa marata ebe re kena ka taba tsa dintho tse tshwagayang gobane ka nako nngwe ke a fela ntsileng papadi o bone se di sa etsagale motho a mme ke motho o mongwe a na le bofokodi a bona gore motho wa ntate ga sa tlhola seaseto o fetela pele jale ke ane kutela kelelong yaka e kutlwa gona motho o gona ditlwa ka le ena a ka fitlhe mo jale ga se ke leaa bophelo se bo tlameya re bo tshwantshane nanyana kare ba o samfoka lelatsa mane gona mane ke bona gore um kete ke tlameye keng ke kete e seo di tabang ya o bua gape tlamehile re
1: bua
6: puo ke yona ntho e botlhokwa gagolo maara nna puo ya teng um ga o ka bua go motho e le goreng o tloe gauteng mona o e buang pomalana o motho a sa o tsebeng because batho motho o mongwe a o tsebang o tlo nka ntho ya gago a e jalejale a etseng a etseng a eoe o sa tshega ka nna jalago motho nana o etsa kena o etsa kena o etsa kena
1: date kwa lepe ke utlwile ngwana mme ke ya leboa
6: ke lebile bolisto
1: mamadi ke motshotso ka morago re a bonetlhe re nke melaetse mmalo a mona re tsebe e kwala taba ena momamedi mo mona gore ba ipola ka lebaka lao ba le a boikarabelo ba tlatsa bana lefatshe lena mme e be ba le a boikarabelo momamedi ngwe tse jwalo e mo mmona WhatsApp-o
7: kgotso ntate molobi kgotso ntate o batla go le boima motswane empa jale ga se tharololo ena ya go ipolaya ena ya go ipolaya ka nnete ga se tharololo bontate ga rata go pata ntho tse ngata ga tlo pata mathata a rone ga tlo tsamaya dingakeng ga o fitlha ngakeng o botsona bothata ba o bokae o nne o fitlha gape bo pate ntho tse ngata tse batho ntate ba di patang ntho nngwe le nngwe ba rata go e pata strata ya bona fela go hipolaya empa bele ka nnete as a se thagolle ke ntate nkosi a baletsatsi dimona ntate molomo
8: kgotso kgotso be e le moloi lebola le mmathan mogadi wa ka fosolo ra se gae ke molatena le ten setlhogo sa go se a kwagala taba gore banna ga re bolele e ka no ba nnete ka no sebe nnete ka gore nnete re a bolela batho kry-e le gore bothata ko gore o iputsiša dilo tse o sa kry-eng kara bona ka bona go tshwana le go sa bereke bana ka gae ba bannyane ba notse bantate a kgona everything o itekile ka mokgwa o ka kgonang o fitlhile mo e leng gore ke caldisek ga o sa tseba e truly e ntsho go bolela re a bolela bothata ko gore bothata e bologona bo gona o fitlheletse mo e leng gore a o sa ne tharololo ke fetsa ke rialo be le moloi thank you
9: kgotso ntate kgotso ngwaneso wa tseba bothata ba bontate bo bong motho wa ntate le gana le mathata o a thola motho wa ntate la uka o na le mo leng botlhoko matlamehile gore a ka bua dintho di solvue ga a bue ke ka go tla bona bontate ba tswa ba tsamaya distrateng and-e ntho eo e botlhoko gobane ka nako nngwe e mong ga louwa ke stress stress se ntsha bontate o thole ntate a matha strateng and-e o thole le gore ga a na support-o ke a leboa ngwaneso
10: nna ke bona bothata bona ba gore banna ba ipolaya kana-kana mona South Africa ke taba ya molao wa rona molao wa rona o batla o di tight-e gore ga o tla o dibile banna otlhe o gateleletse banna gore jale keto tse ba di nkang di batla di dikotsi gagolo ga bale bale taba tsa batho ba bomme jale motho ga nagana motho ga motho a mme a mo tlhekefetsa o tlaba go ka eta eng kampanyeng jale ke tema maketelo ketelelang a nkile ketelela gore a lo ipolaya ya ke ya temo di gotlane fence five ango
11: hello vele yo ka nnete hai ke sone ka dikgaitsedi tsa rona shame o bua nnete o bua nnete ke bona bontate ehleng hangata ke bona ba ipolayang ke bona le batho ba sa kgoneng go amogela maemo a maphelo a bona gagolo ga ba bang maphelo a change o fumane motho o na na le tšhelete e le motho a tlhompheyang setšhabeng ka baka la tšhelete ke wa tseba tšhelete yone etsa batho ba tlhompheye so ga a qala fela tšhelete e tloa go yena jo tshaba matlho a batho ga bate batho ba tlo mosheba jwang o jwang wa balabala o bua ntho tse o tsengata ka kelello ya gae ke mo fang kelello eo e botlhoko eo a qeteletsa itsaae kgona ke kgone go faisa nthweno lefatshe ke lena jwale le mmorile he o ya ka ena ane a la momoa ga bophelo bo jwalo tse supileng ke tsa tlala tse supileng ke tsa gora ga ba kgone go amogela ntho tseo jalo ka tseo ke ka gona o tla fumana ba se ba ipolaile bontate gape ke bona kare ke batho ba tshabang challenge ga ba batlo challenge ga ba ba atse ntho ba e ratang eo o bona gore fela gae ke iqeta ke itlose mona ke tlo kgona le go faisa nthweno enkimetsi ya nkimela and-e bophelo like qeta go tswa go tse supileng ke tsa tlala tse supileng ke tsa goga bo challengeng bophelo bo challenge faisa ntho nngwe le nngwe tlang bophelong ba o tlo bone o tlo di feta ntho tseo di a feta ga bontate ba ipeye gantle gore bophelo bo na le di-ups and downs ya ba kopa ke gore re kopana le ntho tse jalo re di bone maphelong a rona di etsagetseng ka nnete ga ba amogele boemo bofe kapa bofe bo tlang go bona ke a leboang bele yo se boima setlhogo sa ka jentle se boima gagolo ebile se botlhoko ga re phagameng re lokise maphelo a rona re tle re boneng re tlo phela nako telelethe re tloleng go ipolaya tsatsi le monate bele
1: ntate vele moloi ke a leboa ke a utlwa taba tsena di molemo gagolo fela wa tseba re le batho ba bontate le bana ba bašwanyana re tshwanela gore re gutlele go ntate modimo re lo batla mmuso wa magodimo pele le goloka ga ona ke nagana gore re qale mo pele re ka fola matlhokong a na a kelello
12: re qale pele ka o batlang sefahlo sa ntate modimo pele go loka ha modimo re tsebe hore re qadile mo pele go lokisa taba tsa rona pele le ntate modimo then the awareness campaign di kana tsa tla ka moramo re hloka thapelo ya bontate le bana ba bashanyana fela e be rona fa re rapele re lo batla sefahlo sa ntate modimo re botse ntate modimo gore na re mo foseditse kae ke kae mo re fositseng teng a re tshwarele re le batho ba bontate le bana ba bashanyana ke a le ba bua le moruteng le ka tema ra ba state mo shate cruel state
13: hello baby tsa yo mo re ntse tsa mo o ntate e be ba batla sa gatello ke ntjana hore o tlo dependa ona o di so jwan la ping ka pa o strate ona le pressure strate la tshumi ba ba phela lo ga tshisa di tshumi fuele yena ntse e kgang yona yo e tsa go motho a qetella le tla so gatello ba qetella ke tla so gatello be kwese la bontho tse ngata bophelong ba hae jele botlwa go pressure ha sa kgona go ihandlela obane o ikentse ka gare go tse dingwe tsa dintho thank you vele ke re thabile ganko thabela bolongfanteng
14: dumela mbololo a tsa taba e ya leqemi la mosebetsi la o tlhoka mosebetsi velisto ka nnete le lona ke lona le etsang kgatelo ya maikutlo gagolo o bontate ba bangata le batšha ka nnete mmuso ga o ka wa e sheba ka ditlholeleng taba eo ka nnete yona ke yona a ka nnete ke yona taba ya mosebetsi ntate ga o nagana fela gore o dilemo tse kae ka ntse o batlana le mosebetsi bana ka mona eng ditlhoko a e ka nnete hae ke masisa felo velisto mema molo ka medalko
1: Mamedi re le boa re le buila ho lo hlemela etsemeng a da fela ho fetseng ke nako e robo metsotso ka mara ho raina ya bona re wela mogahlelong o qetela leng wa boraro kwa dikalaneng ke la boraro ka jene tlhola matsetsi a le shume go di a pupjani mo mamedi mo re banna ba qetwa ke attitude are e qeta bona monna o etsa ngwana then ibe ha dire le ngwana next Arwaka o njwetsa hore re ka se bone le sente ya hae. Ei, mmamedi ho bima. Ka ntlung le mosebetsing basadi ba hatella banna. Mmamedi e mong o tsjwalo. E mong a re mvololo banna ba ka ba aba ka ithuta ho laola zip. Khadelo la maikutlo e ka batlwella ei mmamedi e tibile nthena ke ya leboa mmamedi ke leboa mmamedi e mong le e mong ya khoneng ho kena le wena sa khona ho kena ngwana mme fela re ya leboa ho tlwala hona le bomme ba le metseng ba le meditsweng ke bontate le bona hona le ba le metseng ba le metswa ke bomme gore ngata man impantwa bohlokwa ke ya hore banna ba bue le ena e hlaileng mona e hlaiswa ke bomme khaitsedi tsa rona ba lang ka bontate ba sa hlokomeleng bana e bohloko le yona mo mamedi o sebetsa e bile eno o sebetsa Chao sa sebetse ngwana mme re a tseba ha ona letho lo ka bangwa le etsa le wena a u sutla ma u tlisise hore ha o sebetse ngwaneso o tla etsang o tla lo utswa kae empa ha o sebetsa monna ach bana ke mona a u sungo tsa go itse re keke be ra ne le metse tsa ngwana Liengwe ke engwe re tlamang re bua jwalo ka banna yeno re o metsetsa ngwana e bang o tseba hore wena o metsa o gedo lo mosia le mae mane o tswele pele o lo etse mong ke mona mamedi ba bua batho ba bo mme bo ntate ne ke botsa hore ba re e ba iketsa ba bamvile zip motho o ibula e butse zwing zwing zwing zwing go hle mona e tse bana ba ka o duma matla hao e fitle gatellwa maikutlo sa gona ba ba maintain jale batho ba bomme ba re re kwa le zipiena re bule ga tsile ne pa hetse o motho ya ne pa hetse ka na go ne pa hetse jale le a bona bana bana bana ba etsa bana ba sebetsa re le matsa batho ba bomme maikutlo le bona re le matsa bana ba rona ba hole ba se hantle re kile ra ibua mmamedi le yona tabene fela ba ba ba bontate ba la ra itsa ra rwana le yena mvololo nna ke na botata ba ba o hlokomela ngwanaka empa mmae o hana ka yena le lona bo mme bo ausi a ke le itukiseng go ra bona ntho ena ya o lwana ka ngwana yena ngwana o na le siko le itatetse yena ituletse le bogabari ele kwa le le babedi jwale ngwana o rata mmae le ntatae ebile a ngata ngwana a batlolo o tseba gore le arwane ka lebaka lefeng gobane bontate le bona ke bulela mahala mo re kile ga e bua tla ba re nna wa ka e sale ke mokopa ebile ke mathakoto mmae ga batle nixon blokile ga a batle ka ngwanaka ai kona fela mmamedi re a leboa leshome le metso meraro metsotso ka morago rena ya bona le sedi FM dumela ngwaneso a re bitse jalo a le ke gwadi o tsamaya jalo le o mocha ba re mane maneng.

0: Sisi utsama jwalo le mafiki zolo hamba naye Alec Khwadi li umoja mani mani oba utlile le bona mashuma ba beda metso medi metso so ba medi kamera hore na ya bona le CD FM hlola matsatsa le shuma kgwedi ya Phupjane wena ya holanga jeno le CD FM le re ngwana mme happy happy happy birthday
1: mashonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneo la dikalaneng le mvololo
0: a thimmamedi ba teng ba bararo botswang ba hopotse le bona erre ba utlwe ke bomang ho 0797585066 0797585066 eo ke nomoro ya lesedi FM ya WhatsApp 086 0003084 mamedi ke nomoro ya mahala mo ke leng teng re utlwe fela ka general laboraro bekeng mo mamedi o reng o seng ka majee ke bona go lesedi FM re tlo ba le bane ba Nhlapo Pharmacy ba rekile nako le metsetsong ya leshome le metse supileng pele o tla gorane ya botlhano bona go lesedi FM se ka ba fetwa ke ditaba tsa botlhokwa tseo ba o tshwaretseng tsona Nhlapo Pharmacy.
2: Se mo hudi sa mo ye. Imagine la mekwa ke tso sa wa ya mosebetsi. Ke tso sa tlhono la ra mekwa. E fila ra mekwa. Grace mo tjale. Mana bona. Tso ha ho yo mmereko. Eh ya me.
3: Bona veli a tswa tso sa hle. Ha kire masia ka qoqo ka matswe. Mampe mo la tudi si tatisi ba hle magetha. Mara na rantiba. Kotela ka fikile machangase ba tsa ke zo ndi mo thabong welcome setting ha ba tswe hleveli
4: eh dumela dumela moralo wa bokopane qala ka go ebe dile se di FM allo hola allo hola allo hola le se di FM bona nga re go re nga botshelela a gele bana ba go hae ha ri nga pusha di pusha na
5: a volulu ke tsosa papita mai ka mo ka delmasi kopano go thatso ka mola ka comet be re mfukeng ka mola ka comet ke magobula ndlatla ka mola ka delside ya lebo wa mvololo
6: ha tsal khulukwe o boele mo lebogeng tumeng ka mona ka tumo le parisi ke kopotso sa bo me bana ba latelang nganyu mo khobo motswala puleng tumeng masising ke re batswe ba itukise ba mosebetsi nna ke off day ka kajeno ke lebo khulukwe ba letsetsi le mnate bye
7: mvolisto o petepetse aba tsaba tu go botsa sa go nna ka mo mkitse tsa ke ka stenso se ka mo lentete tadi ka mo pampang ka mo ke tsetela ka botlo ka freedom for ka mona tango
8: tsimela veli ke go botsa sa ke go botsa sa masentle ma joang ke tsena le di ma joang ke ke tsetela ka kapsula ma joang bana bo se ba tsa ke mari ma joang ka respect welcome ke le bo vile
9: Obtive le khotso ke re ke kopoetse sa batho ba nang le tsatsi ha ke re ntatele kau sisko le kau ke re Anton Mutibi ke re o se dikele dithekiso ke ntlo qatela ka ba a ibohle ba Brandfort majemaseu o utwa ka ba le tsatsi le monate deswete wela
10: ebe le moloi ke mega mani makwela mo thabana tswana ke ke tsosa sekolo di kgetho dena zwili ke tsosa sekolo megedi dena zwili ke tsosa sekolo le tlhono no mo putit chaba ke batswa patsime tango
11: ela volisto khotso mkhaya ke tsone ithara mara mme ko re ke batsose mezo ndiwe ka straighting welcome mo tswa gaitse diaka o tsirika sbokeng tswa gaitse diaka o se tswi be ke re denzi ka Brandfort be qetela ka ntate skeme ke makamane ka mafatane ntwe ke le bo mkhaya ithara
12: Khotso o tswa wa re wona volisto tango volisto bona tswa ka ntate ka tripur abatswe batho mvule o khotse ka mang ka petsana re tsi tso sem kana msiye ke ga tswa patsine ke khutse ke ka mang ka re ntse fa mo ke tso sem tswa kana ke me ke tsi msiye ke ga tswa patsine ke qete ka mfuma bodu ka mfuma bodu kana ke sesiri ke tso ka mang ka tuli ke ga tswa patsine tango vololo
13: allo veli ke mamtse ke DJ ke tsosa bana ba latelang katlego le hloni ke ditlolwana tsa ka ke tsose le laki motseki mane di areng ke last bone yaka ke re ha re tsweng tsatsile monate
14: ira la khuruke ya yu andate ai ke kopa tsa me ma kopano pama ri ya la suthukwana ke ntate pama ka mona ka milta swift ai lale
15: Dumela mvola ke tsosa bana ba latelang ke tsosa thapelo megane dimakatso tholo moerane takiso moerane gabetse le moerane keletso ba tsosa ke me bona selwane moerane ka bisa ka kwakwa
16: ga mvololo o shapolwang up ja strata na temano tsoge mabuti ya o tshaka lentle ka mone ano mane re ke tsosa bana ba latelang bojo mofokeng ga lentone tata mkwena ka mola ka lentsi le tabula mkwena ka mane ka lefatsheng la qwaqwa tanko ha mvololo o shapulwa
17: hey vele vele vele mure ntumela hle ke tsena no mo kana ho botko ke re fola ga kung please ka city ba tshe ke pula no mo di certificate of freedom square thank you papa
18: Mvololo dumela ngwana mme, dumela mvololo. Mvololo e re ke ba so sehle ngwana mme. E re ke tso se ba sebetse mole nna, ba tsuwe ba phadzime. Re thewe re tla se rolaeta majwe ka diphatla. Malo fa tlo fumane mona ngwana mme. Ja o leboa mvololo. Tango.
19: Hela mvololo, mvololo. Kuiza wa le sandawana ka mawa fedu khlotmane. Ke kopela bala bala tela mbana wane. Ke kopela mata mlake eng. Ke kopela Abraham Khuluzimba. Ke kopela skekete, nhlapho, ba kopela ke khuitse wa lesandawana ka mona ka mamafedu ka mona na skimsaka. Abash.
20: Otso vedi. Vedi ke kopotso sa. Mpo kolo sa dika kolo sa man ke di kolo sa batso sa ke ntato wa bona. Tabang kolo sa sa stron. Ke lebo.
21: Dumela, vaja boy, hashtag ha batso batho. Ke se mezunjweng ngolwane, ke tse khalimo lefe ka o depot. Ke qetelle ka chance tsutsutsu ka mona ka melody vision ke ga batse ba phatsime ba le tsile mona tlo na fela lo lo tanko.
22: Ka se phoso mo lo lo ho le tsong le sto. O wa le bona ka mona ka everything. Ke ga borra re ke tso sa se bata mantisi ka mana ka Welkom. Ke la sa han ka mana ka Welkom. Ke tso se le mo le se khiba ka mana ka Blue Fountain.
0: Mamedi metsotso e mashwa mararo ka mara hora ya bona le sedi dumelang
23: Hongveli
0: dumela khaitira ka
23: Ke se tsotsa mangwaneso
0: Di tsama hamnati
23: Eh ya sa ke ke skula nyana a tswe ka man ka tlokolen ke re men nini ka man ka Kroftat ke petele ka motsama izamine ke sale ba le tsi maganya ka kokko thank you very squeeze our at
0: Ke a le bo khaitira ka squeeze a tsile monati le sedi FM dumela
24: Mo fodi fodi a bo wa mo ene tsebele tsonyana ya le femo ya ke dimandi wa ka tse mashume a mabedi a mitu imine e tsena pomulo di fodi fodi ka mura maiki studio 4 ha ke nge ke tsosa mura na ranthe ba ka chimpane ka mo ke re nda dekele e ntseng ke tsama le yana hana jwale ya dilam krotia saufu di le katella ka Enda terra muhumani ka tsoga tsoma polipoli fara ka yuani antsare ha di nje di thapotsanana a di khutisa tsa hoena a di re tsopa tanda fiti ka fatama pega nyotso singangata studio 4 from fontaine khala fili ke go ba
0: le sedi fm dumela
25: oi mikazi
0: retela ga ngwana mme
25: ke mana bua le skeme ke men tatwana le dilinjanyana ka mafahlane ntile mona re ke tsose le tsela go utlwa sa tlhole sa tsile matebele mono tsire ke re ntate bishop ke le fahlala ka la mafahlane ntile ka mo le ka media so so ntate bishop tswa ngwaneso ke re ba a botle ba mafahlane ntile ba tswe ba phatse matshetela ka ba manzini mthembu o mani di plus mani bana botle ba tswa ke skeme ke men tatwana le dilinjanyana ka mafahlane ntile ke ke bola Mr. V tata
0: Hey tata skema ke mele sedia family eu. Dumelang? Le sedia fam dumela?
26: Le ka roli.
0: Re tele ga imme.
26: Ke teng ya lichina fa ho ntshimeng ka mona ka first class.
0: O tabela o famenye tla ke bua jalo ka mozwake ka tshe.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi hwai.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lena nong la dikalaneng le mvololo.
0: Mashuma ba bena metso mehlano ba metso tsopele o tla hora ya bahlano tswang di hwai. Re kgweding ya batho ba batsha mo mamedi Freestyle tamane le fapa latimo. Le ntsetso pele ya metsi ya mahae mmogo le taba tsa tikoloo he lefapha lena le eteletswe pele ke letona mme Elizabeth Rockman ba tle ba tshwere mokete o mogolo wa dihwai hosane dihwai tsa batho ba batšha mme ke utlwile dihwai ho tswa dimasepaleng ka go fapana ka go potola le porofense eno ya Freestata ba tla ba teng mane mme taba boholo mona momamedi ya kopano ena ko go bona gore na ba ka sebedisana mmogo jwang jalo ka dihwai tsa batho ba batšha mme ebile ba ka etsa jwang go lwantsha tlhokego ya mosebetsi ka ra province ya Freestata ka lefapha lena la temo le kgolo ya moruo gagolo dibakeng tsena mo e le gore dihwai tsena di tswa teng mo mamedi ke batho ba batšha ba tlabe ba kopane mme ke taba tsa botlhokwa ba tlang go shebana le tsona mme o tla bana le batšha ba e le gore ba ile dikolong ke di-graduate tsena tsa temo borakgwebo mo mamedi ba tlabe ba tlile ba etsa mosebetsi o motle gagolo ka mane ka Meadows Farm a Bloemfontein hosane ba tla kopana mme le nna ke tla ba teng ka mono ke ile o bona mosebetsi o motle o tlabeng o etswa ke dihwai tsena banna ba kene batho ba batšha ba re le rona ga re salele morago mvololo a re bitse jalo Puff Daddy o tsama jalo le Faith Evans ba re fela I'll be missing you.

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ga pep sel.
1: Ao, tšhwane ke e fumana jwantle.
0: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumane ga pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ditheoa dikalaneng le Mvololo, out ya strata. Go lesedi SM.
4: Oh, I can feel you out of reach.

0: Faith Events le bona o ile ba utlwa ba o tlapine monate ba re I'll be missing you. Mamedikitse re tlo kopana jwalo le ntate Ntlhapo o tswamane ho Ntlhapo Pharmacy ke nako e rekueng metsotsong ene leshome le metso e supileng a ntle pele wa tla hora ya bahlano re mamoele ntate Ntlhapo dumela tle Ntlhapo Pharmacy mona ho Lesedi FM re a moela.
1: Kgotso le kae ngwaneso Veli? A ke nke sebaka sena ke dumedise le mamedi wa Lesedi FM o le le haufi mo mametsing a le teng. Ka re ke dumedisang ke ntate Ntlhapo go tswa ka mona ka kgutlo tharo ya Leko. Kgotso.
0: Re a leboa ntate Ntlhapo. Ha re bua ka Ntlhapo Pharmacy ke mofuta o jwang wa chemist?
1: Ke a leboa ntate Veli. Ntlhapo Pharmacy ke chemist. E sebetsang ka dintho tsa setho, e sebetsang ka metšhini ya tsa bophelo, e sebetsang le ka ditaba tsa semoya. Ha ke re ka dintho tsa setho ke leka ho hlalosa hore ge batho ba thusetsang ka ditshebeletso tsa ho thusa batho ka setso, ra motho a na le mathata a tsa bophelo ba hae, tsa lelapa la hae ka kakareletso, ho kula, dintho tse fapaneng tse kakareletsang tse amang dintho tsa motho. Di dipheko kaofela tse go di tholang ditshebeletsong tsa tsa setho. Mme gape re boele re be le mofuta o mongwe o re nang le ona gape ga re bua ka metšhini ya tsa bophelo. Re na le metšhini e kgonang go sensor, e kgonang go detox-a batho, e kgonang le gore e fodise le batho mafung a fapaneng ao ba nang le ona. Mohlala o le mongwe o nka buang ka ona re na le mokgwa wa metšhini o bitswang detoxing machine. Motšhini ona wa detoxing machine ke motšhini o kgonang go sebetsa mafu a fapaneng, o kgonang go thusetsa go batho ba nang le bothata ba diphio, batho ba nang le bothata ba constipation, batho ba sa kgoneng go ya hantle ntlwaneng, ba sokelwang ka lentswe le re le sebedisang Sesotho. And then o kgona go thusa go batho ba arthritis, gape o kgona go thusa go batho ba shapuweng ke stroke go otlolla di-veins tsa bona tsa madi di kgone go phalla hantle, ebe se kgona go thusetsa batho ba stroke haholo. Ke kgothaletse go batho ba stroke go motšhini ona o na le maatla o thusitse batho haholo ba bangata. Ga e ba o na le bothata mohlolomong ba bonyoko, nyoko ya gago e ngata haholo, o kgona go thusa go detox-a nyoko go tswa mmeleng, mme o sebetsa ka di-sensor 3-4 tse tholagalang go ona motšhini ona. Sensara ya pele eo re nang le yona motšhini ona wa detoxing machine ke sensara e le goreng ke ya maotong, e kgonang go detox-a go tswa di-veins-ing tsa maoto, mme o kgone go detox-a ditshila tsotlhe tse ka gara mmele wa motho. Mohlala o nka buang ka ona o mong ke ga e ba o na le thata ba o sa robale hantle, mohlolomong o sa robaleng ha gago hantle, o na le thata ba o tlhobaela bosigo. Re a tseba batho ba bangata ba fitlha certain stageng se itseng tsa bophelo, haholoholo batswadi ba rona batho ba baholo ba na le bothata bo ba o sa robale. Jwale motšhini ona wa kgona go dithosa haholo motho a kgone gore a be le phomolo e ntle e tshwanelang gore a bane le yona. O kgona go thusa gape le ga motho mohlolomong a sa ye ntlwaneng a sa kgone go ntsha metsi kapa gona go ka ithusa, motšhini onana wa kgona go dithosa jwalo kaofela dikgojeneng tsa mmele, mme o kgona gore o etse dintho tse makatsang. Ke e meng ya metšhini eo re nang le yona ka kwano ka Ntlhapo Pharmacy ga re bua ka metšhini ya tsa bophelo Veli ngwaneso ka letsatsi la kajeno. Mme gape ga re tlhalosa ka o thusa ka tsa semoya, re thusa go batho ba nang le bothata ba dineo tsa semoya, gobane chemist ya rona ya Ntlhapo Pharmacy ga se chemist fela ya dintho tsa bophelo, e kgathalla le atometsa go batho gape go Jehova jwalo ka ke le bishopo ebile ke le moratedi wa kereke ya apostola ya semoya. Re kgona go thusa batho ba nang le bothata ba dineo tsa semoya, batho ba ileng ba tsamaya mohlolomong ba sa thole thuso go tlotsenne tsa lefatshe, re kgona go thusa. Mme re kalapile motho mang le mang ga kena ka ga Ntlhapo Pharmacy e mmedi fela mekgwa eo re qalang go molekola ka yona. Ida re tlo kenya motšhining ona wa tsa bophelo o diagnosang pele, ebe re kgone gore re fitlhelele tsa bophelo wa kapa re na le mokgwa wa go tlhatlhoba ka tlhogo. Mme motlhatlhobo ya rona ya tlhogo ke mo re nang le baporofeta ba lentswe la Jehova ba o sebetsang le bona ka kwano ba kgonang go tlhatlhobela.

0: anke kidume di se Muhammad wa lesedi tsebeletso nyena ya mafube ho sengwa lesatsi la ka jeno ke moruti morwate isiketi ho tswamane motseng wa Zamdela Sasolburg grata hore ka o thuswa ke modimo ho sengwa lesatsi la ka jeno re ke re bukeng ya diketso buka ke ya diketso kgaolo ke ya leshome le metsumedi temana ke ya borobong ho isa temaneng ya leshome taba ena e qadile ha Petrosi a kwaletse tronkong mamedi wa tshebeletso ke moo lenyoloi la morena le ile la fitlha bosiu jwale le montsha ka hara tronko ka baka la dithapelo tsa bahalaledi taba ke ena temana borobong e re yaba o tswa a le latela yaba Petrosi o tswa tronkong a le latela lenyeloi lena o ne a sa tsebe hobane se e tswang ke lenyoloi ke nnete empa o ne a hloma eka o bona pono ya mehlolo kapa ya mohlolo hobane ba fete sehlopha sa pele sa balebedi le sa bobedi ba fihla monyakong wa tshepe o isang motseng ba fetile sehlopha sa pele sa balebedi Mamelo tsebeletso ke kopa hore Hoseng o tlwe taba ena. Petrosi o tswile tronkonye ba lebedi ba ntse ba lebeletse. Ene e re bebele ba feta sehlopheng sa pele sa ba lebedi le sa bobedi. Ho bolela hore ho ne ho na le dihlopha tsa ba lebedi ba yeme ka mekgahlelo. Petrosi o feta le lenyoloi lena. Le yena Petrosi ha tsebe hore ntho ena ya etsahala. O nahana ke pono ya mohlolo. Empa ya etsahala. Ba feta sehlopha sa pele sa balebedi. Ba feta sehlopha sa bobedi sa balebedi. Ha ba fihla le mating la tshepe. Momedi wa tshebeletso. Le matile yang ka ntle. Bibele ya lehlalosa re ne se le mati fela. E ne e le le mati la tshepe. Bothata ba rona ha re bona le mati la tshepe re fellwa ke tshepo. Kathi ke lona le mati la ho qetela le re isang ka motseng. Ntho eo tshosang ke letshwao la hore ha o sa le hole le ntho eo e rapeletseng. Ha o bona tshepe se ka lahla tshepo. Ha o bona bothata se ka lahla thata. Mamedi wa tshebeletso utlwa taba ena e reng. Ba fitlha monyakong wa tshepe o isang motseng. O tswa ka hara tronko o isa motseng. Mamedi wa tshebeletso monyako ona wa tshepe o ntsha ka hara tronko o isa motseng. E re. Wa ipulela bona me wa ipulela bona batswa wa ipulela bona wa ipula ka bona wa ipula ha ba wa atamela monyako o buleya ha Petrosi a wa atamela maobani ke buile ka hore kokota monyako o tla buleya kgetlong lena ke re atamela Hona le menyako e kokotwang, hona le menyako e atamelwang. Menyako ye meng ha e bulei hobane o hole le yona. Menyako ye meng ha suri e hana o buleya ke hobane o hole le yona. Ka Kriste Morena.
1: Re a leboha moruti skete mafube re kopana le ena o sane mona ho Lesedi FM mamedi ntle le tshenywa nako re fetela ho moifona na ola makumane taro ja rabasana madie ke tseo
2: re le buile golo mbololo jalo ka sa tlhalose mamedi le ke nang ga jale ke la makumana mona le mane lona ke la ditaba o bolala no letsetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng kuka pere pele re boela go lona e re ke sutele kgedi modupi gore balela ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi.

Tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa kajeno re kala ga province ya Gauteng. Lori mo letla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Mpumalanga letla kwela ka botshabela ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela bata ka pula e bobebe ka dihlabeng le Highveld. Northwest letla hlaka empa letla kwela ka o kgetha dibaka ka botshabela Thapama. Free State lori mo letla kwela ka o kgetha dibaka ntle le mo letla hlaka ho phole empa o tla bata ho elella le dibuholla Lesotho. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa ka mohodu seng hona ntle le mo le tla hlaka ho bate ka borwa bo hole. Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ka melatsitsi ka borwa ntle le mo le tla hlaka ho futhumale. Ka go lenye ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka ho phole empa ho tla bata ka leboya. KwaZulu-Natal teng le tla kwela ho seng hona ikastara le bosiu ka melatsitsi ntle le mo le tla kwela ka mafafatsane a ijadileng a diaduma le pula dibakeng tse ikgotlileng le lebopo. Tsena tsa pele tsa letsatsi tsa hora ya bohlano le bolipi di fella hona mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya botshelela le kenang ha jwale ke la ditaba makumane a mona le mane.

Kala bila holo Kenny Mudupi, ka ditaba seo sa pele tsa letsatsi tsa gora ya botlhano tlabela khutla pe re nya botshelela. O tla tla hlaba malotsana ka tsentseng di etsa la khutlong tsenne tsa lefatshe. Ke la braga roka jeno bekeng kgwedi ena odimo ya Phupjane e tlhola jwa matsatsi a le shome motlhophisi wa lenaneo. Ke se gametsi moilwa a thi batlaisi ba lona ke rape o Mokwena mmoho le Ntsane Rantwa. Ke lebogile go mamatodi ke ena a tshwereng ga swe tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka wotloloa a the nna yeo ke tlang go ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinya mamedi o seng a ka jeno kgatelelo e ntse e ba e maatla mo mmasepala wa Mangau Metro profenseng ya Free State go abeditsha bakeng sa diketekete tsa baahi ba di tlhokang. Nakong ena yo dikgetho tsa magotlametse di ntseng di atamela moporesidente wa mogao wa ANC Cyril Ramaphosa o sa ile a phatlalatsa nakong e e fetileng mo a neng a ipiletsa go ditho tsa moga go etsa bonnete ba go bonkgetheng ba bona bakeng sa go ba boramotse le ba lekgotla ba moga e ba batho ba tlang go emela ditabatabelo tsa setšhaba go buisana go seng a ka jeno le motlatsi wa mongodi e mogolo wa mogao wa ANC wa pele Nomvula Mokonyane go utlwisisa golwanyane ka kgatelopele ya bona e le moga wa ANC. A the legotla la babishopo ba dikereke tsotlhe tsa continente ya Afrika le ipileditse baahi botlhe ba Aforika Borwa ba lothang gong ka mehato ka melata e e tlhokang ditokomane ka la 30 kgweding e ne godimo go etsa seo ka tsela e molaong. Tsena le tse dinge momedi ke tsona tse o ka tlamelang go ibamelela tsona ga di feletse go seng gona ga ka jeno moruo mmogo le dipapadi le tsona re keke ra di sia morago ka o setse ke re dula le rona o go tlo itshuele tsebo e sa feleng.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: History ya etsahala le lesedi FM tha hoa breakfast show e hasetswa ka otoloha Mexico di papading tsa bohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026
3: the biggest of the drive tha hoa breakfast show re betsa ka otoloha tsotenga kwano ka Mexico ba re ke pashuka amore linteng
4: dumela hle la ka lebitso ke monono ke o sona khazang o mamere wa tshebeletso ya lesedi FM mo nati jwa mo kotlo wena
3: ile ina ya hore nna le wena re ba dumedisa jena ka sonta ha busi ha la pengwana ile manta
4: ha itseli ya ka ho jwalo le fatshe le rona
2: ba tswa tuka la litwa ka o tolo ha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobo ho le sedi FM fe go fe

0: le ka geno Durban le beaches bay di ka dilamane ho mashume a mabedi le metse mmedi a re tla ka mona ka province ya Kapa le boya le teng ho hlakile mme ho phodile ka geno la tsela ho ntse bata dibakeng tse borwa jwalo ka bo Southland le bo Calvinia ka di temperature tse di dilamane ho leshome le metse supileng ha ile Upington le Kimberley teng di ka dilamane ho mashume a mabedi le metse meraro ke tsa bolipi mmedi ha ke le boya tsaka le batho ka
1: go le tsega itse ya ka Exinia o tla khutla sa khutla hosane rutlo re DM jwang tsena tsa bulipi jalo ka tla be a re fatsona the biggest one to drive at a quick breakfast show metso se gele shobela betse se fela ga le bile jalo re ka busupa a o bana a ona kwa rona ya tsa mamedi a holo ge sentse ge shebile jalo papadi ena e kholo e se tla pasa rona se tla be se bapala ke history ke bana ba banyane ka nnete ba bapala nsopeng sena Sena sa bafana bafana bo re le buile ba dilemo tse ba mashoma mabedi a motsomo bomboka tsi ba dilemo ke le buile ba dilemo tse ba mashoma mabedi a motsomo medi mboka tsi dilemo tse ba mashoma mabedi a motsomo ke se ko ba lla fela ke bana ba banyane ka nnete ba tlo re emela jalo ka stopa sentse re tsho jalo ga mahlonolo le rona jalo ka station ka nnete ke history ntwe na etsa alam ho tloa manta ha isa le re hasa ka botlolo tso teng ka kwano ka Mexico le nane le na la thagwa breakfast show a le yona e o ka bo yona fela mo mamedi history ka nnete se ya le moyeng e tsa hetse ya holo ho rona ka kwano ke ne ke buisana jalo le motswalle mongwa ka sebeletsang se seng sa di radio station tsa SABC motsweding FM wa Tile Jacobs a re mo na le skebela eng ka hanyane ntho nobane ke lona fela di radio station ba iphumanang le ka mo e bolela gore ke ntwe kgolo bakeng sa lona ke ntwe kgolo bakeng sa le sedi FM ke re a se ntwe reng kang hanyane boss wa ka ke ntwe kgolo le bakeng sa ba mamedi ba rona jwale he re a leboa ka nnete ha di ntwe ditse ma handle re rutlwe re spedipete se me jwang ka jeno le tsa pele tsa spedipete manga o metro municipality re utlwa di tsa ma jwang ka jeno kana le ba iti ba tlatla ba re etela ka kwano pe re ba lebeletseng re lebeletse jwalo Vino Snap ke motho wa snap la motseba re lebeletse jwalo Mahlatsi Mphahlele ke raditaba wa dikuranta mongodi wa ditaba dikurante mona go lo ditaba tsa dipapadi ga lebeletse jwalo senior reporter mongadi velile mnyandu o tla re etela ka kwano yena ke SABC sports presenter reporter SABC sports reporter ibile ile senior reporter ya SABC sport len o tla ba ding re ba lebeletse ba tla kena neng kapa neng re ba jwetse ga ba nna le skebela go bala o hang ba mamedi ba le sedi FM ba tla o qoqa le lona le tla o qoqa le ba mamedi ba le sedi FM le ba fedi taba jolo ka tsedi etsa hala ka kwano jolo re ba lebeletse ka jeno hore thotsa rona re bone ke kutlo he hore tsa spedipete di eme tshwang ke ma tele ka mane ka manga o metro ke tsa pele tsa spedipete ka manga o metro ka mara mona ke tla utlwa city of Joburg di eme tshwang di buse marumo teng manga o metro ya re fetsona ile tsa pele tsa spedipete tsa buseng ka go rebelisa ga itiri ya ka ke tsa pele tsa spedipete manga o metro di eme tshwang ka jeno ha yo se buse rke mosa ntshwagale hle mamedi ha yo se buse mosa magalema a re fetsona ha se mosa rutlo city of Joburg ke di eme jwang ka jeno ile tsapele tsa spedipete
2: but thata ke dumedi se ho wena le tswasa ke dumedi se ba mamedi ba batle ba sedi fm ha ra tropa ya tsane spec ho bona hala di robot di sa sebetse mane princess e 6 avenue ka mo mayfair koma le bendile jabulani so wethu main reef road le industrial ka mo palsoff hapele etel auckland le kenick avenue ka mo melrose mme re kopa bakganni ba di service ho tshwana le di four way stops ka po banke molao wa di points man rena le kolo e senye hileng mane ho N1 South pele fitla N17 re kopa bakgani ba tlhokomele ka mo N1 North pele fitla Batlu interchange rena le kotsi ya koloi le yona hape ba ka sephethephethe se be le matla haholo ha se ke tshelo jwalo khona ka mo N1 North mahareng a Batlu le Allandale sephethephethe se matla se petetswane mane ho N1 South mahareng a Brakfontein le Samrand M1 South mahareng a Gold Reef City le Empire hape le M2 West mane e Hyderabad Road ho ya ho Crown interchange ho feta mo so ke di tsamaya hantle re le bo DPD le JRA ka tla ho ena
1: wa go lohle ona ga itse ya ka ke amosa magalema city of Joburg mamedi ha ga ba le tsona tsa manga o metro aus di buseng ha re mo fumane fela he re utlo re go be di mogeseng ka bane ka ekurulene o ga teng di eme jwang tere mogeseng tlo go be di se le gwala ka ke tsa pele tsa sepedipete ekurulene di eme jwang ka jeno
3: re a le bo ha le gwala ka le humba na be su ke di medise mo ifo wa lona le ba mamedi ba le go ena ya sepedipete le tlisetswa ka o tlo lo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motse mogolo ekurulene mothating wa bale dikoloi dithulane.

0: Dumela Thusa le Bachuka. Nna lebitso la ka ke Neo Maka. Ke bala grade 6, ke kena le ha ko primary school. Nna ke dula Welkom Free State. Ke sike ka ya Gauteng Golden City. Nna le batswadi ba ka.
1: Lebitso la ka ke Neo ka sefane ke Ntapo. Ke na le dilemo tse 10. Ke kena sekolo Chifley Thuli Primary 1. Ke kena grade 4A ha Mme Mashego. Ke ile ka ya Hule ko Limpopo le ntate wa ka.
2: Dumelang Abdua Dukala le Thasa. Ke nna ke a motse ka mona ka le dikorente. Ke la tšhakela Hule. Welkom, tsela teng e telele. Re bona ka sa fitlhe. Thank you.
3: Dumelang malome Bathukada le mamane Thwasa. Lebitso la ka ke Princess Shopping. Ke kena grade primary school ko Blomo. Nna ka birthday ya ntata wa ka re ne re ile Durban-e, ra ya beach-ing, ra ya le di-hotel-eng, ra ya le Shark ka Marina. Bye bye.
4: Bela Thwasa le Bathukada. Ke ya go sima le yoga fitness ba maba. Ke go tlala ba go nna ke la cha ke la ga. Sekolo sa ona sa eco full safe school se ke sa cha ko matso. Ne bile o lo cha ka le bana ba ba. Ba cha ke tsela na ba o matso ba ga ba pala mo. E ga o go tla bile a nka le tele tele. Ba sa di bena go tla nene. Ya re wa sa sa ba tuka.
5: Mela tsho sa ma tuka mela tsho sa tuka. Ne ke kile ka ya hona Gauteng ke le mo. Ke ya ho mme wa ka. A nkemetse renkeng.

0: Balansa. Kissing ang anta Dukes Balansa.
1: Itewa is.
0: Tama lang mo natin.
1: Itewa mo na.
0: Kissing ang wali para. Tama lang sa kaman sa Leseri FM, the biggest one to drive. Balansa. Dukes ang anta pero mono Rihanna li TI. Stationing Africa Borwa. Hore a pili sering kile rebe ile kankani. Yeah, no, rutlo kira kankani hora ya bobedi. Live your life, TI li Rihanna. Leona re la setse kajeno. Tsebele se ka mantlhale seri ya FM. Ke tsohopole kana le baiti ba bararo be re ba lebeletseng ka kwano ba tla tla ba tlo qoqa le rona. Moya o ntse le ona o wa FIFA World Cup. Hopola SABC, the official broadcaster ya FIFA World Cup 2026. Tla di fumana channel ntsa rona tsa television ya holo SABC 3 mane, lo SABC 2. Le di radio station tsa rona ka o fela. Ska ba fetwa le tabatsa zia khala mo ntse go tshwara tsetsona. Antle di ba hlo, ra ke ya bo supa tsa ra bo supa ditaba, o di ballwa ke Kenny Modupi.

0: tsabela tso akile se DFM Tagoa breakfast show ntso rutse eletwa sala ba tukara ma meri ba sa tsakena tlhera o amela o Tagoa breakfast show ntso opola hore re kene jwalo palakatha aka hara la letsatsi le etelampele la o Tagolwa semuso ha dipapadi tsa mohopo le fatshe wa FIFA 2026 o ile ngoro tshwaretswe Mexico United States le Canada Twasa batukada rehasa ka otlola re lona teng ka kwano ka Pachuca Mexico ke di horanyana fela ka ntle Mexico City fela re tata ho panolla kwano re ihlile re menahana le mehlala re atswa le ba ka Mexico City mo ile ngo re pulo ya simuso etlabetshwaretswe ka teng ka bona ka Azteca ona o jetsa gaitsedi ya ka hore mohope wa lefatshe o laka wa tshwarelwa ka kwano ka Mexico Mexico ke yona fela na ha lefatsheng e leng hore etlabe e tshwere rekoto ya ho ba dipulo tsa mosebetsi wa mohopo wa lefatshe wa FIFA tsengata ka ofitisisa na letse tharo me jwalo ka ha gaitsedi ya ka la hlaujwetsa hore ya ratwa bolo ka kwano Mexico ke sona fela sebaka se leng hore sina le pokeletso ya nalane ya bolo ya mofuta wa yona bana le museum wa bolo ile ntwe leng hore ha iso ka ba e bonwa lefatsheng e bonwa ha o le ka kwano ka Mexico jwale ke tsedintsa dintho tse leng hore dietsa hore ho ba kwano e be ntwe e ikgethileng ha o lore re le tshebeletso ya lesedi FM e be re ka kwano nthwena ka mogoeleng kgolo ka teng ke fumane hore le dibuhudi tse dingwe tswa di-radio station tse di jwalo ka khadantsa bua ka nnete ba ntse ba re tshwara ba re hei banna wa tseba puo tsa rona tsa ka tsa kena matšhabeng ke Sesotho international ha o le tje
1: ai khaitsedi ya ka nnete ho jwalo ka mokgatlhelong wa boraro ebile le wa o tkathela wa the biggest for the drive at a Tagoa breakfast show metso se ele shobela batsiyo sepileng fela go feleletsa ora ya borobedi Tagoa breakfast ya ke metso se ele shobela batsiyo sepileng ka boraro ya borobedi lape mono le ka kwano ka Mexico ke le shobela batsiyo sepileng ka boraro ya le shobela motso medi busiu jwalo ka ha re hasa tjena o bolelang hore re lo robala ge qeta ka kwano ge tsuwe ho sane he jwalo ka ne ge tshoga go hlalosetsa hore fele ka bane ka Mexico City ka mo le hlile ho hlalosa jwa lore bophelo ha bo batle bo satshwane le ba ka mona ka mo re leng ka teng jwalo ka re tseba hore le mo kotlisa la satshware ha re batle se ba ka se leng hore hey ke dikatara ka mona le ka mona le ka mona che ho batho ba bangata ka mona empa Mexico City ke yona mo leng hore machaba a kopane ha o loka mono mona mo re tla bafana ba tsamaile ka jeno rona re tla tsamaya o sane ha re tswa o semane bile ke utlwile le sehlopha sa Iran sa naha ya Iran ba fitlile wa tseba Iran fitletse kae USA khaitsedi ya ka Iran ba fitletse USA ka mora hore ba sokole di passport di visa haholo ba sokotse di visa ba sokotse di visa jwale ntho ya bona ha ba lo campa ka mane ne ka aba lo kempa ka manene ka USA ka mara papadi engwe lengwe ba ba palang ba tla be ba tse ba tla ka kwano ka Mexico bona
0: ai khaitsela ka re tla hle re bone empe ba tshware hantle ka mono mmamedi le shumela metsoro bedi metsotso ka mara hora ya borobedi ha re ntse re le kwano letuna la bo hahlaudi Josefina Rodriguez la sa bontsha hore o latela dipalo palo Mexico e hile e bontsitse ena le baeti ba bangata ha ba piso jo le dina hatsedi palo ya bona ile a fihla ho 98.2 million me ba dumela hore le hlakore le leng ke lona lena la hore dipapadi tsena di thusitse ho hohela ba etikwano me e kentse tshelete kana ka 34.99 billion US dollars muruong wa naha ke bua jwalo ka dipalopalo tsa 2025 jwale o so kana hana hore na ho tloetsa halang selemong sena jwalo ka ha ihlile re bokane ka kwano re bokanela tabatsona tsena tsa mohope wa lefatshe
1: ba be di re kobe re khutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa disebeletso tsa di chalet le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng
3: but Tukada le twasa ka otloha Mexico.
0: Hello, so yale se di tsakhwa breakfast show ke le nana le ntse ngolo lona re ya le bohle me ka jeno. Rena le monyatla wa bua ka nete le batho ba mmalwa be leng hore re tsamaile le bona. Ga tsamaile re le bangata ka tsela makatsa ngotla ka kwano ka Mexico. Meta ba kholoko hore lo wena o dulotse ba hore ho ntswetsa hala mmona mo re leng teng. Le hore re tsamaile le batho be leng hore mosebetsi wa bona ke. Hona le monna mona o tume ka dinepe bolatedi ba hae ho Facebook bo dutse 2.7 million. Me o ka mpotsa hore na o tume ka eng? Ha o tume ka dinepe.
1: O tume ka snepe ga itsire ya ka o tume ka snepe ha holo ntho ke ratang. Ho tloa papa ding ya bolo le phoqong ba bangata ba somo batlana hana hore hana jwale ho bane hona le bo PSL ba bangata ba tla o tseba tla o jwetsa hore rona re motseba le phoqong nga ho tsetsa mohlala ka dipapaditse kambo president ama 2K ona le senepe sa president ama 2K a le phoqong a bua ka yena hore moshimane enwa haibe hona le motho ana le sebete sa o saina ngwana ngwana ke enwa tseba mbolo le phoqong a le monyane nga bua jolo ka batho ba tsana le bo Vilakazi mani mfundo o buile ka bona ba le banyane re ka bua ka batho ba tsana le bo Moremi ba bangata khaitsedi ya ka ba bangata ka se batlete fela hem ba medi re buisana le Vino Snap ka jeno le motseba jolo ke motho wa senepe ke pitsi matlou se fane ke matlou ne yes young man yes ya o tsa robetse bo ba medi mushiba dino le ke ga se go ba le monna ke o seng Afrika Borwa shapo jam papa ai
4: o luga man
1: o bnat
4: ke le bo batho tsa le batikala yo mme ma
1: yeah o tswa ka Vino hantle ntle ma
4: ke sa ira moletsi lukane
1: yeah
4: ka sia go baba dise sa se sentse ba mo sena zwe ba re ke Elias Mwepe
1: mm ke mo se mogala
0: o sa ba Elias Mwepe
1: mogala
4: mogala
1: ha mogala
4: ke ba ka hore la boipato go ha bo
1: mbazo
4: ma captain ya mafana ma
1: fana mbazo
4: a re nuku ye
1: mm
0: o kopana ka ile camera nna ke batla re tsale mo wena o motho wa camera o kopana ka ile camera
4: di tikwentse go nna to university ma nentse ke le ka le nawe raya mane ya roba bolo ina ere ra ka go fela is magita ka ke bona re yone so go so fedile ya nna empa mo nyetla o tee mo re ke nke talent ya magita ke kenye dikemere mo nana ba bona ha le bona wa nna ka le ke ba pala bolo ma ke jine empa ke na le snap le bo paki le ga jine gore ne ke ba pala
1: o bua ye o bua ye Joali ha re ntse re tla re hola pele ni social media e ba matla ha kana le ba re betsa ka bo dinepe makeshi le mane a buti mamanga o sa spatala o tla sfumana se ditse taxi renke o qadile mo ka pa wena o qadile o sontse dina go sentse di fetwa je
4: nna le ke tla ne sentse ne le yona na go ina ya social media ke mo lo reng na ke hantle ne ke yetsa le yona jana ntse ke yetsa e seke taba ya patala ele ga taba ile rato u bane nenzi ke ba shuta ke ba kenya moska bo rile buile ba go sna motho ba tsi go sna motho antse ba empa ke yetsa ga rato one day una le motho a tla bona gore Vino Snap ke eng e bile e pusha eng ka ntlela dinepe e di bapa ditse ma kitchen
0: le bitso lena Vino letswa kae ya bobedi potso gore camera ya o ya pele ke mana hore ke le yona ene le camera mo futema
4: ke tlile ga phone re tlile ga le bitso Vino le tla o Vincent makishini mane bare ba se ba jike bare ke
0: vive bare vive
4: and then yes ne ape ona kintenja di papa dinja bolo re one bana ne motho a shuta ndi ne so ne ba dilo ba tlo snape bese ke eng ka
1: yeah
4: plus snape ke tsa ma jwalo e tsara momentum o vile na ga je
1: o fa pala jwalo le batho ba bang ba etsa mosebetsi o yetsang go bane ke botsa tjena o bane ke bona le bitso la o le hola letsatsi le letsatsi o fapana jwang le ba ba bang ho re se re tlwala taba bo hype ya bo e mosebetsi wa wa bona ha o fapana jwang le ba ba bang ho ya ka wena
4: ke nana khala ke maikemisetso le consistency bane ha ke papa ma fela ke papa misa ke yona ntwe na ke yetsa bane ke yetsa ka lerato pele ho any incentive e ka tlang le mosebetsi wa ho yetsa ntwe ya pele ke bile ke lerato ke ka ho gireng a ke bone molemo wa re ke pata ditseba bashimane ba le kitchen ba sa sebetse o bane nam le mo ka fatsine na gore ke thuse bona so ke bona o ka re Vino Snap against city gore fara ntwena drive ena ke yona mpe ya mpili mane
0: Vino jolo ka ho tshore ntwena o etswa ke lerato ke rata le tabena ya gore o re o ka dilo shuta di nepe o ele lor wena ha ona le sa house le seng se bontsha mpa ke ba go la ka era pele ha re ka ra re hae o ba le itse go no sa di bone ha ona mpa ke jwale wena o kopanyetsa bashimane bana bopaki ba nthwena e ba yetsang ge ya ho shuta ha ichipe gore ha ke tshwara lo mamedi ke bua ka hore di sebediswa tsa batho ba shutang ha di chip o go bona hona le lens e nngwe tjena ena le mokotla wa yona na le lens e nngwe kgolo tje hona le motho a nang jwetsa re ntho e feta 60,000 rand ha we re lens fela e se camera ka morao ke neng wa leng hore di brands di letsa qala hore man vino ke yona ke yona motho re ka ra mo supporta ngwe tsa Spanish shop me o no etsa jwang hore le wena o fumane gear e leng hore e phamisa mosebetsi wa
4: ke nna ke ka morao wa hore ho bane le dibapadi tse leng hore ke la di shoot tse ha di qala jwale di kena bo Premier Soccer League ka batho ba bana le tshepo ya hore and then the dream I vina yetsa ngena le molemo bo di company tse tsona di ha ta mantsi di lentsa bo Hollywood bets ba ile ba nthusa ka bo equipment di a bitsa tsona equipment empa melemo e ke tla e thola batho ne di company tse ding ka ba gara mosebetsi go yetsa le go bulela batho ba mpilo ke hona ntho e mpe ya mo keleng teng
0: sure
4: nka bua hore tse ding tse di-equipment tseo ga ke tsebele gore di etsa bokae one e ne le dimpho le go tloa ditlapeng tse ding tse golo tsa Africa mona ke sa bue e le nngwe ke bua ditlapeng tse ngata tse e leng gore ba bone molemo wa ka ba nketsetsa ntho tse ding tse e le goreng le nna di ntshositse empa ba re e be ka tlasa tafola rona ga re batle gore re be re bue ka yone ya go thusa gobane go thusa batho ba bangata
1: camera mang le mang monna a ka shoota ka camera ma go tlhokagala eng vino gobane ha vino a etsa mosebetsi wa hae motho e mongwe a etsa mosebetsi o etsang le ena a etsa ya vino ha e tshwane le ya motho enwa go tlhokagalang ga e batla re eletse le bana ba tlang ba gola ba batlang go tshwana le wena o sa
4: ke nagana ka tlase ka morago wa gore o be ena le camera o be ka morago wa yona automatically batho ba bangate se ba o shebile empa boikokobetso ba gago go bona le o itela gago mosebetsing wa gago ke yona ntho e tla etsa gore batho ba tlhompe mosebetsi credibility ya mosebetsi wao e tla tlhaa gore wena o itswere jwang ka morago camera
1: fela ke batla ntho ena e etsang gore o na le gore bonna re bone gore
0: hebaleitlho
1: le ena ntatere ke eng eo ke batla go tlhalosetse ntho eo ena le ke sa kgoneng go e tlhalosa
4: gantleke o researcha karase nna o ya founung yaka o ya mo ke shebelelang ntho tse ke shebelelang ntho tse buang ka senepe ke sheba di-photographer tse dingwe tsa mafatshe ke ka one yane ke tsalane ke itsoetsa gore wa tsebakeng aforika mone ka di-in terms of di-number ke tla tlhoka go tshwara e be nna ka godimo ka leitlho le ena le modimo amphileng gore ke tla tlhoka gore ke bone ntho tse batho bangwe ba sa di boneng ke ka oo ke ileng ya bontsha South Africa le lefatshe ntho tse dingwe tse e le gore ne ba sa nagane gore ba ka di bona ka camera
1: ya elwa sekolong ntho e
4: ya elwa sekolong ya etsa go VUT photography empa nna ke hlaile ka yona karase ke leitlho la
0: modimo o etsa Northwest University ga ore o no bapala teng
4: Northwest University ne ke studisa bachelor in education
0: ke
1: titšhere modimo
4: ka morago wa di-camera tsenana ke morwa
0: choko ke morwa ba choko accreditation ya ho ba cameraman world cup e bolelang wena vino o shutile di legends mafelong ana beke tswang hona o tsama mafatshe o tsama bo Dubai ka jeno le no tsama bo Morocco ko ena yona ka jeno o Mexico e reng tswa hore o tlo ba le sebaka sa o kena ka hara bana be o no ba researcher ka jeno ebe di nepetsa hao di se di hla di kuranteng di hla e reng wena mme o batla go bona o yentseng jwa lo ka re ya papa dinge e bulang mo hapo alfatsi
4: e taba ya accreditation e pele ya pelo ya ka ka tsa e magetsang mo leng mo reng a ke se ba accreditation yo ke le mong ke se ba mo ke tswang teng a ke le ba mo di mo maneng a ka bo hlale ba mfile mo bona ne ka se be ka nna ke ka bo hlale ba mo di mo because le nna ntse ke sa kgolo tswa sa le ka jeno a ne ntse ke dutse before ke robala le ka jeno ke shebile gore ebe ke nna o mbalise o go ntse ke itse ba ke tla e bona ka la bona re hantle mawo mo di mo fella o ga
1: ya ke tournament ya pele e go
4: ke tournament ya pele ke mo sitse di of khone ke bakala mo sitse wa no ka o mong wa empa ona tsena ke feel gore mo di mo na re ke nako
1: ya
4: ra nke eng ke se mafatsi ka mora wa tsohle tse ke itse mo sechaba sa sapa
1: batho ba mo hlobo mpotsi wa ka o qetela wena vino mo sebetsi wa hao
5: le lona le ba le di photographer tsa dipapadi di photographer tsa monate ka pa lo wena ke batla bua ka wena o di etsa ka ofela o nka senepe hohle o etsa le ba ke sebetsa
4: ai nna ke o ya ga nna ka ratse ke tshenetse di tlolaka o tsa dipapadi le mo le mo tsa dipapadi tsena na tsena lifestyle ya hae di tla ntlola ba ne ke batla hore ha ke research mosebetsi wa ka ha ke tso se nkere ke batla o sa ne ba tlo etsa ntwe different ke shebane le taba ya dipapadi ke ka ho ke nana ngore dipapadi ke ntse tsela hore di tlo etsa la ofishela ofishela empa tsena tsa mena di ya fetwa le ne mo na le nengwa mane tsena re tswe re nyama kitchen le ara u tlo le ona under 10 ka mara 10 ya tsena le 20 e tsona pele jwa le continuation
0: wena o tswere o tswere content ya ha e botlwa le 10
4: ha ke na le magopa ana ba pala Alexander mani
5: yeah
4: a le moputsonyana ba ka jona ke mmona ke o
5: mo di ka mmona ba re ba shibane ba bona mosiritso ye tsang ha holo dipapati
4: bo nete bona gore ke a bua le bona di phone mona na ba le bua tsiba ka tsiba le bua le tse ding tse ding tse bang ketsetsang in private
5: yeah
4: tsenga se di bua ba etsa ntwe ba ketsa ntwe tso kholo hampi le hona ha imani ndi nga ke tlwa ka ika ke ya game nye itse ba khona re dino wena mona o ya game ya rona etsa tsora jena sebetsa je
5: yeah
4: ke di relationship tse nang le tsona sipirine di player tse tsenga ta mantse bo temo ina se ile ba na ba national team mostly e bona
5: yeah
4: ba buletse mosebetsi wona ka pilo go itsa
0: bana ba sekolo ba reng menera
4: kama tlotlo man
0: ba mamela
4: empa ba tsi gore ba ipelwa ngane ha ke le mane
5: yeah
4: I give you no one wa di nepe
5: bona mona se ke qetella hape ka mosebetsona wa hao jalo ka ho ka fumana kapa ke rata karabo ya hore o shebane letsa dipapadi fela ho ka fumana monyetla di se di tla di offer di lenga tala jalo ba o ka nna tshwara ho tsena tsa dipapadi empa ba tla go thuse ka mona o di sebetsa jwang tse jwang
4: No, kana se tsena tsa dipapadi ke bophelo ba.
5: Yeah.
4: Nkekebe ya fetuwa.
5: Yeah.
4: O tse ding kinkile tere ke ka nore. Ha ba mpitsa the eye of God.
5: Yeah.
4: Di hlole na leta sheba ka moso ba di player.
5: Ke ya captain wa ke ya mmomo na ke eng mona ka overall wa ke Muriana. Ke Muriana wa hao.
4: Ke no overall wa le di taba kana se mani. Ka lefting ga mona na di bench tsa di tournament tse ne ke di shoot ha e mani. Empa ne ke be ile ka writing ke sile o le MD. Isiyetsi an international tournament. Ha re bua tjena next season ka writing o tla bana le page ile nngwe. A ka shoot ya of connection to the qualifiers.
0: Ha no lo palamisa FIFA World Cup.
4: Lo palama mohope wa lefatshe. Ka writing ya. Ya le ba nda yona ke inka ba ke tshini mani. Ra le mshibane ba re ke setaka. Stokile ke tshini wa lampa le ba nda re bino. Jo yetsa nyi go le mani. Tsora le ba nda le. A mo tsa mantle go be captain ya rona re le batho ba le kitchen ka mosebetsi o buitsa.
0: Hai ke ntlo go le mamela tsebeletso ya le sedi e ke vino snap o ka mo salam rao di social platforms since fa pani social media platforms se fa pani re mo lebo wa le rona ntsa go neletsa di nepe kwano le khada nne re hla re hlapile
5: e nepe tsa ha ba re di tlosa le credit
0: credit record
5: a credit record di kotse nepe tsa ha
0: e monga ga di tlhakola le criminal record
5: le criminal record ke ya ikosa nepe tsa vino yes Mr. Snap no re le bula go lo utsha ka mahlonolo mosebetsi wa bona hala re le sedi FM le rona re tlise bothone ke bonang hore wa gola ka nnete mosebetsi mona o etsa mahlonolo boss
4: ke le bo le nna ke tshebela lo re ke mona na World Cup ne le sedi FM le lona ha re nkeng re bua ndi taba tsena na South Africa mana ho mona
3: ke o sei tahoha le sedi FM Batukada letwasa o tahoha breakfast show
5: Vino Snap. Thank you Mr. Sinepe. Radio Mashoba Mabeda ba setsela se fela betsa tso re bile tsholo re ga borobong. The biggest one to drive at Tahoa breakfast show. Ah ba motse ba bangata Vino. Thank you Vino. Re a leboha uthiaka. Mabedi re fetela jalo che park ka dipapadi.
3: Dipapadi. Le seria fe. La dicia pa tsaka.

0: momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya pele ya marena kgaolo ke ya leshome le na le metso e robedi teng re bala temana e le nngwe fela ya mashome a mabedi a nang le metso e mene mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena le ntano bitsa lebitso la Modimo wa lona le nna ke bitse lebitso la Jehova mme Modimo o tla go araba ka mollo e be ona Modimo setšhaba sohle sa re o boletse hantle le na ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le moprofeta Elia a kene ka hare ho baprofeta ba Bale Bale thabeng ya Karmele ke nakong ena eo baprofeta ba Bale ba makgolo a mane a nang le metso e mashome a mahlano ba phutheile mmoho le yena thabeng ya Karmele ke nako ena mo Eli a reng re shebe gore Modimo ke mang ga e le Bale le Modimo o etsa tiseletso ya gore ba ba nehe poho tse pedi ba ikgethele poho e le nngwe ba ipomaganye ba e beya godima patsi fela ba seke ba gotetsa mollo le ena o tla lokisa poho e le nngwe a e beya godima patsi a seke a gotetsa mollo mme ba bitse lebitso la Modimo re bone kofi Modimo ya tla tlisang mollo ke nakong ena eo Elia a reng go bona e tle re a re keta o etsa jwalo a re bitseng lebitso la Modimo bitsa Modimo wa lona le nna ke tla bitsa Modimo wa ka mme a tla rabang ka mollo ke ena Modimo e momamedi ya rategang re nakong eo baprofeta ba Bale ba lwantshanang le baprofeta ba Modimo mme setšhaba se latetse baprofeta ba Bale empa Elia o re a re bone kofi Modimo ya tla tlisang mollo re seke la gotetsa gobane Modimo wa rona ke a re tlerang ka dipolelo tse phakisang go re thusa ga o gopola gantle ka ra sebopi sa mollo o ne o entswe ke Nebukadnezare a lagetse bahlanka ba Modimo ka re go ona go na le gore batšhe ba seke batšha Modimo wa rona ke mollo ga a batla ba mollo o tla ba mollo e nakong ena re bone Modimo ya nang le maatla kofi mohlomong ka ra bophelo ba gago le wena Modimo ona wa gago ba mo kenya ditekong o mabua mantswe a reng ga re boneng gore Modimo ya maatla kofi e o teng Modimo e o mopesaleme a reng ga robane ga otsene molebedi wa Iseraele le matsatsing ana ka ra boima bo botšhereng ka ra ditsietsi tse o iphumana o ne ka ro tsona e ntse le Modimo mme o tla romela mollo wa gago fela ke gore o thole o re tu a o lwanele Modimo ka Kreste morena a mogau wa morena wa Kreste le gate kopane le maatla matshia mo galelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.
1: Mola isa umatla ntate Moruti haru lebohehle ntate Moruti Mafonjani mo mamile motle iri kitse ku thuse ka lengolo hape o badile marena a pele gaolo ya leshimele metserobedi o badile temana ya mashime a mabedi le metso emine me re fitela handle jale ho ntate makwe masilela yena ke stock broker re kena ditabentsena tsa dimaraka re tlo sheba mabaka a itsang hore batho ba lahlelwe ke tshelete mane ho di stock market ntate makwe masilela dumela ntate
2: Dumela mme dumela le mama mediko gae.
1: Re le bua hle re o amohela kwa ho le Sedi FM. Ndate makwe ha re ke re shebe batho ba ileng hore ba batsha ditabentsena tsa o tsa o tsetela chelete. O fumana hore ba bang ba bona ba lahlehelwa ke chelete mona ho di stock market. Ebe mohlomong le baka ke lefe.
2: Le baka ke gore before re tla go le bakeng nnete ke gore botlhe batho ba leng teng mo stock market go na le nako e e leng gore ba latlhegelwa ke tšhelete and le nako e leng gore tšhelete ya bona e ya kwa godimo ntho e re lekang go e bua ko gore fa di-shares di ya kwa go tlase wena a re re o e rekile share e one ka 10 rand then e ya ko tlase e ba 9 rand sentle go raya gore o latlhegetswe ke 1 rand mara 1 randa eo yo latlhegetswe ga e le gore o ka di rekisa di-shares tseo ka 9 rand mara fa o sa di rekise e ba taba fela ya gore re bitsa paper loss ga se loss ya mannete ka gore ga wa di rekisa go tshwana fela ga di-share go di rekile ka 10 rand e be di ya kwa godimo e ba 11 rand go raya gore o ile ko godimo ka 1 rand mara 1 randa eo re bitsa paper gain ka gore ga wa di rekisa go e rekisitse di-share tseo then go raya gore e tlo ba gain ka mannete so bontsi ba batho ga ba loser tšhelete e ba taba ya gore number one na ba sa tlhaloganye gore goreng ba rekile company na ba sa itse gore ntho go reka company eo di-shares o lebeletse nako e telele le gore di-shares ga nke di ya kwa godimo ka straight line di tlo ya kodimo le ko tlatse kodimo le ko tlatse mara ga o di lebelela ka lebaka ka over 6 months or a year o tlo bona gore share e tlogile from 10 ya fitlha ko 11 or ko 15 rand mara ga ya tsamaya straight go fitlha ko 15 go na le mo e sela ya ko tlase mofong ya ko godimo go fitlhelela e fitlha ko e fitlhang mara ba bang dikampani o ke gore ke kampani e leng gore vele yona ka bo yona ga e sa sebetsa sentle ga ba sa kgona go dira di-profit-e then di-shares tsa bona ga di ya ko go tlatse chances are di ka tlo di boa gape di ya kwa godimo gopola gore ntho e tsang di-shares kwa godimo ke gore kampani ya gago e dira tšhelete kopa ga e fe tšhelete so fa araba question ya mme o ka loser tšhelete ya gago ga e le gore kampani e o e rekileng eo ga sa kgona go etsa di-profit ka gore if ga etse di-profit then go raya gore share price eo e ka se kwa godimo
1: ntate makwe go na le batsetedi ba bang gagolo bana ba qalang o fumane gore motho o na le mogopolo wa gore o batla go rua ka pelenyana jale ke ka gona a batlang go tsetela o ke bone e le batho bana ba batšha ba ratang nthwena ya go trader o fumane gore ba tla sheba mona di-YouTube ba shebe batho ba seng ba na le tšhelete a o bontshe gore motho eno o na trader o qadile mona bona o go kae ka jeno jale go na le batho ba nang le mogopolo ono wa go batla o ba ba rui ka pelenyana ke ka go mogopolo wa bona o ba fang gore ga re ka tsetela mona go dimaraka tsa rona re ka fumana tšhelete ya o ba ba rui ka pelenyana e be seo motlhomong ga se sona gape seo e leng gore se kotsi ka o fetisisa
2: sikotsi thata and ke selo se se sa a re se rotloetse and go bantse gore ga re se rotloetse ga re se direle batho fa motho a rena batla go trader ga re ikene taba ya gage ka gore ga o ka lebelela as o bua dilo tse di ya ko godimo di ya ko go tlase ka leeme la semare go volatile and bongata ba bona ga ba o bolelele nnete ba tla o bolelela fela ga a re wentse tšhelete ga a losetse tšhelete ga a bolele go tshwana le batho ba ne ba ya ko casino o bua fela ka nako a winileng gore yo ke winne matsatsi le a jelweng ga boe and taba eo ya gore wa trader ga e a se ntho e leng gore o kare o ka e dira fa nako e telele ka gore go bima go trade I like that gona le nako ngwe tla ba lucky wa e kry-a right nako ngwe e kry-a wrong and fa o ka lebelela e bolaya lebaka lele la gore goreng o reka di-shares o reka di-shares ka gore o nagana gore company e tlo dira sentle go ya kwa pele so ga gore company e tlo dira sentle o ka se imajare ka letsatsi le le one kopa matsatsi a mabedi gore company e dira sentle kopa ya le ba ratang gore bona ba trader di-currency ke polelo e monate e kgatlhisang ga batho ba bua e bontsha ka re no motho o sophisticated but ke ntho re bolelelang batho gore stay away from bolo tse tshwanang le tseo ka gore it's like o ka re wa gambola and o ka setlhe ko stock market ka tlhaloganyo eo ya go gambola yes go na le di-professional day traders and bao ke di-professional ka re letsatsi lo lotlhe ba lebeletse le di-grafo yalo le yalo le bona bana le nako mo ba dirang tšhelete le nako e le gore ba lose tšhelete but bontsi ba rona re lebeletse gore wa investor for nako e rileng ga ba lebelela gore o etse tšhelete ka overnight
1: ntate makwe ke lebile golo ga re kopane gape nakong e tlang ntate
2: thank you mate
1: a se mohem mamedi e leshome le meso e robong meso se pele hora ena ya leshome o ntse mametse le sedi FM nana o ke la haola e tlabolle e botlhoko taba ena e tsaetseng ka bana ka Johannesburg mo batho ba kenang fela bathunya hei e botlhoko mane e botlhoko mo mamedi motle me re sentse re phephi malapeng a lahletsweng ke baratuwa ba bona batho ba leshome le metse mmedi kaofela ba hlokagaletse ketsagalong eno Miss Polisa sentse se tshwere ka thata se batlana le baetsi ba ketso ena e tsaetseng ka bana ka Cleveland ka bana ka Johannesburg e bohloko mane e bohloko ka nnete ha o re wa sheba ke sebaka fela sa mekhukhu wa ipotsa gore e be lebakabaka la gore e be ba entse ketso ya mofuta ona ene ile le feng ho bohloko ka nete re sentse re phephi malapeng ano a lahlehetsweng ke baratuwa ba bona Lionel Rich love oh love re tlo kena metsoleng ya rona ya tsohang

0: ne le dipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme ma se.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebe wena mo aro.
0: Le nne ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he hona le pali engwe e monate e o ketlang le phetela yo.
3: Ka nnete nna ke se ke tatetse utlwa dikateng tsa pale ya kajeno mme Matshepa.
1: Tse dipale tseo mme Matshepa re phetelang tsona di tletse dimakatso tse ngata haholo. Ya kajeno ke e buang ka eng mme Matshepa?
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka motsotso wa ho qetela.
1: Motsotso wa ho qetela?
0: Ee.
1: Jwale ke sewa ke letswalo mme Matshepa.
0: Phelang. Butle hloni. Ke letswalo la eng leo?
1: Ke utlwa e ka hona se seng. Se bohloko se tla etsa lapaleng ena.
0: Hloni ngwanaka.
1: Mme Matshepa.
0: A ko tshware letswalo leo la hauhle. Ha ho letho ngwanaka le lebe le tla ho etsa lapaleng ena ya rona. Empa seo lona le lokelang ho se etsa fela, ke hore le dule fatshe jwalo ka bana ba ka ba batle. Le hona ho mamela pale ena ya rona hoba e ya latela jwale. Neo, ntate wa hae, paballo, mmoho le moholwane wa hae, ra le hlumela. Ba ne ba eme mmoho. Mona habo ba ne ba le malala a laotso ho ya le balella dipapadi bakeng sa ho ya bapala bolo ya maoto. Ne o ile a re
1: nna ke tlo hlaba ntlhatse pedi ka jeno ntate.
0: Ne o ne a bua jwalo e le hantse a rwala dieta tsa hae tsa ho bapala bolo ya maoto ebile a se a di fasa marapo. Paballo yena o ile a re
4: mme nna ke tla o thusa ho hlaba dintlhatse ding tse tharo ho tse wena o di hlabile malome.
0: Paballo ne a bua jwalo e le ha qeta ho fihla mona ha boneo le moholwane wa hae ra lehlumela. Ra lehlumela o ne a tshwere vuvusela ya hae e mmala o mofubetu.
3: Jo, mme Matshepi,
0: mm?
3: O kile utlwa ha dihlopha tsa bolo ya maoto tsa mo mangaung di bapala ho monate jang? Batsetsi ba letsa di vuvusela tsa bona ba sa gautse.
0: Ho jwalo kananelo, papadi ya bolo ya maoto ke papadi e monate haholo. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntate wa ne o ile a tsheya ya ba o re.
5: Ho lokile. Nna he ke lebeletse dintlha tse hlano ho tswa ho lona he. Ha ke re utlwana.
1: Ho lokile ntate. Le nna malome. Na le nna nka ketekela seo.
5: E file moshanyanaka.

0: ke ha tle re tsamae
1: ha bo ye ha bo ye
2: ntate wa ne o ile a thusa palisa o rwala dieta tsa hae bohle ba ile ba kena koloi. Neo a dula setulong se ka pele sa koloi. O ne a nahana hore ntate wa hae o tla mo dumella go kganna koloi. Ka hobane o ne a nahana hore seo se bonolo. Ra le hlumela le pabalo ba ne ba dutse setulong se ka morao ka thoko ho palesa.
3: Neo, ha o tsebe hore bana ha ba dumelle go kganna. Ha ntate ba hao a ka o dumella go kganna, o tla kena mathateng. Mama mo rututla mo fa kotlo e boima.
2: Ho jwa lokana nele. Ke a thaba ha lentse le hopola hore ke tlolo ya molao e kgolo ho ganna koloi ntle le tokomane tsa ho ganna. Ke a leboha ngwanaka. Ho bonahala hantle hore o utlwile hantle a nne mamoruti ana a bua. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Le pele mang kapa mang a ka naha. Ke ha ba se ba le lebaleng la papadi ya bolo ya maoto. Ba ne ba ntse ba le nakong bakeng sa hore pabalo le neo ba kopane le dibapadi mo le bona ho tswa sehlopheng se bitswang maqhawe bakeng sa boithapollo ba mmele. Bona ba ne ba bapala kgahlano le sehlopha sa di-Diamond. Jale ya e ba nako ya hore dibapadi di kene ka lebaleng. Moletsaphala o ile a letsa phala ya hae, mme papadi ya qala. Dintho di ile tsa qala ka monyetla. Empa e seneng ke ha di tsamaya hantle. Ho ne ho le lerata ka ha malapa a bana ho tswa dihlopheng ka bobedi ba ne ba hweleditse. Dibapadi di ne di hlile di fekisana haholo ka bona. Papadi ile ya tsamaya ka ona mokgwa ona ho fihlela ho uwa kgefutsong.
1: Mmamatshepi, na sena se bolela hore ha hona ntlha dihlopheng ka bobedi?
2: Ho jwalo hlong. Mohlomong ka mora kgefutso ho na le se seng se tla etsahala. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ra le hlumela o ilare.
1: Ke tenei. O tshepisa ho hlaba dintle.
2: Ra le hlumela o ne a bua jwalo ha neo le pabalo ba tla pela mola o ka thoko ka bona. Palesa o ilare.
3: Eya, Palesa ba tla dintlha. Palesa ba ikutlwe ka karobana.
2: Neo le pabalo ba ile ba itshe, mme ba tsamaya ho tiana le dibapadi mo le bona. Phala ile ya lla, mme dibapadi tsa mathela ka lebaleng bakeng sa karolo ya bobedi ya papadi. Papadi ile ya tswella jwalo fela ka karolong ya pele ya papadi. Ho fihlela ho se o setse motsotso o le mong fela. Neo o ile a tshwara bona, o ile a sheba hore na ho na le sebapadi sa sehlopha sa Diamond pela hae. Empa tjhe, o ne a le mong. O ile a mathela pele, a ntse a tshwere bolo. A e hata a e hatola. E seneng ke ha sebapadi sa Diamond se hlaha. Ne o ile a se sheba ka mahlong ha a ntsha bolo dipakeng tsa maoto a sona. Letshwele le ile la hweletsa ke thabo.
3: Mmamatshepi, mona ke bona ntlha.
2: Kani, mohlomong ntlha e tla hlatjwa. A re tsweleng pele ka pale ya rona ngwanaka. Sebapadi se seng sa Diamond se ile sa tla mona pela Neo ho mo fekisa. Neo o ile a fetisetsa bolo ho pabalo ka potlako. Bohle ba ile ba hula moya kgolo ha pabalo a nka bolo, mme a e raha ka matla.
3: Itseng mmatshepi la la le tanta
2: ho lukile kani ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle sithibathibane sa Diamond ha se a ka sa bona bolo ena ha itle pabalo o ne a hlabile ntlha motsotso o ne o e so fete hang fela ha hetla o sheba letshwele le ne le ho wa ka thabo bakeng sa ntlha ena e sa tswa hlatsa ke ha moletsa phala a letsa phala ya hae ya ho qetela. Sehlopha sa maqhawe se hlotse. Neo o ne a thabile ho a ileng a mathela ho pabalo, mme a fihla a mo phamisa. Ya ba mo ba mathela ho dibapadi mo le bona, le ho mokwetlisi ya neng a se a eme ka thoko ho lebala lena la dipapadi. Ra le hlumela o ne antse a letsetsa vuvuzela ya hae hudini. Ntate wa ne o ile a.
0: Ha brole he. Ke tshebetso e ntle e bile makgethe. Eh, e lokelwa ke le bejana po. Na ba hale ba rona ba babedi ba ka thabela seo.
3: Eya, re ka rata le bejana po ha ho.
0: Aha.
2: Bohle ba ne ba thabile. Ne o ile a kuka palesa. Le ha ne a sa hlaba dinthatse pedi tseo a neng a lakaditse ho di hlaba. Empa o ne a thusitse motswalle wa hae wa hlo ya kgomo ho hlaba ntlha ya tlhomo. Baba le yena o ne a thabile hobane eo e bile ntlha ya hae ya pele bakeng sa sehlopha sa maqhao. Modumo wa vuvuzela ya ra le hlumela ona e ne e ka mmino o monate o neng o hlile o bapallwa yena ka sebele. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono. Dihlopha tse pedi tse neng di hlodisana moo paleng ke dife?
3: Ke sehlopha sa maqhawe le sa Diamond Mmamathepe.
2: Ke seletswa sefe seo babui le ra le hlumela ba neng ba se bapala mo le baleng la bolo ya maoto.
1: Ke vuvuzela Mmamathepe.
2: Ke sehlopha sefe se ileng sa hlula?
3: Ke sa maqhawe Mmamathepe.
2: Ke mang ya ileng a hlaba ntlha ya sehlopha sa maqhawe?
1: Ke Baballo Mmamathepe.
2: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle Mmamathepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ba batla ba le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e mene ka mora hora ena ya leshome re kena mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle sebelesong ena ya lesedi. Hopola hle rena le taba eo re tla kena ho yona metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ena ya leshome. Re tlabe re shebile lona bareki, batho bana ba hore ba bitsang di debt collectors. Ke dintho difeng tse molaong tseo ba loketseng hore ba di etse le tseo ba sa lokelang hore ba di etse? Etsa bonnete ba hore o atamele o tlo utlwa ditaba tsena. Mme re a ba tseba batho bana ke batho bao ka nako nngwe o fumanang hore dikhampani tse ngata di a ba sebedisa haholo ha hona le mekitlane e itseng eo ba batlang hore ba thuse hore ba fumane ditjhelete tsa mekitlane eno. Jale dikhampani tse ngata di sebedisa batho bana ba hore ba bitsang di debt collectors hore ba fumane ditjhelete tse itseng tsa dikoloto ho batho ba ba kolotang. Jale re tlo bua ka yona taba ena le tsela eo ba sebetsang ka yona mo mamedi motlo. Tlo seke wa fetwa e re ko nkele pina he re nka pina e tlang jalo ka o na le phoso mona e re ke bone mo mamedi motlo. Ha ntho se di pheta tjena. Ke bone hore na ho etsahalang kwano. Re ketse tjena, re fete mona, re tsebe ho tswela pele.
2: History ya etsahala le Lesedi FM Thahoa Breakfast Show e hasetswa ka otoloha Mexico dipapading tsa bohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026.
3: The biggest of all drive Thahoa Breakfast Show re epetsa ka otoloha tsotseka kwano ka Mexico bare ke Pachuca mo re leng teng.
4: Dumela hle laka lebitso ke monono ke ausi Lakgazam mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM o monate jwa moqoqa le wena.
3: Le ena ya gore nna le wena re ba dumedisa jena ka sonta ha bosiu ha lapeng kwana e le manta
4: ga itsedi yaka ho jalo lefatshe le
2: rotatukana le twa ka o otoloha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobong ho Lesedi FM fela kaofela.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlhatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi re fete tabeng ena ya bohlokwa ya BCCSA. Sechaba simengwa ho thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa kgaso le bophatlalatsi kapa makala a amahangwang le ana ho ba karolo ya komiti ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka Phato 2026 ho fihlela Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa kamohelo e tswang ho bathongwa le CV e kgutshwanyane di ka romellwa ho bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di kwalwa ka le 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso. Mamedi ke metsotso e le 12 ka mora hora ena ya 10 ho pola hle ke itse re na le taba ya bohlokwa metsotsong ena e le 15 ka mora hora ena ya 10 ha re nke ati wena.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamiti re tlokena ditabeng tsa malapa me ka jeno he ha ba hopola hantle beking e fitileng re ne re bua le wena mo mamedi hore na ke dintho difeng tse o ileng ya ba ditibello ho wena ha o no kena lenyalong papisong le seo o se phelang hona jwale ka hare ho lenyalo la gago. O ile wa re letsetsa me ra nonya maikutlo a gago mapapi le taba eo. Ka jeno he re na le setsebi seo re tla buisana le sona hodima yona taba eno. Ho na le dipotso tse ngata tseo ke tlhokometseng hore batho ba bangata ha ba kena dikamanong tsa lenyalo, ha ke tsebe ke taba ya ho tshaba kapa ke taba ya hore o rata motho eno haholo, o nahana hore ha o ka mmotsa potso e itseng ha sa hlola a o rata jwalo ka pele. Ha ke tsebe empa ha o sheba manyalong a mangata le tshaba ho bua ka dintho tse itseng tsa bohlokwa, o tshaba ho botsa molekane eno wa hao dipotso tse itseng pele le kena lenyalong. Jwale re tla ke re tlo utlwa he hore na jwale o fumane hore dipotso tsane tse o sa kangwa di botsa pele o kena lenyalong ha le ntse le tsamaya tsela ena mmogo pele mane leeto le bathatanyana, jwale ho tla mane mo reng ei hoja nthwena e hlahang hona jwale e ka reng ke be ke ile ka mmotsa yona pele re kena dikamanong tsena tsa lenyalo. Jwale ke yona taba eo re tla ke re shebe tsatsing lena le wena mone mo o dutseng o re hei Thuli ke dutse tjena le nna ke ile ka tshaba ho mo botsa ke hona ntho tsena di hlahang ke di bona di a hlahella. Jwale hoja ka mo botsa dipotso tsena ka fumana dikarabo mohlomong nkebe ke bile leqeto e fapaneng leo ke ileng ka e nka ho tseba mang. Ere he ha o ntse o itukisa momamedi motle re tlabe re o bapalle maikutlo ao momamedi a ileng a hlahisa bekeng e fitileng. Re tla o bapalla ona maikutlo ano a momamedi awe ke Lord Kes le Casper Nyovest tshebeletsong ya hao ya lesedi. Ka mora mona he re tlabe re kena ditabeng tseo.

0: History ya etsahala le Lesedi FM Tahoa Breakfast Show e hasetswa ka otloha Mexico di papading tsa bohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026
1: the biggest of the drive Tahoa Breakfast Show re pesa ka otloha tso tenga kwano ka Mexico mare ke pashuka amore linteng
2: dumela hle la ka lebitso ke monono ke o sona khaza ba meri ya tsebeletso ya Lesedi FM bona tshwa mo kotla lwena
1: Friday ena ya hore nna le wena re ba dumedisa jena ka Sontaga bosiu ha lapeng kwana e le manta
2: ga itsedi ya ka ho jalo lefatshe le
0: rona ka o otloha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobo ho Lesedi FM tofe
3: Ha se mo he mamide mo tle ho pula hle ke itse re tlo bapalla maikutlo a o rileng ra fumana ho mo mamedi baking e fitileng ha rene re bua ka sona se hlo sena sa ditebello tse o ileng wa ba le tsona ha uno kena lenyalong papisong le bophelo bo seng o bophela lenyalong la hao hona jwale empa he pele re kena maikutlong ano e re fela ke fite ka mana ka mabenkeleng ke a gutla
4: e bang o nana hore ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nesprey e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta E ritele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphatapathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.
8: Ee wa tsaba motho ha nyala o le le se mo phiro o monate ka ka nna ke se ke o le bile ene bo phiro o monate o etswa ko wena o le motho a ntate e le o tsena ka ho mo tswana le khona o phela bo phiro bo bile bo hloka ha hona yo mo ntle le o le bo keletsa go family ya hao e a ke fane ska ke se nyamela le metsi wa ka pagafeng ho ha mo ke ba di fisa nwa ka o fela mme ha o holo di tsenda ka isupa mo dirong le la pa rona gile na le teng ke na ba ha ka ke na le ntongwe le ngwe empa ha ho sa le gore ka mo le mao ba ha ne o tsala ke a ina ho etsa mamogo
9: ke le wa tsela le nyalong ke re lo dingata ka tsilena le nyalong entleke ha ho bipheto di ngata tsa tlena ho mnate tsa tlena ho bushula ene bo ho ba monate ho itswa ke lona le lebabedi di ditibelo tsa rona di itswa ke lona le lebabedi
3: empa wena pele o tsena ka hara lona o no lebelletseng tibelwe ha wena
9: ke ne ke lebelletse bophelo bo botle bo monate ene bophelo bona bo botle bo monate tshuli ke ke se di se bona ka bo ke motho mo ke ke se di se bone le mohatsaka ke phela ha monate tshuli ke ne ke sa lebella mahodimo le mafatshe di drene le di flumatshe ke ne ke lebele se bophelo bo ke bo batlang ke phela ha monate thuli le mohatsaka phela ka thabo re nya ka letse ka nako tsohle
3: ke rata ha hore re ile ra iketsetsa bona bophelo bo
9: re iketse di tse bona thuli
10: ko re nna ke ne ke lebele to re ka ha motho wa ka ke monyetse ke motseba hore ke motho wa menate a theo sanganyolosa ne ke hopotse hore ha re se re le mmogo o tla ka khathemetsa mao a ka itsetse gore ke mme jalo uwe kore ebile ntse ke ipotsa gore banna motho wa go a tsamaya ga te o ikagela gore mantšha elo maa
9: nna ke ne ke lebeletse gore ke tla fumana bophelo bo monate joo ganoleletšhenana e kgona di a boya go thata ka mora di le molemo go kene bomme ba senya bomme ba kene ntate wa fokola ba mo isa godimo le tlase jale bophelo a bo sa leyo ebile ke a itshwara gore ke ne ke kenelana gantle ntse bomme ke rona re senyang malapa a bomme ba bangwe a o ka shea go boima ebile kare o kare bana bana ba seka ba banyalwa ke nnete ge bomme re ntse re senya le rona mara ga e kgona ngwana mme
3: ga di jalo ka o ne o di labalabela gore di tsamaye ka tsela e itseng ga o ne o kena ga se ntho e leng e o e bonang o e phela ona jwane
9: ee ebile ka re nka tswa majale dilemo di sedile
3: le na le bana
9: ee ke na le bana ba bagolo ke na le banana ba babedi ba bagolo
3: jale ga o sheba ke dintho tseo o bona e nkareng di ka lokise kapa go tlotse
9: wa tseba tlwaelo e fola kelelo ga se ntho tse tsaloka o kene ngwana mme ka maoto a mabedi ntate o kene ka mmelepelo le moya botho kaofela
3: jale ke utlwa o bua mantse ya reng ke nagana go tswa empa go a tshwana dilemo tsa ka sedile ka mantse ma ga o re dilemo tsa go sedile o ga ona motho a ka tlholang a ba le thaselo ya go nyala kapa wena o batla go nyalwa gape
9: ga ke le batlhetsile ke batla go iphelela ke le mong le modimo wa ka
3: mamedi ke tseoge ditaba tsa momamedi ya ileng a re letsetsa kwano bekeng e fetileng re na le mme Malebo Magaka yena ke kansela ya Live Life o santsa le teng kwane mogaleng mme Magaka dumela mme
11: dumela mme ga mmogo le bamamedi ba lesedi
3: re ephela o phela gantle mme
11: ga monate mme wa ka go tswa gwena
3: ae ke phetse mogatu ke phetse ke lebuile gagolo re ya o amogela ke lebuile mme jale mme Magaka re buile ka taba ya botlhokwa bekeng e fetileng gore batho ba kena ba na le ditebelelo tse itseng ka gara manyalo a bona mme o fumana gore ka nako nngwe ditebelelo tsa gago ka nnete di atle lenyalo la gago lebe jalo ka ga o ne o lebeletse ba bangwe o fumana gore ntho di fetoile ha ho sa le ka moo yenang a neng a lebeletse ka teng ga bapisa le ditebelelo tsa gae le gore na o phela jwang gona jwale ka gara lenyalo la gae mme ke tlhokometse ntho e kgolo mme Magaka gore go na le dipotso tseo batho ga ba ntse ba ratana ebile ba se ba itukisetsa go kena lenyalong ba tshabang go di botsa go na le ga le qoqa motlhomong le le babedi go na le dintho tseo batho ba di qobang ga batle a ka utlwisa molekane wa e bohloko motlhomong ntho ena e ka re qabanya motlhomong ga no tlholang thata jalo ka pele jale ga re ke re shebe gore na ke dintho di feng tseo o fumanang le wena jalo ka setsibe gore dikhapole tse ngata ba qoba go bua ka tsona empa e le dintho tsa botlhokwa

0: kena lenyalong tsenana ha e bane ke tla ka bana ba babedi le wena o tla ka babedi lenyalong re etsa ba bakae e be re tla khona na hore re ba tlokomele bana banana ke mo tla fumanang ka morao mo tla bonang hore ha se hona le bana ka lenyalong o fumane hore ntate yena o tla batsho hore na ha ke soka kere ke batla bana ba bangata tsenana ka pomme a fumane hore a monana nna ha se nthweni ke nahane ya hore re ka ba le bana ba bangata tsenana engwe hape ngwe hore batho ba e balela ke go bua ka di kamano tsa bona tsa marato tse di fitileng gobane o mongwe jetsa gore ga ke batle gore ke mo utlwise botlhoko kante go a thusa gobane ga o tseba gore kamano a na leng tsona ke eng ntho e leng gore o fetile go yona le fumana tsela ya gore ntho tsena mmogo ke eng ntho e re ka e etsang gore le rona re seke ra e fumana se re qeteletse re le moo mo o fetileng teng mo e leng gore ke ntho e leng gore le ya o lematsa maikutlo
1: o tlhakisitse gantle mme jale taba tsa bo go bua ka ditšhelete e tlile na ditlokolosi gore le tsona le ka dikenyeletsa dipuisanong tsa lona
0: gagolo mme waka ga ona ntho e botlhokwa go bua jale ka ditšhelete ga re re go botlhokwa go bua ka tšhelete ga re shebisise kapo ga re re batho e be mo e leng gore motho o batlo nyala motho wa ntate kapo o batlo kena lenyalong gobane go na le tšhelete empa re leka gore go be le setshwantsho se tlhakileng gore ga ke kenang le jalo monana ke eng ntho e leng gore tlo kgona go e fitlhelela ke eng ntho e leng gore tlamehile re etse gore re tsebe go ya pele re ka shebisisa motlhala mme wa ka o fumane mo leng gore ga e baneng tate ke ene fela motho a sebetsang mme ga sebetse tlamehile e tlhake gore go ga re le monana ntate ga re qalela re kena lenyalong ga re qeta go nyalana re le o dula go kae tšhelete ya gore re ka kgona gore re reke ntlo kapo re ikagele a na e teng tšhelete ya gore re ka kgona gore re tlhokomele bana ba tlabe re ba fumane lenyalong le bao leng gore re tla ka bona because ga ngata ga se ntho e re ka e balaelang gore ga ngata batho ba e leng gore ba kena lenyalong go na le bana ba e leng gore sentsentse ba le teng pele batho ba nana ba kena lenyalong so e tlameile e be ntho e leng gore go buisana ka yona gore ga re bua ka tšhelete a na bophelo bo e leng gore nna ke a bolakatsa jale ka mme a na ntate ga e bane ke ntate fela o sebetsang a na o tla kgona gore a bophetagatse a na ditakatso tsaka kao fela di tla kgona gore di be teng re shebisisa gape le gore le ga e bane ba le babedi ba batlang go kena lenyalong ba sebetsa re a tseba gore nnete fela ko gore go na le o tlo o fumanang gore o gola tšhelete e godimo go phala ya o mongwe gagolo ga o ka fumana e le gore mme o gola godimo go phala ntate go tlabile go be le puisano le tumelano ya gore mme a tseba gore ga e bane o gola godimo ga re bua ka go thusana kapo go sebetsa ka tlong ga go tsho gore tšhelete e tlamehile e be ntho e leng gore e etsa gore go seke gwa ba le tlhomphano ka lapeng e tlabe e thuse gape goreng re thuse go fokotsa ntlhwane ya gore o tlo o fumana gore mme nako gantse ya ga sa kgona go tlhompha ntate gobane o ijetsa gore ke na le tšhelete e phalang ya gae nka kgona go iketsetsa bophelo bo nna le banake re bolakatsang ga e le jalo ke yona yaanong mo tlo o fumana gore go ba le dicabang tse di
1: etsagore fete mabenkeleng gannyane fela mme waka
2: clientele e mona go o sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
4: O etsagalang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong.
4: Ka nnete?
3: Eya, go jwalo.
4: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha PEP sale.
4: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
3: Ka prepaid kapa contract. Boikgethelo ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
3: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha PEP fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Re malise di FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng ke molelo
1: me magaka o ka tswela pele o ne o hlalosa mona

0: o ileng hore o fumana hore ka ra lelapa kana ko nngwe mme ke yena a fumana moputso o dimo ho feta ntate.
1: Eya mme wa ka, so ke mo tla fumana hore go ba le bo mme ba bantse pelong go tseteletsa go ba le ntshwane ya gore ga o sana le tlhomphano ka lapeng, o fumane mme wa bona gore ga o sana molemo wa gore a ka tlhompha ntate jwale ka tlhoo ya lapa gobane ga a kgone gore a mo etsetse ntho tse e leng go yena wa lakatsa gore a di etse. So ga re sebetsisa mme fela ka boripana ke gore ga gona ntho e leng gore re ka e baleya ga re bua ka ditšhelete. Tšhelete ke ntho e leng gore e teng. Ga re bua ka lenyalo ke ntho e botlhokwa gagolo e leng gore banyala di ka bobedi kapo batho ba ikemiseditseng go kena lenyalong tlamehile ba tsebe gore ba eme go kae le gore ba tsebe gore ba plane bokamoso ba bona hantle.
0: Jale ha re ke re bue ka o qata o bua ntho ya bohlokwa ha o ne o ntse o qala ditaba tsa gago kwane o bua ka taba ya gore ka nako nngwe le tshaba go bua ka dikamano tsa lona tse o lebileng go tsona nakong e fetileng motlhomong ebile mono dikamanong tseno go bile le bana o fumane gore taba ya teng ga e tlhake hantle le ga le bua le tlogela e sa tlhake hantle ditebelelo tsa lona ka lelapa lena leo le batlang go le aga mmogo dintho tseo kao fela tseo di bohlokwa ga kakang gore le tlhelekene ka botebo go tsona le gore na ga le qeta go nyalana ke eng dintho tseo le batlang gore le di fitlhelele bobeding ba lona.
1: Di botlhokwa gagolo mme wa ka gore ba bue ka tsona ga batho ba na le maikemisetso a gore a kene lenyalong gobane e etsa gore go seke gwa ba le ditoro. Wa tseba ga o tseba ntho e lebeletseng e le ntho e leng gore ke nnete ke ntho e tlhakileng ga go be le diphapang tse e leng gore ga di tlhokagale. Ntho nngwe gape e botlhokwa gape ke goreng o be le setshwantsho se se shebagalang gantle o tsebe gore lenyalo le ke kenang go lona le lelapa le ke batlang gore ke leage le tlo ba jwang ke ntho e jwang e leng gore e tlo ba teng gobane maikarabelo ga gona gore re ka baleela. Ha mme kapo ntate go na le bana ba ka ntle lenyalong kapo ga go na le ntho tse e leng gore go na le ba e leng gore ba di-family jalo-jalo ba masika ba di shebile ba malapa ba di lebeletse go bona gore tlamehile go be le ntho e tsena e etsagalang go tswa lona ke ntho tse e leng gore tlamehile go bue ka tsona gore go seke gwa ba le dikabang tse senang kelello ga nako e ntse e tsamaya gobane ga o qalelela jalo ntate a batla gore a tlamele bana ba gae ba le ba ka ntle ka thoko mme a sa tsebe mme yena na tseba gore go na le tšhelete e itseng e ne ke shebile gore re tloetsa ntho e tsena ga ntate a gotlha ka morwa wa mojetsa a se tšhelete a ne ke ile kanka banane go na le ntho e ne ba e tlhoka wa bona gore go tlo qeteletsa go ba le dikabang tse e leng gore ga di na kekelo tse e leng gore ba ka kgona fela gore ba di avoid ga fela bo mme le bo ntate ba ka ithuta gore ba bue nnete e betafoleng motho pele a kena lenyalong a tsebe gore o tobane le eng ebile a tsebe gore ba tlo berekana le yona jwang.
0: Hey ba tshaba mantho tsena di ropoa le se lena le dilemo ka gara lenyalo ka mona go tlaesena go tlaesane o re o thiba ka mona go tlaesene
1: mo re keteletseng re bona gangata gore manyalo a mangata ga sa tlhotsa ya pele ebe re iputsa gore ke eng tho etsang gore manyalo a mangata tsena a sa kgona gore a tswele pele ke ntho yane ya gore ga gona dipuisano tlhakisa dintho qalong motho a tsebe gore o kena go eng.
0: Mamedi ke metsotso e mehlano pele hora ya leshome le motsomong o ntse mametse itlhabolole go lesedi FM re bua le mme Malebo Magaka mme ke yena ya ntseng a tlhalosa ditaba tsena tsa bohlokwa jwale ga re ke re shebe motlhomong gore ntho tseo e ka bang matshwao mme Magaka go rona re le babedi gore dipuisano tsa rona e be dipuisano tse tlhakileng ga gona mang a patileng eng re ka bona jwang gore mona ka nnete motho eno wa ka o na le nnete le ena mpono gae thule ka nnete o na le nnete mone
1: ntho e botlhokwa golo mme wa ka e tlo bontshang gore go na le dintho tse e leng gore ga di tsamaye gantle go na le go sa buisane le tlo bona ka gore ga go sa bele lethabo ka tlong batho ga ba sa kgona gore ba tlotse ga monate ga ba sa kgona gore ba dule ga ba sa kgona le gore ba buisane ntho tse botlhokwa jwale ka gore letsatsi la gao ne le le jwang puisano ka lapeng e ba dikgogakgogano ga o tlamehile go buisano nthong e nyenyane e ba qabang ke mo o tla fumanang o bone gantle gore monana ga o sa buisana gantle empa fela ga e bane puisano e gantle nnete e teng dintho di beilwe tafoleng o tlo bona ka eng o tlo bona ka lethabo ga re bua ka lethabo ke nnete gona gore ga gona batho ba e leng gore ba tlo dula ba thabile nako ena kaofela iba nnete fela go hore ha o tse iba nnete le khona gore mmoho le shebisisane gore ha o le tsena re tsa jwang gore re tsebe gore re tswe to bitubile nana e reng gore re ka hara o yona gore re khone go tswela pele ha ga tsamae wa ka ha kwa shebisisa batho ba ileng gore ba batloetse go bua nnete ke nnete hona ra tse ba gore jolo ka batho nnete a sentwele gore re ithabela hakalo impa ha o le motho ileng
0: pepi me jela ha ke tsebe rona mohala ona o gaolwa ke eng mo mamedi motle mesoso e meraro pele hora ya le chemin le motsumong empa he me malebo ona sa hlalositse dintla ka ofela tsa bohlokwa re le bohle me ka lebala ka lebaka la nako bane re sentse re kena ditabeng tsa hora ya le chemin le motsumong e re re tle re o lebohe ka nako ya hao Wendy Morton S

0: Mametse Ratho M Rati bare thuso ke metsotso e mashume a mabedi pele ho ra ya leshume le motsomong mabedi motle ntumele hle ke kene ka lapeng la hao wena motswadi ya hodisang ngwana kapa wena mohlokomedi wa ngwana me re bua ka taba e hlokolosi haholo mo re fumanang hore ka nako nngwe bana ba sukula mane sekolong ka dithuto tsa bona empa o bo fumana hore lape mo ke ngwana ya bohlale ka tsela e makatsang jwale o ipotse hore na ebe bothata botlabe bole kae jwale ke ntho eo batswadi ba bangata ba e leng hore ba kopana le bana ba mofuta ona ba ipotsang dipotso tse ngata tse hlokang dikarabo tlwela o ipotsa dipotso re teng ka tharollo ka jeno mme Dineo Nzeleni ke educational psychologist o santsa le teng ke yena setsibi sa rona mapapi le taba ena mme Dineo dumela mme
1: Dimela usili mama medi ba hao dimela.
0: Ke a phela o phela hantle medineo?
1: Kamo hao wa morena re ntse re iphilela hle ngwaneso. Re ka thaba hantle dipitse.
0: Hle re le bo ha medineo re le bo ha wa tseba ha re ntse re kopanang re phetse hantle. Gang ke bophelo mme.
1: Hai ka nnete.
0: Ha se mohem. Medineo re bua ka taba ena ya bohlokwa mo motswadi o tla fumana a ikotla sefuba hore ei nna ngwana ka o hlale hampe. Empa sekolo mane o bo fumana ngwana enwa a sa sebetse hantle dithutong tsa hae ebe mohlomong re ka re segeuse se bakwa keng mabaka ke a fenga ka etsang hore ho betse
1: e ke a lebona ne segeuse na se ka bakwa keng tshe ngata go bane ne mohlomong go se tsebe go bane ne bo meeting ba taba ha o ntse sheba le ntse ka di research le ntse ka psychology o fumana hore bohlale bo e leng bokgoni ba go sebedisa tselo e o nang le yona ka bokgoni go tlamaile re kgone go utlwisisa gore bo na le tsela tse e fapaneng gankatlhakare motlhomo tsela tse ka bang supa kapo tse ka bang 9 kapo tse 10 motlala ngwana gago a ka ba bohlale o bona a le bohlale mane ka tlong ga o phewa go tlhokiswa ka tlong athe ke bohlale ba go sebedisa mmele wa gae le ba o tseba go sebedisa ka gobane a bonana go etsiwa jwang bohlale bona le gwae ka kere ke o tlhoka tsebo go tlamehile batswadi ba tsebe gore bohlale bo gangata go teng bohlale ba puo go teng bohlale ba o tseba dipalo le go sebedisa ka dipalo go be teng bohlale ba o tseba sebaka gore e puo ena ke e tseba gantle ka etsa ga tsenang ka be ya tsena ke a tseba go tla etsagala jwang go ba teng bohlale bona ba ntse ba o kgona go sebedisa ditho tsa mmele tsa mosebetsi wa matsogo tsene go etsa dikhabate tsene go etsa bohlale bo jalo go ba teng bohlale bona ba mmino go tswa bohlale ka go hlaisa gore na e be phapang keng go ba teng bohlale bona ba o tsena o thusa batho o tsena o sebetsa le batho a ke le bohlale ba re o itsebele wena o le mo ba bang batho ka kgona go sebetsa le bona e be bohlale ba tlholego ba re wena thotse kopaneng le tlholego ha ba tlamehile go ruwe dikgoo go ruwe dipariki ntho tseno ke ntho tsa gago jalo go botlhokwa gore re qale re tsebe gore e ka ba ngwanena wa ka a kgona go etsa gantle ka tlong ke mofe motlhale a nang le bona re tlo kgona go mo thusa ka motlhale bono a leng go bona goba ka nako jalo ka boitseba matlhale a mangata ka nako nngwe a mabedi a bokelegangka e le nngwe a mararo fela ntho eno ga o keke wa iponela wena ka bo wena ka nako nngwe ba bangwe batswadi ba bona ngwanaka o motle gagolo nthong tsa matsogo ngwanaka o motle gagolo dipalong e le ba yona ke wa bona morambinog o mmontshitse empa bonneteng ke gore a itse go psychologist a yo shejwa gore na ke mofe botlhale ga motswadi a sa bone ore ee o sebetsa gantle ka lapeng ga a sebetse gantle sekolong ga ke eme gakalo ge ngwaneso
0: e tlakile mme Dineo jwale wa utlwagala gore jalo ka setsebe dintho tsena le a di tlhokomela jwale ebe mohlomong ha re bapisa tsela eo re rutang bana dintho ka yona malapeng na o ka fumana gore go na le phapang pakeng tsa go ruta ngwana dintho tse itseng lapeng le go ruta ngwana dithuto sekolong
1: ee ya ngwaneso e teng tsela ke batla go etsa motlhala gobaneng rone mona magaeng ka nako nngwe ngwana o mmega nako e telele go etsa ntho o bo mmege le ditso wa re ngwana gago le nama ha tlhatsa ka pele enwa o le nama ga a phakise o pepa mane sekolong bana ga ka titšhere kena ka tlelaseng e ruta ka tsela e tshwanang o tla mmona ka mora nako gore a enwa o ya sala motlhomo o tla bona a sa tlise kapasa ka kala ngola le bitso le halelele o ba yena kana go ena go tla tsela period go bona antshambuka ya hai ka go bona anangola date ha so ka ngola kwa ntwana e hlanengile gore e ya etsiwa ka jeni so fumana se ba hutem bana ba tsamahang hanyane hutem bana ba phakisang o fitla gore ka baka la maemo a sila pasi ka go ntla meleng ya latelong tswa ga government go tlameile a lateleng tweno no a tsamane lateng hanyane hanyane wa tsena sa tsamao ga metsi ka 5 liter o tla ga metsi ka 10 liter o tla go tsa tsamao pea rice o ka o tswa tsa tsa diana o lubisa ntemo ya dijana kana go go tsana mmone na o yetsa hantle na ke le papanyo na iteng ha ho
0: jale hana ore ke matshwao a feng mohlomong re ke re ya toko re ya toboketse me nzeleni a o motswadi a ka hlokomelang haiba mohlomong ngwana hai ana le bothata bona ba hore ha sebetse hantle sekolong le ha ile mona lape mona ka nete re mmona o mafolofolo o bohlale ka nthotsana letsane
1: eke ya pili taba ku ba ne ngwana re tlameile re bone mogwa o a sebetsang ka ona ka mele o bona hore sikolo uya se thahasella ha sa sa futa ha

0: etsagale a rute go gaga mabitso goba ga ne o sa tsebe go gaga mabitso o sa tseba go etsa mebitso o tswe lentswe mme ngwana ga o ne o tseba o bala o sa ka wa tseba wa kala wa gaga lebitso so ga o nkisitswe dintho tsena tse boneng gore mathata a tlometseng ngwana o ya gona a di right a se le bana ba phetiselang re re ke under behaviora ga a kopane le ngaka wa bada ke gona o mmone gore o na le di-symptom tsena tsa go phetisela o na le ADHD ke nga o ya gona go mo itsa ngakeng wa bana a bone gore na e magatong a godimo kapo a tlase mo a ka kgonang le monega treatmentnyana ya gore a kgone go concentrata a dule fatshe ba bano bana ke bana ba reng ba sa fumaneng nako ya go tsena go ngola ka baka la gore ga a tsala a ngola a o sa nagana e ngwe ntho o sa mosia sa legare so ba kgona ngwana ga etso gore ba ka beela ba tswela pele gantle
1: jale ga re nke batswadi re ba kopanye le matitšhere ba ka sebetsa mmogo jwang go tshietsa ngwana enwa gore a qetelele a fitlheleletse bokgoni ba gae
0: ba pele ntho tlamehile a nke bogato ba pele ke motswadi ba sekolo sa pele ke le gae ke lateng go tlamehile yena a bone ngwana gae a santsane a gola gore le ga a ntlhatswa ngwana enwa o nka nako le ga a eja o nka nako atle a bolelele tišhereko a grade a re a grade zero a santsane a fitlha gore ba ngone nthong ena o thenkile na profile a tsebo ena ngwana maemo a gae a tsena le hotsetsa le tišhere e tlo kgona go mo tseba a di ga baneneng le tišhere e le yona e bonang go itseng motswadi a fakang a go tlhokomela motswadi e titšhere eno tlameile a tsebise motswadi bane bedi ba bona matitšhere le batswadi ba tlameile ba sebetse mmogo tswelopeleng ya thuto ya ngwanena le bokamoso ba ngwanena tlameile ba thusane e mongwe ga a bone ogong a bolelelo e mongwe a tlo thusa motswadi a re titšhere a re ke kopa tlhoko mo thuso go bala mabitso a itseng ke bona ka o na le mathata ee ke kopa tlhoko mo thuso go ganka ba ka kgona ka baka la nako go kopanya gona ga so tse di gantle ba tlameile ba sebedisa
1: Medineo ha re qetela fela ka lebaka la nako keletso e o ka fanang ka yona mohlomong go batswadi ba iphumanang taba ena e hlile e ba ferekanya ba bona ebile ka reng ga ba etse go lekaneng go leka o tshietsa bana ba bona gagolo dithutong tsa bona mane dikolong o ka lakatsa goreng go bone
0: nna ne ke tla ba eletsa ka gore ga ba fumane professional help ngwana a mo itseng educational psychology ebe ke moo ma tla kgona gore a tlo kgona go fumana ngwana enwa o tlameile go thusiwa ka efe tsela goba ka nna barutse re ba thusa a te re ba thusa ka tsela e seng yona a kopane le titšhere a tsoba mane le department le banako ya rone ya fela ga education e teng policy e sebetsanang le gore matitšhere a kgone go bona mathata a bana ba santsane ba le ditlelaseng tse nyanyane go etsetsa gore ba ya bo ke intermediate phase go se o tsejwa mathata se o tsejwa gore ngwana o lokisiwa ga jwang jale batswadi ba tlamehile ba amogele gore ngwana ka o na le mathata a tlho a fumane thuso ka pele ba ya kgona bana go thusega and-e dikolo di ngata jalo ka ke boletse ka mahlale go ya ka mahlale wa ngwana e be le ngwana a kgonang go sebedisa ntho tsa matsogo se teng dikolo ba di mmalwa tsa gore a etse jwang a kgone go etsa goo a kgonang go etsa go ya ka bohlale ba gae ga ba seke ba latlha tshepo ke dintho tse re di sileng bana
1: Medineo Nzaleni re a lebohle ka ditaba tsena tsa bohlokwa ga re kopane gape le wena mme ka nako e tlang tsatsi le monate Medineo
0: Balebuwa,
1: liba mwedi mahao ke a lebuwa haholo. Ha se mohem. Mamedi e mene pele horra ya leshome le metsomedi re a tswa he re qetile ka lenanao la itlhabolle. Goreng ena ya leshome le metsomedi o tla kopana le moifo wa ditaba wa imatlafatse. Athe mane he metsotsong e mashome a mararo ka mora horra ya leshome le metso e medi kopana le thuso motaung mmoho le motlhophisi wa hae Thabang Morobane ka lenanao la jwale ke nako. Athe he mane ka mora ditaba tsa ora ya boraro o tla kopana le moifo wa reatella ke bua ka thi ke Thabo Mokone lebo mawela mmoho le Bongane Tshabalala ba tsamaya le KG Kagiso Sebodi me wena mmamedi motle o seke wa fetwa ke la boraro ka jeno bana le hora yane mo ba o bapalang mino wa sidumedi e ya ke bone hle ke hora e ratwang ke momamedi wa tshebeletsena ya lesedi ba e ratwa wa tsama mmino wa sedumedi wa ratwa a mmino wa sedumedi wa ratwa ha o entse mokete wa mmino wa sedumedi ai e ba mokete wa atleileng ka dinako tsohle mino ono ke mino o ratong ke mino le hlono lo haholo re na tholwana moletsane maletsa sisi jake DJ Lovers Rusie ka Lisa Ngamthola.
2: It's legendary.

e supile metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi re ke leboe mosi wa tshou ka ditabatsa hora eo ya leshome le metsomedi o boela gutla goreng ya pele ka tse akaretsang ke laboraro ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a leshome selemo ke sa 2026 lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare tshebeletsong ya lesedi FM. Ha re lekola tse itlhommeng pele go lena la ka jeno setlhopha sa Bafana Bafana se amoetswe jwalo ka bagale nakong eo se neng se fitlha Mexico maobane bosigo bakeng sa papadi ya sona ya pulamadiboho dipapading tsa mogope wa lefatshe wa FIFA 2026 kgatlhanong le Mexico. Setlhopha sena se amoetswe ke barati ba papadi ya bolo naheng eo le maAforika Borwa a rometswe naheng eo hoteleng eo se fitlhetseng go yona. Re tlo buisana le mosebetsi mmogo le rona go utlwa gore na yena papadi ena o e bona jwang. Sepolesa se re batho ba leshome le metsomedi ba bolauwe ketsalong ya uthungwa ga batho ba bangata e etsaetseng sebakeng sa mekhukhu sa Jumpers Cleveland ka botšhabela go Johannesburg. Ketsalo ena e etsaetse maobane bosiu mo nateng re tla buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya beile maemo a na leitlho mme re tlhokometse gore ga se gale ditopo di phuthue sebakeng seo. Motlhophisi wa imatlafatse ka jeno ke morapedi Segwane ka Mohelombele o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmogo go tloga jwale go fitlhelela metsotsong e 30 ka morago hora ena ya leshome le metsomedi. Gopola gore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere etsa bonnete ba gore ga o tloe gaufi le sealemoya sa gao. Momamedi dumelang.

Paso we potaga tlentlizo ya mapina manatena te pino anke press sole said FM mutshe mutle kamona ka Cleveland ona teng kwa no motsomolo khauti maboneng o thuntswe batho me go tlokaetse ba le shume le metso e media o tswe kamona ka Cleveland muso o nontso o lukisa mono o ba kenyetsa le motlakase me bare le kana kwewa hono ngo tliswa dintlafatso mono hona le batho ba ile mbashwa Cleveland ya ufibli bo city DP man ha utlwa mona holong Gauteng ha utlwa harampa ya Gauta mona o ka tsa ma kilometer tsa ile shome ho fihla ka at Cleveland ho bo hlokwa holo ho ba ke mona jwalo ho hlokaetse batho ba le shome le metse medi ka mono ka Cleveland kora ke tsi borna motho motle re ya kae ke le ka botsa ka sonta ho baning dibakeng tsamo pilang rona batho ba batsho re phila ka sa maemo a bofutsana re bolayana ke le ka e botsa ka sonta ke yena yetsa hetse ho thuntswe batho mekhukhunya Cleveland ho thuntswe batho ka mona ka a Cleveland me ho tloka itse batho ba le shume le metso medi ho thu batho ba dula mmono ba tswa dibakeng tse ngata tse fapaneng ke ba le Sotho ba teng mono ba bang ba tswa bo Zimbabwe ba bang ke ba ona teng kwano Africa Borwa ba bang ba thewa ka bo Mozambique e jwalo jwalo me ha re tsebe rena ka mora dipuputso sepolesa se tla fumana eng empa ke bua le wena batho ba le shume le metso medi ba hlokahetse ha ba sa tla gutla ke le ka botsa ka sonta ke botsa potswena ho bua monna ho baneng mo re phelang ka bofutsana teng re bolayana re sa ratane re sa tshwarane ka matsogo re phahamisane re thusane ke mo he e mong mo mamedi a ngola ona jwalo re mteu no profit o ngotse jwalo ke ema hona teng mo ke mona o hlokaetse batho ba le shumele metso medi ka Cleveland mekhukhu jump so ba ka seno mono ngile ka se bona makgetlonyana ka jampo ka mono lo fihla mo kile ka fihla ke ka go jalo ka ke bua le wena ke re go tloa mona toropong Gaute mona o ya ka mo kwa Cleveland o tsama di kilometer tsa ile shome o ka tloa rampa ya Gaute ngwa Cleveland o shebe o be di kilometer tsa o di tla o bolella re tsama ile Gaute na re potile Gaute na re a itseba me ke swabile hampe ha ile mona batho ba batsho ba le shumele metso medi ba hlokahetse me ba hlokana jwalo sithunya ba hlokana jwalo sithunya ka saba sithunya ka saba sithunya ke ntwe bohloko hampe ke ntwe bohloko hampe ke ntwe bohloko hampe ke bo hlokwe wa tlampelo me rata o kopa re be re kopa hape ho tshaba sa rona tsa rantso ha re skira lwantsha nanhle ha re skira bola ya nanhle ke a kopa mono mo batho ba shwele nga bohloko mono ke mekhukhu Cleveland ha o ya tsamana ka bo city deep baile ba sepolesa ba ntse ba le mono ke gola bile hona jwale ba tla qalella ka diphuputso tsa bona ntwe bohlokwa kalo

ele TB ina ya di mining money, ele TB ina ya di mining silicosis. Ha o ka fumana ditaba tseno, taba tsa hao di tla loka, ba tla e sheba. Ke a feta moo kwa bobedi re qetile ka yena, re mmeile ka thoko gonna jwale. E re kete ke nke mo mamedimong gobane le WhatsApp e teng kwano, le WhatsApp e teng kwano. Mme o ntse o sa lebale wena mo mamedi ka mona ka Cleveland, ke a tseba gore Basotho ba teng ka mono ntetsetseng le ke le bue le nna le mpolelele go etsagetse eng. Gobane mo Cleveland mo ba se ba qadile ba tlo le kenyetsa motlakase, so ntse o bonala mosebetsi o qadile moo. Gore na go etsagetse eng gore o thunngwe batho ba leshome le metso e mmedi le basadi ba thuntswe moo. Le basadi ba thuntswe moo, go na le basadi ba tlhokaetseng moo. Ee, ke sono ka bana. Ee, ke sono ka bana. Ee, ke sono ka bana. Ee, ke sono ka bana. Ke sono. Nane ngwana mma ya saile, ngwana o tlo etsa jwang? Ngwana o tlo etsa jwang? O tlo etsa jwang? Dumela ntate Motaung, ke kopa thuso. Ke ile ka phetoha ka koloi. O ngotse mona ntate wa ka, ema pele, o ile wa phetoha ka koloi, mme na o ne o le mosebetsing na, jwalo ka o ngolletse mona he. O re ne e le koloi ya sepolesa eke. Wena ne o tsamaya ka koloi eo kapa jwang ntate wa ka? O ne o le koloing eo go le a etsala jwang? Jwalo ore o tsamaya ka wheelchair. Hona jwale. O ile wa claima road accident fund monna. Goba nomoro ya gago ke e sheba mona ke ya Lesotho ntate. Nomoro ya gago ke e sheba mona ke ya Lesotho. Ke a bona gore o dutse o hodima wheelchair. Jwale o ne o le kae? Ne o le kwano mo Aforika Borwa, ga o ntlhalosetse. O ne o le Lesotho gae moo, ga o ntlhalosetse. Ntho e ngotseng fela ke gore o betheng, ga o na le wheelchair. Lebitso ke mang? O itse dumela ntate thuso. Ga wa mpha le lebitso. Ga wa mpha le lebitso. Mphe ditaba tsa o hantle ka botlalo ngwana mme. Mphe ditaba ka botlalo hle ngwaneso. Re bona re na re tsa jwang. Ke a feta mowa. Me ya ke feta. Go na le pine o ke lokelang gore ke tle ko fa yona gobane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morao ra ya pele re ya lefapheng la temo. Re tlabe re kena fapheng la temo ba rekile nako kwano mona. Go le sedi efema. Re tswamane Debonairza, mme jwale re ditabeng, ha re tloa ditabeng, re ile go kena fapheng la temo. E re ko o fe pina, jwalo ka ke ya ditabeng e le metsotso e mene hantle pele go gora ya pele. Kabela ka feta ka kopana le momamedi mong ya re ngolletseng mona he o. Mo mamedi sello sae se seholo jwale ke 370. Ntate ke kopa o thuswa ka 370. Wena o kae monna? O dula kae? O ngotse fela gore o thuswe ka 370. O dula kae? Ha wa re bolella gore na o kae? Fela taba ya o ke tla e fetisa wena. Le motaung ena o e ngotse ka tseleng motawa wa wang. Ke leboa ngwaneso. E re ko fepina ya Joe Simon. I'm in the mood for you.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hore ya pele ka tsa mananga le boemo ba lehodimo mo thating ona o potolo ha le na re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng le dumela kwa etseng ka o kgetha dibaka o podile Mpumalanga le dumela kwa etse ka botshabela ntle le mana le kwa etse ka o kgetha dibaka ho abata ka pula e bobebe ka dihlabeng a le province ya North West le dumela kwa etse ka o kgetha dibaka ka botshabela Free State le dumela kwa etse ka o kgetha dibaka o podile fela ho abata ho yella le dibohonga la Lesotho Profinsing ya Northern Cape le dumela kwa etse ka go kgetha dibaka ka borwa ntle le mona go abata ka borwa bohule Western Cape le dumela hlakile ntle le mona go futhumetse Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le dumela hlakile o podile fela go abata ka leboya re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dumela kwa etseng ka mafafatsana a tshedileng a duma le pula dibakeng tse gotlileng le lebobo Mamedi di fella mona di taba tsena tsa horra ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bobedi ke khutlela wena tao
1: ke leboga mosiwa tshweu e re bone le sekoto metsotso ka mora horra ya pele me ke tla mabenkeleng tara ke khutla fela mabenkeleng re kene tabeng tsa bohloko ntso sa lebale ke itse wena lefapha la temo le rekile na kokwano re tlo bua le bona ona le taba tsa bohloko haholo tso balokelang ho refa a tsona hona ka jeno tla mabengele
2: khotsi ya tla hakana tlo ya ho ebe o tsa jwa
3: he ke my way to me ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetuhile
2: my way insurance
3: e hlile ke se ke na le tjhelete e khutlelang ka pokothong ya ka le ntatela pe bile o fetuhetse my way jole re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete e re e sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona
2: di boloko tsa sa feli
3: tsena
4: batho ba nnete makoloi a nnete di boloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye o seng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo
5: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka tjuranta ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Di Senator Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 randa. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams. Bo bedi ka 70 randa. Di Senator pedi humreki. Boxer Price Knockout.
1: Ona jwale ke metsotsong e leshome le motse le mongwe hantle fela ka mora ho ram ya pele. O mametse lesedi e fema. Mametse tshebeletso e kgolo. E ra o le tjena ha pele ke nkapina. Ke fitele mona.
7: Maraha sene di fela a wela. Se chaba se senang bo eletsi se atimela. Nyaka lamba

0: ke o taba mo tshomo tle metso tshole shomele metso mehlano hantle ka mora go ram ya pele ke na le modie moenga ke tlo buisana le ena kwano ba rekile nako mona ke Department of Agriculture Rural Development and Environmental Affairs ba se ba kopantse le tikologo ba kopanya le ntshetso pele ya metsena ya rona ba kopanya le place tsena le ba dula mo re reng ke mahaeng ba kopanya go tlwa mono ba re Department of Agri, Rural Development and Environmental Affairs. Jwale, hona le mosebetsi o moholo o ba lokelang ho tshwara wa bohlokwa ba shebile batjha mme jwalo ka ba shebile batjha ba shebile ntshetso pele ya batjha le hore batjha ba rona ba ratang temo ba atlehe batjha ba rona ba ratang temo ba atlehe ke tlo buisana le yena hona jwale a modie moenga a re fe bohlokwa a re fe leeto le ba batlang ho lenka le batjha mme he yena o sebetsa le letona mme ma Rotman ke ne pile e re hona jwale he o tla mona le o marandranga na matle a le sedi FM modiei moeng dumela hle ngwana mme
1: ha ke utumedise ntate motaung le ba mamedi ba tshebeletso ene a le sedi FM
0: ke a leboa jwale re nka leeto le lona go tlwa moo le qadileng teng le shebile batjha go ba ntshetsa pele le gore ba atlehe temong
1: leeto lena la batjha le qadilwe jwalo ke letona la lefapha e le mme Elsabi Rockman ke motho ya dulang a le ka hare ho batho ke ka hona borapolasi ba ileng ba mofa lebitso lena la mmabatho mmabatho o ile a nna a qala kopana le borapolasi mme a elellwa hore ha hona hore lekala lena la temo le ka tswela pele fela ntle le ho kenyelletsa batjha ke mona a ileng a qala ho kena letsholong ho tloha le mose fetileng a ntse a kopana le batjha ba dibaka tse fapaneng ka hare ho province ena ya Freistata mme ha ntse a kopana le bona jwalo a batla ho tseba hore na ana batjha ba na le thahasello ka hare ho temo ana batjha ke batho ba sebetsang ka thata hobane temo ha se ntho e o e welang fela ke mosebetsi o batlang motho ya itelletseng ya sebetsang ka thata ya o ratang haholo ya ba batjha ba bontsha thahasello ya ba mme Rockman o tswela pele ho kenyelletsa batjha ka hare ho diprograma ka ofela tsa lefapha ke mona hosane re tla be re kopane bakeng sa ho keteka sena se re se bitsang ka hore ke letsatsi la borapolasi ba batjha e le karolo ya o kete ka kgwedi ena ya batjha ka rona ena ya Afrika Borwa.
0: Hosane. Le kopana le batjha.
1: Borapolasi ba batjha.
0: Basadi. Banna. E re ke kgutlela pe morao. Ke tle ke re. Batjha. Bao le kopanang le bona. Basadi ba teng moo wa kere?
1: Ba teng ntate motaung.
0: Ba simba le temong. A se batjha ba bashimane fela, se bashimane fela.
1: Le ba bomme ba teng.
0: Ba temong.
1: Eh, ntate.
0: E re re tswele pele, he. Jwalo ka leto kopana le bona hosane. Na, hona le batho ba bang bao le ba memmeng, ba na le ntsebo ya temo, gore ba tlo thusa batjha ba.
1: Ho fela le jwalo ntate motaung re memme mekgatlho e fapaneng ya temo re memme dirutei tse ding re memme bahlanka ba mmuso e ka setana le dikolo tsa temo hore le bona ba qalelle hore ba hle ba be le thahasello ho tsena tsa temo ba be teng ho tlo thusa re memme le ditsebi tse teng ka hare ho lekala lena la temo ho tlo buisana le batjha ho ya ka diphepetso tseo ba ileng nna ba di hlahisa ka nako e fetileng hore ba na le bothata ba mobu ba na le bothata ba ho isa thepa ya bona mmarakeng ba na le mathata ka disebediswa le tse ding le taba tsa funding ya ba ka morao ho mo letona Rockman ha re etsa application ena ya CASP funding teng a etsa bonnete ba hore 40% e ya ho batjha bakeng sa ho etsa bonnete ba hore batjha ba e ba le seabo ka hare ho lekala lena la teng.
0: Hakolebue wena ngwaneso jwale batjha bana ba le tlango kopana le bona ke batjha ba ka ke Freestata ka ofela ka pa mohlomong le bankile ka di district jwalo jwalo.
1: Le fapalena la timo le memme batjha ho ya ka province ka ofela ho tla ba le dipalangwantse teng ho tswa di district ntse fapaneng le ka hare ho mangaung e ka sitena le dikolo tsena le seabo ho tsena tsa timo le tsona di tla ba teng ka hare ho mokitsana ona wa letsatsi la hosane.
0: Motshemotswe metsotso mashoma mabedi le motsolo monga hante fela ka mora hora ya pele tseba hore he jwalo ka o dutse le nna kwano mona he o dutse le ngwanana kino mona pela ikila e ba sebudi utlwa ka mothellang ka teng le ka montswe la hae le tsamang ene le tsebudi mona re mo rupella re mo ruta wona mosebetsi yona wa microfono wa utlwa ka mo wathellang ka teng utlwa ka mo tsamang ka teng hore hao o ile a feta dithupelong tse matla re le boa hle wena modiei. Me jalo ka le tlo kopana le batjha ho na le kgethile sebaka se seholo kapa ba le kopanela le bona polasing e itseng
1: wa tseba ka tsela e re sebetsang ka teng re le lefapha la temo ha re etsa meketjana e kareng ena ke tsela ya ho bapatsa mosebetsi o lefapha le o entseng ho sane re kopanela polasing ya e mong wa batjha re kopanela polasing yane e bitswang ka hore ke Meadows Farm ya ntate Tumelo Pedi. Ntate Tumelo Pedi ke overall winner ya ditlhodisano tsa borapolasi ba batjha tsa last year tse bitswang ka hore ke YAF. Le mo se fetileng re ne re kopanetse polasing ya Bellfontaine ho ntate Mashao. Ka kgola e tla ba phephetso gore nako e tlang tle re shebe motjha wa motho wa mme ba teng o tla bona le difoto hosane ha ntse re ba hlahisa ba teng ba bo mme. So hosane re kopanela polasing ya Meadows Farm ya ntate Pedi mme ke motjha le yena ha re kene ha re fela mona re le lefapha empa ke tsela ya hore re bapatse mosebetsi o lefapha le o entseng. Re tla boela gape re ba le di-exhibitor tsena le bona ke batjha. Batjha bana ba tla ka disebediswa tsa bona tsa temo ba tlo hlahisa hore nna ke entse meroho nna ke entse eng
0: boholo
1: ba bona ba etsa le agro processing e leng tsela ya ho add value di-product tsa bona o fumane se le moroho o sa o gabetse o sa o phuthetse hantle ka pampiring ka mane o sona le lebitso ba bang ba etsa le peanut butter ya moringa ba bang ba etsa disebediswa tse fapaneng hobane batjha e hlile ke batho ba innovative haholo taba e nngwe hape ke ya hotlisa taba ena ya digital ka hare ho lekala lena la temo hobane ga tseba gore batjha ke batho ba batla haholo ka technology ba sebedisa technology ho ikenya ka hare ho temo e be ba qetelle ba ena le disebediswa tsena tse re buang ka tsona ka jeno.
0: A ko mpolelle modiei mo mamedi tseba o mametse modiei moeng kwano mona he o thewa lefapheng le tsamaiswang ke mabatho e leng Mme Elsa B. Rotman ke lefapha la temo fapha le o le sebetsa ka matla nna ke utlwile batjha ake utlwe ka ma ke utlwile batjha ba re tsela yeo ba sebetsang ka yona le mme ma Rotman e ba kgotsofatsa ba re ntho e nngwe ya gae o a tshepagala ba re ga a buile ditaba o a di phetisa o etsa go ya ka mo lileng la dumelelana le yena kate ke ne ke bolelelwa ke batjha bao e leng borapolasi ba ile ba mpolelela.
1: E fela le jwalo ntate Montaung mme Rockman ha a ile atla o ile nna etsa letsholo la kopana le borapolasi ke etsa fela mohlala ka moqebelo go tswang ho ona re ne re le Harrismith ka moqebelo ke motho ya iteletse mosebetsi wa ga holo bane ha re ke weekend ke mafelo a beke o a sebetsa re ile nna ga ya Harrismith ka January ka moqebelo go tswang ho ona o ile a gutla a re o isa feedback ke motho ya gotlelang ho batho ha ile etsa ditshepiso a bontse hore kana ko e fitileng le la hlahisa taba tse tsena le tse tsena mme ke nna ona ke gotlile ke tlo arabela taba tsa lona.
0: Feedback o tlo ingole fatshe is the breakfast of the champions. Feedback is the breakfast of the champions o ingole fatshe o hopola hore ntate thuso motaunga o ile o fa yona. Ha re tswele pele he ausi mosebetsi o qala kana koma
1: mosebetsi ona ntate Mtaung o hona mane Meadows Farm ka ntlenyane mona ho Bloemfontein
0: Meadows Farm
1: o qala ka hora ya leshome
0: mosebetsi kala ka 10 o'clock
1: ya le shome mme re rata o mema batjha botle le bana le thahasello ho tla nka ditaba ho tla fumana le information bakeng sa hore na le ka ikalla jwang dikgwebo tsa lona tsa temo
0: o buile ka agro processing watsa hona le batjha ba bang ba bana le dikhrata tsa temo mme ba dutse hae ba tshabana ha ba sebetse e ka bakaya mono ho sane ba ke ba ile bona hore na ba tshabana ba le ntimo ba etsa eng modie ire ke botse mona mme a ko botsa ke kopa o tlo mpotsetse ho mme Marotman hore na ba tshabana ha ba ka ikopanya khona ba ka ba bahlano ka pa ba fitla palong ya tselela ha ba ka ikopanya ba ikopanye ba be ba fuwe plasi mo ba ka sebetsang teng e mong o entse administration ya plasi ba bang bona ba entse agro processing ena ba bang ba tsebang ha holo kore dintho tse ngatanyana ba na le dikgrata na ba ka tsomelwa thuso kae kae ba ka fumana thuso gore ke kopa o mmotse a kere o nkarabe gona jwale ke potso ke kopang gore o ko e latlhele go mmemane gore go na le batšha mona re ka etsa jwang ka batšha bana ba ba dileng ga kana
1: ke kopa go ieketsa ka gore ntate Mtaung ke ba thuse fela ka karolo e nngwe ya potso ya gago gona tsena lefapha le ntshitse di-application for funding e bitswa CASP grant funding re ntse re buletse dikopo lefapha CASP grant funding ena e o thusa ka dintho ka tsa temo e ka ba diphoofolo e ka ba fencing e ka ba mechanization e ka ba business planning ho ya ka polasi ya hao
0: mme
1: ke kopa batho ba kopang dithuso ba tle ba ye Facebook page ya lefapha ho fumana di application form mme e bile lefapha hona tsena ha re bua tsena le qadile maobane ho o tsamaisa di workshop di bakeng tse fapaneng ka ba bo Welkom e ka ba bo Garipi bo kae rena le di workshop tse fapaneng mo bahlanka ba muso le ba lemisi ba thusang setšhaba sa rona gobane ka nako e nngwe ya dintho tse ba ne ba lela ka tsona ke gore di-application form tsa rona di batla di ba thatafalela go ya ka mogodingotsweng ka teng jwale lefapha le ntse di-workshop tsena bakeng sa o thusa setšhaba sa rona sa rantsho gore ba tle ba tlhalosetswe gore na ba di tlatsa jwang le gore ke ditokomane difeng tsa botlhokwa tse ba tshwanetseng gore ba di tsamaise le di fomo tsena mme ka gona ge le lefapha re sentse re ipiletsa go batho botlhe gore ba tle ba ye di-workshopong tsena gore ba tle ba be le kutlwisiso e feleletseng bakeng sa gore na difomo tsena di tlatswa ka tsela e jwang
0: eke jale ore batšha bana ba ka ya go kae okay
1: re ntse re
0: Facebook
1: paging ya department ke Free State Department of Agriculture Rural Development and Environmental Affairs. How can a paging eo o tla hle o bone MC Rockman ke yena the face ya department. How bona fela sentse e tlhaisitse snippet sa o tsebe hore o paging e loketseng. O kene ka hare ho yena o tla fumana di application form. Mme e bang o sna social media page o ka ya district office kapa ward officing wa ikopanya le molemisi wa hao hore atle a o hlalosetse ka CASP grant funding.
0: Ke le boa. Ke le boa ngwana mme ke le boa holo mme ke mono so tlatsitse o lona he ba tsha ka tswa le dula le mametse lona ba ratang di plus ba ratang eng o sebetsa di plusing ke ye utaba he ke mono he bo mme ba se ba lokollotse manane ano ba se ba lokollotse taba tsa bohlokwa hore o ka nna wa etsa kopo re kopa o etsa kopo ka boikokobetso bo boholo belo roa rata plus a o etse kopo fela gore o batla o fuwe di chalete o etseng tlwa mo so o matha ka dikoloi tse turang mona o sa sebedise chalete eno bakeng sa plus eo bana ba tla o tshwara ba tla o kwalla re kopa ra o etsa kopo be re motho wa plus o rata plus o na le tsebo thotseng ka ofela ha o e kwala mme wa ka re ya kwala jwa
1: Hela lefapha re rata o lebola tshehetso re ifumanang mme re sentse re hoeletsa batjha ba hore re batle ba iponahatse ka moka Meadows Farm ho sane re hopole hore batjha ke bokamoso ba naha ena mme bokamoso ba naha ena bo matsong a bona mme sentse re ipiletsa hore batle ba sebetse ka thata ho etsa bonnete ba hore ha re bolawe ke tlala ba sebetse tlala ba kene ka hare ho lekala la timo ba tle ba sebetse ka thata ke ya leboha ntate Motaung
0: ke leboha mosebetsi mmedi o tsusane 10 o'clock ke ya leboha ngwana mme ke mo re fellang teng he me hare kwala ditaba tsa rona kwano re di kwala ka pina ya Dolly Parton re tla ke re ba palle Dolly Parton me ke pina monate haholo ena ya Dolly Parton but you know I love you, Dolly Parton.

0: na o moithutwane polotiki mo
1: empa monna o tlamehile
0: empa le wena wa tseba gore nke ke ka kenya lebitso pele presidente le ba tsamaisang dikgetho ba lokolola date mmogo le election timetable monna jale o golwampho jwang ka ntho tse tse tauweng tsa di buang
1: ona o isenya o fitla mone mona ntse re tla gantle mpho ke motsadi wa ka mogale se ka itebala
0: monnaga
1: ke botse taba eng o buang ka yone botswa ka kona o ikemiseditse go mata thotong tsena na
0: re nna le wena re mogopolo o le mongwe monna ke motho wa setšhaba fela go fitlha o bua ka taba ena ya go mata ke ne ke sena kgatlhego empa ke ya qala jale ke ya nagana e seng ke kene monna ga ke bone le mogopolo o mobi o namale wena o e bona jwa
1: ke na le kgwao ya gore go na le go kgathale setšhaba se sa bona se a na o sebeditse monna o kena yeo ga bofane ka monna ga bofane a se motho ke motho ee motho ona a se motho nang ke motho o tlho mo monna o modi a go kene wena tulong seo o batla bo sebeditse
0: fane ena o tla itia ka bo ena o tseba gantle gore ga ke tloele monyetla o motle o mpheta ka tsela ke
1: shebile
0: fela e o araba potso ya gago e re ke re go wena ke tloele go isa kwana le gohang maikutsen I'm a businessman ntate o utlwa ntate padi
1: yes
0: certainly not a politician listen
1: o tlo o tla gona
0: ga ke dikene ntate ga ke dikene

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E se e le nako ya ho etsa haholo

0: ya ba pina monate holo pina na e e binwa ke kakapa mese e dobe grey ke pina tse matla seno ke pina tse matla pina tse ilenga tsa bapalwa haholo mona hobo radio Sesotho. Hey motho a neng a rata pina na le koloing ya hae koloi ya yona e bitsa Stodla matjama segwane o na tsama ka valiant tsane tse kgolo tsa mmalo mosehla jwale o tla fumana a bapala tsona pina tsena tsa Adobe Grey. Ye mona machama mora segwane go jwa moshane so ka ntle monnate ah mora segwane no tla fumana a itswere ntata itswere itswere kolo ene a iduma iduma ile pikatse kana kana ile pikatse kana kana iduma iduma duma ha holo me rentse ro pola mrao ro pola mo le sedie fema le tswantenga le mo ketse mashuma tsheletseng le metso e tsheletseng hona le mantswa mo natinate a ilenga a ba mona le sedie fema mantswa mo natinate a ilenga a aha le hona go bopa station sena se se holo a ka soina le sedie fema le bo hey.
1: Re go pane ka jeno me go na o ntse o bulela hore go e sala me ba ka e ka pakai ha o sa ga ithuta letho o le bana o tla ho pula eng go bana ha o ithuta letho o ka bula buka le mpa o ntse o bala o phetla buka o kena sekolo o phetla buka go na le nthonyana o tla e lebala le o botsa dipotso la ba ra go fane ka se molemo se gaiswang ke kolo wena o tlang ko o fane ka se mpe se tswang ke kolo aramoe ke VMM ya senantswana le wena kone mona ipapising sa kgaso studio 16 kwane mona Auckland Park balena ba hlaga ba nyamenyamela jalo bo maobane ba re a re ke re tabole nthwane ya bofiefie lela mokoko ona o tlotlie o tswala o sane bona wa tswana sesa
0: motho motle dula le nna ke tlanne ko ofe dibodi tsena tsa metlhenga tsa lesedi FM o le utlwile ntse leo o utlwile gore na VMM o ne a dumedisa jwa Taban kore, taban, taban, taban, taban. Utwile vye mè mna, utwa se sotu se, utwa pou yo ye nou moun, utwa se sotu. Utwa ou nan dume di sa mè nati jwa.

0: mamadi metsotso ke ba shabele metsi meraro ka morao gore ena ya boraro 23 after 3 ho le se dia FM ke ratella afternoon drive ra gore ngane ya botsilana go ketse terminal ya holo ya gause baka a ratola ka dumela gopo ya ka dumela
1: o re gopo
0: go gopo ya ka gopo ya ka e go gopo ha e re gopo Tela ke ene ratola ka dumela ke rata mogetsi tshwa yona bonneteng fela mogetsi tho monatona
1: go bona o ratile gaitsi
0: la mpa fela ke sa mantja manga ha hla ka hantle monyo
1: fela go latile ka tsa tafu ha ngwana no ya ga tapile
0: ratola ka dumela dumela yena mogetsi tho monate hle ba fela ile mora puo ha ke mixe puo bja no mo utlo jalo khatsa pila tsa majalo le e ka mo tlaba ba re di aba
1: di kabang ai ya di kabang bo malume le bo ragadi aba sa utlwana ho etsa hala
0: di aba
1: tsane a re jwa le ho tlaba monate re kopane ho be monate malume ragadi bana ba motho re le bana ba bona re ba bone ba utlwana ha isa le so le bodutu lape
0: so le bodutu ga isa re mo
1: yeno ha ntse ntho etse ditsena le bagotsi ba le bana ba ha ifela jale ba isa ni be ba botsa ha abutu ha ha tle ka pa ba ga tse di tsa ha di tle
0: le bona ba kena kae
1: a ke re ba tse ba gore ha o mo hona le ba hene
0: ba kena kae
1: ba be ba botse ha o kanti ga itse di tsa ha di
0: ha ba neng ke bona ba ka ditaba
1: ha ba ma kirita
0: ba ba ka ditaba botsa tsa ha
1: di tse bi ntho tse
0: ha o sa bone batho hona le batho ba ka tsho ha o sa mpone ke tsa male ma mantlwa o mpotsa ka yena
1: ku tse ba ka yena ke sentse
0: di tsoka ke pele
1: nya o kai
0: o etsa jwang mpono itse ke mukate
1: ba bitsa ba mitsotsa ba shoma ma pedi le metsa botlhano re furaletse ho raya boraro ke la maruka jero pero di mikhara masetsa le shoma ke TLB table bule bongani re tsiri tso jero ke ka khiso se budi ka ira horenga botshelela fela bone bona botsieditso ke motho wa botlhokwa hlokwa hlokwa hlokwa ke mmona ka mora radio kwane mani
0: ke mo mame mme mabedi metsotsonyana le shumele metsi mtlhano pele re fitlha goreng ya bona o 086 000 3084 le ho 079 758 5066 re a o mema re a o mema momamedi gore re tlo bua ka taba ke ena e tlo tlhaba ba bangata goba go na le motho e leng go ntsa ba tlo e fitlhelela fela ga se kgone e fitlhelela go na le a lekang gore a e kwale taba ene mpa o tsa sa kgone gore a e kwale
1: go na le dintho tse e leng gore ga re gola mahabo rona re ntse re le bana ba banyane re na le toro ya gore ga re ka ra fitlhelela boemo bo itseng ba bophelo gore re tle re kgone gore re fetole dintho tsena tse re di bonang tse re golelang ka re o tsona motho e mong e nngwe ya tsona e ka ba bofuma lapeng re fumaneile gagolo mme takatswa ka gore ga ke gola ntho ya pele ke batlang go e lwanela ke go fetola boemo bone ba lapeng ke o aga ntlo mo na lapeng jalo ka ke bona gore ka nnete mona mo re dulang teng ga o thabise e mo motho a re wa tseba bana beso re gotse re sokola gagolo re tlhoka re ke etse motlhala ka ntho enyane segatsetse ka tlhomo sena fridge tha pele fela modimo wa ka ntlhonolofatsa se ke godile ke batla go kene fridge kenywe ke nna mona heso
0: e montibla ka tlhaya re nna kgolong ya ka ga ke tsebe lelapa le mofuthu le nang le mmele ntate mme ke batla gore eno e seke ya ba ntho e bana ba ka batlo e phela ga se bophelo bo ke bo batlang bakelela bana ba ka mme nna ke batla gore ke nyalwe go nyalweng ga ka e seng fela gore ke be le motho wa ntate a teng bophelong fela go be monate go be mofuthu bana ba nnate fela ko o tla mo le nna ke kgotsofale gore ke kgethile go phela le motho eno
1: lapa lena re sale re hola mona la palese le re ho kwa ra ona sirutehi mo ka rapela re ke be motho wa pele bonyane wa ba le degree la pen lena mmense ke lwane la ntwe ya hore ke batla hore ke fedise se kgobo sena sa lapeng ke be motho wa pele wa parapura pera ke be motho wa pele wa hore ke gaole ketanena ya hore la balane le sa rutea
0: ke hurile hae e le mekhukhu re tloa mona re hira mona re ya kwana mme ke batla gore nna phitlhelelo ya ka e kgolo ke gore ke bele sebaka saka ke bele ntlo mo ke reng ke motlotlwana wa ka ona mme ebile o bele sebaka se seholo ka matswa bang e seke ya ba ntlo e nyenyana fela ko toisi fela e be ntlogadi mo e leng gore ke tlabe ke ke tseba gore ke gona perfumulwa ke gona ho etsa eng ka bolukulu
1: ke se kgobo se fe se isale o lakatsa ho se fetola heno ke thwako efe e o hotseng ka hare ho yona heno le subjwa subjwa ka menwana mme wa gona ho ifetola kapa o ntsolwanela ho ifetola le hana jwa kwena tsebang hore le holetse boemong bo jwang le hotse ho thweng ka lapa leno mme wa lwanela hore o ifetole ntho e mo motho ha se kgone ho ifetola top number 7 ntse motho sa botlokole ka jeno hore dintho di kopane hore a time kapa o fedisa sekgobo seo lelapa la gabo le leng ka gare go sone
0: jale mo meritla ga tshwara dinomorong tsa mogala tsa 0797585066 ke WhatsApp mme o tla re fumana gape lo 0860003084 re bue ka sona mme o botlhokogetsela ka o bua letho tsa tshwanela tse bo degree o na le motho wa re e wa tseba ke nkile ka fumana monyetla go ke sekolong fela ka dropper out ka baka la financial exclusion kapa academic exclusion mme a ba gakisana bokgoni ba gore ke gutlele gape kapa ke ile ka kgona go ke gutlele fela go gutleleng ga ka gape ga ba le mathata tlhaga go ntse o na le ntho tsene tse e leng gore di a fitlha ka pele kapa diphepetso tse fitlhang tse e leng gore di ukwalela o fitlha wa e bona gore lemati lena ke lena le bule fela go be le ntho e fitlhang e kwalang monyetla ona
1: nnete kore makešeneng a mangata go na le bana ba bangata be re tsebang lelapa le le le fumaneile motlhomong batswadi ba bile ba tlhoka le ba sie bana ba le bang fela empa bana bano ka jeno lelapa le le futhumetse le eme le tsitsitse le fetoile le na le seriti ka jeno ba lwanne gore ba kenye ba tlise seriti lelapeng la bobona ba e lwanetse yes bate
0: go jalo ga isele motho mme re tla utlopa le ya gago moamedi metsong ya na leshome le metso motlhano pele re fitlha goreng ya bone ga jalo ke nako ya dipapadi ka bongs
2: a tsa dipapadi go riathelela le bongane tšhabalala

0: ke le bo le bulitibos mamedi wa le se dumela ho hle mo mamesengwe le teng ha re qaleta batsena tsa pele tsa dipapadi o re a thella ka tsa papadi ya cricket se hlopa sa the Proteas women se ke ne ka thata he bo ikwetlisong ha jwale e le bo itukisetsa tlhulisano ya T20 World Cup e qala mafelong ana be ke mane na henya England hlopa sa Africa Borwa se tlo bapala papadi ya sona ya pele mo qobelong ona kgahlano le se sireletsang sokola sa naha ya Australia mane Manchester kapasana hema medise tla satataiswa mo kotlisi mantla mashimbi se mogahlelong o matla holo empa tshebetso ya sone ya morao ntjena e bontsha ha ile hore ho hang fela se batla se tle se le ka botleng jalo ka ile hore se ile sa sebetsa hantle ya holo ho fitlela ha kana papiso le nako ile se ile sa sebetsa ka yona dilemo tse ngata tse fitileng 2009 le 2010 ha se ya ka sa hapa papadi le ha ile lengwe tlhodisano yona empa morao ntjena re dira ra bona se finyella magatlo a mabedi ka tatellano papadi ng tsa pele ho ya magaolagang se batla se se le moya o phameng tlhopa sena sa kwalo lapeng he ka morao re se bapale ka bogabane bona ba e sale kgatlhano le setlhopha sa New Zealand se e leng gore ka nnete se bahlotsi sa ba sa hlola sena sa naga ya India dipapading tse o kileng ka bua ka tsona nakong e fetileng tse tlhano tse bapaletsweng kwalo lapeng tsa le toto T20 ka dipapadi tse nne go e le nngwe mme ela lo jalo tshebetso ya sone ya morao ntšena dipapading tse dingwe go bona etse go na le mathatanyana a masesane a ka nnang a lokiswa nakong ya boikwetliso gagolo nakong yeo setlhopha se agelang le go jage ga seotla ka bogabane e leng seo mokapteni Laura Volvart a tlhalositseng ga ba lokela gore batle ba sebetsane le sone gagolo gagolo dipapading tsena tse agelang e le gore batle ba kgone gore ba die diwikete le o beya setlhopha ka botleng le go thusa dipapadi tsena tse e leng gore di ntse di tswela pele go tla ka bogabane Atia mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re tswa mono re kena jwalo ho tsa papadi ya bolo ho setseletsa tsile le leng fela pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tšantšhelelo papadi tsena tsa tlhodisano ya mogopo wa lefatshe bafana ba kgutlela boemong bo phameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ha e sale go tloga ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloho go tloga ka la 11 kgweding ena ya Phupjane go tloga moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa Aforika Borwa go SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto o ne ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela ka la 11 kgweding ena ya Phupjane tlabe le o sane goreng ya borobong bosiu motsotso o mole o mong wa leeto lena wa qala re mmogo go sena re pelo e nngwe tsena tsotlhe o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 go tseding hem mamedi Lionel Messi go bonala gatlhe kare o sale maemong a batlang a tlhea le matle ka morago gore go be lengongoreo go latela go fetwa gae ke dipapadi tse pedi tsa setswalele nakong e fetileng tsa setlhopha sa Argentina seo go tsebang gore se kena tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe sa selemong sena jalo ka basireletsi ba sokola mme o ne a le seo dipapading tse di leng se ileng sa baka ngongoreo basietsi ba setlhopha empa maobane o ile a gutla le go thusa setlhopha go hapa papadi ya go qetela eo se bapetseng kgatlhalo le sa Iceland ya bajwalo se mamola tlhopha seno ka dintlha tse tharo go noto ka pele go basietsi ba 28 mane Alabama Messi ya dilemo tse 30 a nang le metso e robedi ke galala ka nnete monenwa o na le bothata ba temalo bo ileng ba etsa gore a tla fitwe ke dipapadi tse pedi tse fetileng tsa setswalele pele ho ene ba bapetseng maobane mme o ile a tlhaba penale le o thusa tlhopha sa gabo go qetelela se hapile papadi eno ka ntlha tse tharo go noto mme leeto la setlhopha le qala jwalo ka la 16 kgweding ena ya Phupjane mane Kansas City mme bona ba tla o thulana jwalo le setlhopha sa Algeria tlabe le papadi ya bone ya pele tlhodisanong ya selemong sena ya mogopo wa lefatshe a tlhopha sa kwano kontinenteng ya Afrika DRC sona se beetse se tlotswe gape kgetlho le na se tlholwa jalo ke sa Chile ka ntlha tse pedi go ile nngwe le bona jalo ka go tse bantse ba itukisetsa jalo papadi tsa tlhodisano ya mogopo wa lefatshe papadi ena e bapaleletswe mane fora mo go neng go sa dumelelwa basietsi mme ne lokela be e bapaleletswe mane naheng ya Spain empa kile ka go tsipela bekeng e fetileng ga e le ya ntle gore ile ya tlakolwa mo le naheng ya Spain ka lebaka la bothata ba ebola bo qhomeng naheng ya DRC lalo jalo tlhopha sena se tla dumelelwa go kena mane USA ka lebaka la gore se ile sa nka nako e teletsana se le mane kontinenteng ya Europa e le ga se ne se itukisetsa jalo tlhodisano ya mogopo wa lefatshe ga se tswa ka kotloloho naheng ya DRC empa se tswa se se tswa ka mane ka Europa e leng se batlang se kokobetsa dintho gagolo ka morago gore bana ba World Health Organization ba tlhalose ga botlhoko bona bo se bo qhomme naheng eo se tswang go yona ya DRC fatshe jwale he se khutlela tshutlisano ya mopo wa fatshe channel ga tlola pele ha sa lotlwa ka selemo sa 1974 me se tla thulana jwalo le sa Portugal sa Colombia le sa Uzbekistan mogahlelong o seleng hona dibile ka lotso ke neng go swara se tsona ile tsa pele tsa dipapadi o se fetuketseng hape mane me tsotsunye mashuma mararo ka moraho ra ya bone bana bes
1: ke letsatsi fela
0: ngwana mme
1: di atlo
0: di atlago
1: di tloa le mollo top la ma 7 di tloa le mollo bongani
0: ngwana mme
1: re ya ho 16 ba fete
0: o tshoje
1: ke ba nna ga ya ho 16 ha ba ninga le dumeli ha le sa dumeli ho ba le ntumela lona ka ya fokola
0: ntse ke jotsa KG man ke re ne ke shebile press conference ya mokotlisi maobane o lla ka nthwengwe ke nahana le nna hore ka nna ya ba bothata taba ya ho phama ha dibaka tse batlo bapalla ho tsona nthwene ba reng ke high altitude
1: e tlo ba
0: sitisa holo jolo ka sehlopha ho ba ba ka nna sehlopha sena sa Mexico ha holo papading ya pele se ka nna sa bana ba tsiba hore batho bana ba tloele maemo a tjena ba ka nna ba bapala papadi e potlakileng haholo ebe ba fumana bashimana ba rona ba kgathala ka pele papiso le ha ba bapalla kwano lapeng kapa kwano continenteng ya Afrika
1: ha o le boemo bo kala utlwa ka matshwafo ka pele fela
0: o kgathala ka pele o ba jwale oxygen e batla e hlese ngata go ya ka moo e tlwaetseng ka teng ga o le dibakeng tse tshwanang le kwano Aforika Borwa empa he boiphitlhelelo bo dibapadi tse ngata tse sehlopheng tsa Mamelodi Sundowns di na le bona motlhomo bo ka thusa sehlopha bane ba kile ba nna ba ya America bane ba tsamaya le kwano continenteng ya Afrika go bapalela mefuteng e fapaneng ya maemo mme ba ka nna ba thusa sehlopha golo ebile ne ke shebile mokwetlisi mo ne a bua ka taba gore ba lolokela ba sebedise mokgwa o mongwe wa mmapalo le bohlale bo itseng gore ba kgone gore ba thibele tlhopha sa Mexico se e leng gore se tlabe se tshepile go se bapale papadi e potlakileng e le gore se kgathatse bashimane bana ba rona
1: sure areng
0: ba lokela ba e beye fatshe
1: ga e jejwang balokela e jejwang ba e tshele metsi ba etse ntho ka gengathelela ba e tshele metsi ba e beye fatshe ba e rapele ba e rapele bongana and-e ba tle ka papadi ya rona ya Aforika Borwa ba bapale ya Aforika Borwa a re tla ba phelekanyetse ya re ga ba re phapa ba fumane gore ba lelekise
0: go se o le gobe
1: e solo o sane he re tla robalang bosiu
0: a o tlo o sane ngwana mmetlhe nako tsa gona tsa boroko di
1: go na le papadi nngwe ya rona ke boneng e ka reka gore raboraro ga ke sa fose ga ra dipapadi tsa rona tse teng
0: ee
1: go na le ke boneng e ka re tlo go tsosa ka tree
0: e ngwana mme ke ntse ke di shebile mona ke tla o tlela le tsona gantsa ntle di tla bapala jwa megatlholong ena go na le nngwe e tla ba ka gore ya botshelela go ya ka nako ya kwano go na le nngwe tšhe jalo ka botshwa e tla ba mesong le ena ya go sane e tlabeng le bosimane goreng ya borobong
1: re tla re tshwarela he ba o ka medi mosebetsi mona bana beso re tla re ga be re gathetse le utlisise
0: a thula le bza
1: ba utlisise ga be re gathetse
0: ka pa jang le bza
1: re re mo buisa e sepetipeti
2: chevela skin
3: re tla ka sepetipeti
2: le bone Mr. Moloto skin sam o ga le shebele di bua ka ntho ke e shebeletseng momedirekeana mebileng mme he re thakgola ka mona ka Edgeofice bound ka morago fela wa mothing ya one wa Reed Fontain lepheo le le tona la mmila le amegile ka moo ganna ga kelotlhokotlhe go na le tukiso e ntseng e tswa ke ne ke o tshwaretse yone ena fela tla leo goreng ena e bona letso di bonang re sa di bona re tshwara ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag ratella traffic
4: Lesedi FM Welcome only Kubukila 89.4 Kafa downloader SABC Plus app Kimulelwa

0: Bomini ukuyenza uthume ntahulu ya Big Zulu tsaba le Casper University ba indukentle mizotsukele shuma le metsupile mpela ga fitla go nyane ya bona ke la tsala afternoon drive ke buite kulo hle mere ka tshabela hulu utlo wena 0860003084 kapa 0797585066 WhatsApp LCDFM
1: o tsawo mukodi le le bumawela e ba tla tsaba monati ngwaneso Only matele mathata o thabo bokoni ni le bumawela ba tla tswaga monati ngwaneso only matele mathata askimi eish ay man ane le ntsitse bodutu nna sefapano ane le agwane ay khona hey ke thabile o ka le ba leri ka le tsati le kana ka la gospel mane e ja le bua ba ga tuwa ja le bua le mametse se le mametse se pampa di tibing re tena
2: le ka la bua ka go foko so fose sa na se go foko se mo tsa maikutlo ha ke gone o thola mosebetsi Seri ke mme se ke dula hapa ubima ha ke sheba bophelo ba ke fitileng ka go bona ne ke na le bophelo ba ka botlo change ene jwale ke bana ka e wena le baneng ba ka hlethapa ke kopa thuso ke kopa le nthapedise ubima ho thata bana ba ba badile ke na le dipampiri mpa ke a kokota ha o bule menyako
3: la touch le lebza ngwana nna ke hutse la ping la heso ke be jena le ne le neutral ntate ona sebetsa mme a sa sebetse ke hudistwe ke bona ka bobedi empa ne ke labalabela gore ka nnete motho a o sebetsa fumane mosebetsi wa hantle o fetole lapa la heso empa motho a o kgone o fetola lapa la heso ka lebaka la gore mosebetsi o sebetsa ga o fitlhele ditlhoko tsa gore nka ketelletse ke tšhentšhile lapa la yeso empa ntate o ile a tlhokala motho ntse o leka no jena tibola tatšhe gore o tšhentšhe lapa la yeso empa go bima tibos but he go tla loka o tla loka one day ke a leboa moifo letswere fosi maphakisa ka bona ka bos tao
4: tumela thabo le lebo nna ke a birthday today ke etsa 44 years and ha ke na ngwana ke hotse ke sena ntate ntate ke motsebi a ke tsebe lerato la ntate le mofuti wa ba le ntate ka tlong ene ke la ka itjwetsa gore a nke kebe ka ba le bana kapa le ngwana ke sa nyalwa ha ke batle ngwana a utlwe se nna ke le ka sutlwa so ka a ke tsebe ke madimabe kapa ke eng ke mona sebile ke hodile ga ke na ngwana and ke leboa modimo gore ga ke a batla go fetisa ngwana mo nna ke fetileng teng and-e ga ke tsebe gore ke santsane ke tla ba le ena na kapa ke tla kopana le motho e le goreng nka ba le bana le ena
5: shortlatash le bomawela fele guys abashwe Joseph Rametsane ka mafura Bloemfontein ey guys yo and phethisinyeke istory esinzima kakhulu dabelibuka ngebuhluku Hotman maka he awona next ki life na Hotman yaka I'm the first person ka modladlini kapa ka mo high wa reka a brand new car Hotman laka ke sa finyella dithutong tsaka ke ne ke labalabela ho finyella dithutong tsaka but ka taba ya ho sebetsa ka thata le understanding hore mo bophelong ntho engwe le engwe wa e fihlella o ruteile ha ba ruteya broaka focus concentration di ka o beya pele Joseph Rametsane ka mafura and le today tse ke leboa modimo guys ke a leboa abashwe
6: skimi nna sekgobo e ne le taba ya o se rute ene ke batla go e tlosa e le sekgobo sa lelapa la heso ka bomadimabe a motho wa ka wa kgona go fitlha mo e nngwe ne le taba ya gore ke be le lelapa ke tshwarella pala ka bolo ka ntate wa ka le mmyo ka ka mogone ba re tshwere ka teng ba go disa ka teng ba go disa ka lerato ba go disa ka bodumedi le nna ne ke lebeletse gore ke tla go disa bana ba ka ka tsela e ke godisitsweng ka yona ba seke ba golela gole le nna nna ke golela gole le ntate wa ka le mme wa ka jale ga ke ya kgonagala tseo skimi
7: Thibo Touch le Lebohang Maela le Bongane ya ela re thonga maqiba mara aya o sana Thibo a nna

0: ehlalose o kena driving o kena mathateng bitso la ho avoida ho kena mathateng ke ne ke shebile uthe nngwe a bua ka outailing ya tswa ka koloi ya shapa koloi e tatetse mo ene tatetse teng a ba shapa pothole le tire be le thubeha rimi be robeha a banka 30 minutes a tshintsha le tire a llela rona ko ya mosia ha qeta ho tshintsha le tire a tsama khoni mani mo ena lo fita teng a thola ona le accident e blind ho hlokaetse batho ba 50 mo ha sheba nako ye accident e tsaetseng ka yona ke nako ye kabe ha o ja a sa thola panchara nka be a fitile da
1: so much
0: thank you brak
1: ala bo hamba
0: shapo tsha sho
2: mo yong khotso
1: e tepito
2: le ka ngwane so
1: go shapo go ja ma
2: re shapo
1: ke se tepito go pase ka ipolela
2: e e ngwane so
1: na ntse ke ka ithuta yona ka ba ke tsaka pokeng ke sponsor ha gore ha ke batle go bona ngwana ka ka popana beso ba hudisa ke di family so ka ipolela ka lanka sokola ha ka na ngwana ka o tla dula le nna sokola le nna di family di dinga le botlhata teng ha ba bona gore o botlhateng ke khona ba ipona hatsa gore ba jwang na tepite pine ke sekolo ha ke a tsetsa kala ba kala family o tla utlwa bohloko ba o shapa ka metsi ya batang maria re ha o tlameha ho ja go botho ha re jeng phakwe yatla
2: yo
1: wa utlwa na ya ka dokotopi
2: ke utlwa ntle ngwane
1: ka ipolella ka gana no more ke dula le family ya le bua dokotopi
2: ke le bua ga itse ra go utlwa
1: thank you mme
0: ha bana ba re phakwe ne ba go wena
2: moeng khotso
1: e le go
2: le ka ngwane repeatse le
1: ke go bona ke tla ipolela
2: le tsela ya mo go
1: ba le. Ke ipolela ngwaneso. Ah, tsonta tsofa lo na se bo go ga ise. Na o tle ka e jo 15 ke la ka tsokala ke ba tswadi. Re ithusa la Jesu le ga ya ke sa tsamang. Ha ke tsa Christian a tla ngwana ka tlo ka ga no tropa a o tikile ke e tsa ke se ke di kontraka. Le ntse ka tla tsana ke sa po ka se se ka ntse ba ga ite. Ka u ntse bana ba hai ai mari no dia bo ya bule se kae ke la ka nyala ka o pala di tsale di tse di tse di ma hante e le ndi ja tsanga se ta o le mothilo ha ona ba le go be ile bo ke di ha ya go no se le tsa bana ba ka ke go taka tswa ka di le go le me le kana go ke di ha ka pa ha ke di tsa di ke go ile ja ke go itse mo pelo
2: yo wa feila ngwane sa utlwa
1: a tsene ka nna se bo so sa nna se bo go ke ke
2: o tlo loka ga itse raka
1: a re se se tlo tlo loka mo dinga ntse a le teng yana ka nnete ga mo tshepa ga mo gatela se le mantsi ya mpa se tso fitlalo
2: e tla loka ga itse raka ga le botlo
1: mm-hmm.

0: Every mizotsuke mashabele mizimithano ka morao hora ya bone ke ratella afternoon drive na go ngetse ntho mna tja holo ya mna Frank Roja as a major le Chris Wanda ba if I me he me re le bua ha holo ho re ngena ba di mo mejolo ka sentse ro amohela pela ne go tsone le ba ke ne handle skopeleng sa gona sa Black Excellence Wednesday impanto sa gona ha di tsamae ho ya ka mogwelong hore o ne o radile ka teng
1: ke ne tja tsira ka ke bo ba di ba be fela re moeti wa rona mo mamedi di ntho ha di tsamae handle ho hang ho bona hala ka nnete le motho ya naheng engwe jwale ho fumane ya hona le botlhata ba gokagano bo bogolo golo fela tlhophiso yona e ne e ntse fela ona taba re tla feta e ha wa senya letho metsotse masome a mabedi le metsotse tsheletseng ka morago ra ya bone
0: go jalo fela ga itsela motho mmogo le momedi mme momedi sefeto o na le se go tlhophisitseng sona tongene tshware yang tsena o tla o etsa o bososele tla o etsa wa tseba keng o gore bangwe no le mmileng
1: gopola re itse matlhobogolo wa kamereka mexico mexico amme dipapadi di a tala tsa mogope wa lefatshe o sane jale le rona re tla ipapisa ka nnete le go tala ga dipapadi tsa mogope wa lefatshe ebile ntho e monate kore re ipapise fela lebaka le etsang re ipapise kore setlhopha sa rona sa naga ke setlhopha se bulang dipapadi tsa mogope wa lefatshe ka mono ka mexico
0: gagolo kgaitsedi ya motho mme ke rata ka tsela e leng gore ma-mexican a re amogetse ka yone wa bona gore ma-mexico le ba-aforika borwa ke ntho e le
1: nngwebonneteng
0: fela ga a tshwaneng ba fela o se o sa tshwane puo maleme ga a fapana ka ona fela botho ke ntho ya rona le bona
1: le mathata a gona a batlile a tshwana ke maobane mo ono bua ka ke bongana bua ka mohanto wa matitšheng ee ke tswile ke bona le o seng a ka jeno a ba thibile kaekae
0: ee ke ba bone nna ebi
1: jale le mathata a gona a tshwana ke mpa fela ke thatiseletsa ntlheng e o e buang ya gore re ntho e le nngwe
0: ntse o na le mo ba batlang go kenelela teng ga ba dumelele o
1: kenelewaebon jale mamedi he go ipapisa le go kala ga dipapadi tsa mogopo wa lefatshe le rona jalo ka re thelela afternoon drive re ka sesane morago re tsamaya le wena e tla re ka mora ditaba tsa dipapadi Ini sesungguhnya sih malam itu kita nampak nora ya bulan. Ya, ya.
0: Alright.
1: Alright.
0: Okay.
1: Terbunyir suatu ajuan.
0: Terbunyir.
1: Ipa nama lain saya kena kamu ngata ya setelah serbuah.
0: Jo, jo.
1: Macam mana? Mana le? Kehasil di mana? Mulai saya uti mana puna. Are TLB. Baking ina isalin di ceri. Are isalin di ceri Diary of My Life.
0: Baking in.
1: Are baking in. Kupa bo ntlo ka lebitso
0: mantala bo be tsere la bogago
1: le tshwere diary of my life
0: okay
1: baking in ore ke ska mmitsa ne ke re ke a mmitsa ka lebitso le bo bo ntlo ka lebitso a pele ke na ka bongata mela itsa khantsi la ka nnete so sena bo bona la sinisi le sena se tibile ha hole sena se tibile ha hole mme re a tse bona le ba atleng hona le ba soka ba atleng ntshungiwe ya utlosa se khopose
0: na se mothale mo ba bangata o tlo ya ka di voice note tsa bona
1: Sure. Right.

0: Nobody gives them deep in Jalegle, Amos Varasgoop, or the city of M. Suki, Masha, and Mr. Robert, or the Billy or in your shag. Talk about Chevy.
1: Atsadi papadi hore ya thella le bongane chabalala
2: ke le bile holo le bile tshibo se mabadi wa sebeletso ya lesedi re go nelese tsa bobedi tsa dipapadi ka hare hore ya thella ka jeno re tla jwalo ka tsa papadi ya bolo la penkwano hona le papadi mamadi entseng ba palo ha jwale ke tsena tsa di playoff mo le mo di shopa di shebile ngore di tle di tseke ka nete ho phunyeletsa bakeng sa ho ya jwalo mane ho Betway Premiership me ke papadi e ba palo ka bana ka Athlone di bakeng tsa se shopa sa Cape Town City le sa Makesi papadi ya jwale e se ba pese metso tswe mashume supileng ana limits e supileng ke 1 Cape Town City ke 1 Makesi jwale he ke papadi engwe ya tse matla tsena hlopa tsena ka bobedi ka nnete di batla di sa qala ka lotlole letla ho sheba mme di shebile hore di tle di lukise di phoso tsa tsona e le hore di ipe menyetleng wa hore di tle di phunyeletse bakeng sa nka hlare bakeng sa league e kgolo ya Betway sehleng se tlang jwalo ka e le hore sehlopa sa Milford se ile sa tlasa dishashaga dipapading tse qalang mme le hoja sena sa Cape Town City se ile sa kgona ho hlola sena sa Milford papading engwe hape eo dihlopa tseo ka bobedi di bapetseng mafelong a fetileng a beke ka ntlha e leng ho noto jwang kapa jwang se hloka hore se hape ena ya kajeno e le gore se tle se ipe ka botleng e le gore se lokise diphoso tse se ileng sa di etsa papading e qalang ha se ne se hlola ke sa Milford empa e sa kgona ho iphetetsa kajeno jwang kapa jwang jwalo ka ba bapala lapeng ba shebile gore ba tle ba sebetse hantle mokotlisi wa sehlopha seno e leng Jan Vreeman o boletse ha e le gore o tshepa ha e le gore jwang kapa jwang ba tla kgona gore ba phunyeletse ho ya leaking e kgolo empa ha ke mona e ntse le 1 ka mahlakoreng a mabedi re tla bona he gore na e be papadi eno e tla bapallwa nka tla ka di tla bapalwa jwang jwalo ka e le gore e se batla e setse ka metsotsonyana fela e ka hodimo ho e leshome pele e fihla pheletsong jwale re tla bona gore na be go tlatle go sebetse jwang athe ha re tshelela jwalo go tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe re qala ka ditaba tse bohlokwa ke tsena ho se o setse letsatsi le leng fela pele dipapadi di thakgowa mme setšhaba se di lebeleletse ka tšantšhelelo bafana bafana ba kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatshe lekgetlho la pele ha e sa lotlwa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 30 a na le metsomene ka kotloloho ho tloha ka la 10 kgweding ena ya Phupjane ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng e le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa Afrika Borwa ho SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelevishene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela diyalemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la 10 Phupjane horeng ya borobong bosu motsotso wa molo mong wa leto lena wa qala re mmoho ho sena re pele nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport e le mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 o sa le jwalo o hlopha sa naga ya Portugal se tshwere ka thata boikwetlisong ho lokisa mona le mane pele leeto la sona le qala tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mme phirimaneng ena se tlobosana dipotso le sa naga ya Nigeria papading ya ho qetela ya ho itukisa bakeng sa FIFA World Cup Cristiano Ronaldo le dipapadi mmoho le ena ba shebile hore ba fumane morethetho pele ba ya mane America ka labohlano papadi nka tla re papading engwe ba e bapetseng ya ho itukisetsa tlhodisano mohopo wa lefatshe ba ile ba tle ya ho hlola hlopha sa Chile ka ntlha tse pedi ho ile nngwe mane Lisbon matsatsing a fetileng mme he hlopha sena sa Portugal se tla sa tataiso ya mokotlisi Roberto Martinez se ileng sa hapa tlhodisano ya Euro 2016 se ho Group K mme se lebeleletswe hore se tla sebetse ka matla le ho leka ka nnete ho hapa tlhodisano mohopo wa lefatshe lekgetlo la pele mme mokgahlelo ngono o se leng ona wa K ho boetse ho na le dihlopha tse kang sa Colombia sa Uzbekistan e ka sana le sa DRC ka la 17 mane Houston se tlo botsana dipotso le sehlopha sa DRC papading ya pele tlhodisanong ya 2026 FIFA World Cup e tla be e le gona kgweding ena eo re leng ho yona ya Phupjane ha re dikwana ka tsa papadi ya tennis Serena Williams o kgutlile ka matla boemong bo phahameng ba professionale maobane ha ne a hapa papadi ya hae ya pele ka mora dilemo tse 4 a le dilemo tse 40 a na le metsomene mpudi eno have wa di Grand Slam makgetlo a 20 a na le metsomeraro kaofela o hapile papadi e qalang ho di doubles mane tlhodisanong ya Queen's Club Championship toropong ya London mo a neng a bapala mmoho le kgalala ya mane Canada e leng Victoria Mboko ho hlola Erin Rutliff e ka setana le Nicole Melichar Martinez ka 7-6 le 6-2 ho straight set. Williams o bona sehla ba pala ka bogabane bona ba sale e leng se ne tifaditse menyetla hore a ka nna ba le kabelo ho di single sehlurisano ya selemo sena ya Wimbledon le khato la o qetela ha ne hapa Grand Slam ho di single sene le ka selemo sa 2017 ha ne ba mpudi wa Australian Open. Bekenyetlang o tlobela ba pala papa ditseng hape ho di doubles le khato lena a le tlhurisano nyane ya Berlin Open. Di bile ha kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding hape ke tsa o qetela ka bedi le mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano. Lebole Tibos Ratten
3: a re lebola ho lefela bong zito
2: ke uta
3: me di tabela go tla hape ka mora hora ya bohlano ke bongane Tshabalala fela na jole re tloa mabaleng re ya mebileng le top lama re tla ka se pitipi.
0: A go le botsi bla le bongzito mo medire kena hantle ka America N1 southbound ka mrofela o Allendale Road go nna le koloi ya emeng ka rumila e tlusitswe ha jwa le sephalla mona tsena se pitipiti N1 southbound ka mara ho Harrisfontein Road le pele le tuna la mila la mele ka mo gana ga kelo hloko ho na le koloi e emeng ka hare ho mmila me re fetere ka mana ka N1 northbound pele fita jwalo e a Albertina Sisulu Road ka R24 ke le pele le tuna la mmila ka mo le amehile bile le kwetse mo medire gana ga kelo hloko khe ona le ya koloi e emeng ka hare ho mmila ke ne go tshwere tsona tsena hore nyena kwa no hora tsela traffic e bona o tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore mokoned limawela 1x hashtag ratela traffic
3: le bile top la 7
0: ke le bile tibla
3: se bile mlaetsa mona e WhatsApp nge ya rona mona a ke tsebi na o tlantswetsa o bere ke nthwere kae gona thabela le bile mo ifoka ofela dumelang ke mo mamile mo holo wa le CD FM ha holo holo wa ratela afternoon drive bana betse tabaka ke ena ka labobedi ka mjolo Tuesday ke kopalekeletse sehloho ka motho a kileng a jola ka pa ho nyala cousin ka pa ngwana bo a sa tsebe experience bile joanga ka mora ho tsiba taba yeo ke a leboha hle bana beso ke tla lebella mohlang le bo yang ka taba yeo ke a lagata ka lagato wo
0: o nyetse ngwana bo
3: ha re o nyetse ngwana bo o re ke re bue ka sehloho se
0: jwa eh a ke go tshwalo ke bua ka taba yeo ba qatang ho ebala ya fela nna ke nkile ka tsaba ka tang ho ebala.
3: Okay.
0: Athe suthu se se bana. O munyetse ngwana abo motswala.
3: Ke ntwe ke khona mo yetsa ho sheba matsatsing a tlang.
0: Awo. Na.
3: Ke ikutlwetse ngwana eso he ya mme a ga. Ke bosisane ba o gao wa gwe.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo. Ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa ka pa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Disono tsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Disono tsa pedi ho mreki. Boxer Price Knockout.

0: Ana o no se ba ha re bua ka dipapadi tsa mohope wa lefatshe.
1: Mohamedi, selemo e ne e le sekete makgolo a robong mashome a mahlano
0: 1950.
1: E ne e le mohope wa lefatshe. Mme he, sehlopha sa India e ne e le karolo ya dihlopha tse yang mohopeng o wa lefatshe.
0: He wena, na o no tseba hore sehlopha sa naha ya India ka mora hore se amohelwe dipapading tsa mohope wa lefatshe sa selemo sa 1950, ba ile ba kgutlela morao ba rona re sa dikena. Hobaneng le?
1: Ka nnete hono hano ha ba bapala bolo ya maoto ka maoto, ba sa rwala dieta ka mantswe a mang.
0: Sehlopha sa naha ya India ba ne ba ikemiseditse ho bapala dipapadi tsa mohope wa lefatshe ba sa rwala dieta tsa ho bapala. Mme itse ha ba hanelwa ba re ne
1: re kekebe ra
0: kgona
1: kopola bilona le moareng ha re rwaleng dibutse tsena tsa bona ba di bona ke batho ba na ha e kgone ho bapala ka dibutse ke ba ba ra lekgale he kekebe ra bona setsung ke a molapo
0: setsung ke hole
1: ya ba ba tsamaya he ha ba nke karolo World Cup ya 1950.
0: Ya khutla hape ho sane metsotso ke le tshomela botse mhlano pele ho raya botlhano ka na o no tseba papa di ntsa mohope wa lefatshe.
1: Na le tsa ga ya ka ntho.
0: Ke le mokhubi wa ntho wa mnwana o sa gola ntho.
1: Ka 1950 fela o nana bolo e ne na le letlalo le tshwana le la hona jwa. O jwa ba?
0: Ka lo la teng le le letlalo. Fela bona ba ne ba ikemiseditse ho nka ka la mokhubi. Wena me ne re ke bo sa ne re tla ka ifing ana o notse ba di papa di tsamo kwa lefatshe.
1: Le kutlela ha e ka bakala go fela le batla go a boloka maoto.
0: Ba tla ba pala ka.

0: le ke se poma khabane tsa mali Israel mo sehla mo pholisi wa ka o wa phela pele mona re kene jalo ka the brain gospel ba reng ka pese ka matla e le shomela metsetsele tseng fela metsetso ka mara hora ya ba hlano re ya tella afternoon drive ka la bararo me re le buile a holo fela ke kene modupi a se kene
1: nakamoloi
0: ane nga re balla taba tsa hora ya ba hlano mogatlo ka o ketela ke hora ya ne o iratang ha holo me e re ke ke bera podcast jalo ka tseba la bararo le leng re tsa bonne ti ba hore o wa phela
1: ho jolo fela mo medi meretla o re na le moeti antle ntle ka jeno ka kwana ka diphapisentsa gaso ha di nthotsa gona di lukile fela ga tla ba re sentse re tswela pele le yena ke ntate Becky M jolo tsa bana tiba go se fetu ke puisano yena e ma tla o tla utlwa gore ha re bua ka Becky M re bua ka mang
2: khala pa di a buseletsana thula o mametse le go tsietsa le sedi FM mme le wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso sa kamihla Seo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 e le teng.
3: Mahlonolo ke ao.
2: Lesedi FM ke molelwa. Basotho kopanang.
4: Basotho kopanang.
2: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikolo.

0: Tshwabile motsole mong a metsotso ka morago gore na botlhano mo be dijeya re tlo utlwisa he ora re bua ka beke e ma re bua ka mang jalo ka ga e le ena moiti wa rona ka jeno kwano home gospel hour
1: nnete ke gona mo mamedi gore re mo lebeletse ka thaselo e golo mme re batla gore pele re buisana le ena ntho tse ngata go ya pele re ke re mo utlwe monnena wa modimo jalo ka tsholo ra ntho e teng e re tshwereng ka jeno ntate beke re tlalela ka efe ka jeno o re dumedisa ka efe
2: Siwelewele.
1: Bana beso, ke relefa yo.

0: si wele wele a he Jesu ke more ta o yale lokola Juda o bitsa gore tshelo le Beggy M ka jeno a o sontse utlwa he gore na re di otla kae 1 2 3 go
1: go tanso ja e fikeng tshwete
0: that's all
1: ndate be ka gore jo etse he pina ye album ya ho ya pele o na le album tse kae araba mono ke tla o jwetsa gore na o tshintshe mike ka pajwa
2: okay ke na le di album tse charo ya mathomo ke mbuso zayo ke le kae ntsa kang ka selemo sa 2009
1: o na le album tse charo e ya kotle mike ngona o kotle mike ngona wo nuka o bina so o bua ho utlwa ee ona la album tse tharo
2: ke na la album tse tharo ya mathomo ke mbuso zayo ke le ka ntsa ka 2009 ya bobedi ibe ya ba life surrendered ka selemo sa 2018 then ke le ka bana le EP ba re ke short album yona ne re ipitsa gore ke my weapon e le yona gore ke ntse it's after re thola mlaetsa no re tloetsa ho rapella batho ha bana le mathata ba etla ho rona re le ba route re ba rapella ba fola so this time we are no thola mlaetsa hore hey di otlile ka lapeng di otlile gae so re le ra fumana mlaetsa hore mme ka hae ka lapeng ka mona o na le bolwetse ba kankere and bolwetse bo stage mo se boleteng kona go le thata ha holo because ina ile e mathang ka pelenyana eo e sa thibeheng but ke ile ka bona matla a modimo mo today he re bolela he modimo mo phidisitse o cancer free ha sana kankere melengwa hae ka baka la mantsu le a thapelo le lentswe la hae le modimo le ileng la re phamisa ka ra ha dinako tseo tse boima
0: Me house bini fela ke bone ka 2018 le 2022 wile wa hapa di gao o sibini sena le di gao ha o shebile hape ke a bona hore le bo di freeze kwa masotswa o teng o le nominee ke di gao tseng a ta hole selong hore o ile wa nka karolo tsona fela tsena tsepedi ya ba wa di hapa ho ho bulela eng wena jolo ka sibini
2: ka nnete o pile khomo le naka ka selmo sa 2018 ke le ka ka khaba se khaba sa I won an award kere ke a leka se sotho saka ka wina award ya the best national male artist it was my first ile award yaka ya mathomo e ile ya nruta gore ha gona ntho e palang bophelong go nka tlhaloganyo ya hao o e be a montjong ha ona hore e ka setswelle gona le modimo so ya bobedi nkile ka tswella pele ka wina ge the best national gospel artist ka hopola gore ka gara category gona le maina a maholo ho industry ya tshwana le bontate Nqubeko bontate Sibunoa hey le nna kile ka makala ka bona mohau wa modimo ka gara category eo ke phahama le nna jwale ka mofenyi ka nnete seo simpolella gore tsela e ke itshwereng ke yona gona le batho ha ba mametse ba amogela molaetsa o tshwereng o gona ba phamisa lo ba khothatsa bophelong
1: sure mamiri ba shoma ba bede le metse robonga metse tsore fela letse hore ba hlano mo gatlhelo go qetela wa retella afternoon driver tsamela tsenge kholo ya la Serie FM mme wa tsaba gospel Wednesday mme jo rona ka jano ke monghadi Becky M mo sontse utule ke mo hapo di khawe ke mo ruti moneno ke sibini ke ding thotsohle ke letswalala ka bona ka Winterfeld ka Tshwane fela ka bodulwana jwale o ka kwano ka Sasolbeck re ma balenga di papadi le bongane ha re khutla o tlo re binelang re khutla
2: ha re khutla re tlo bina pina ering sihamba no Jesu
1: sihamba no Jesu
0: Amen.
1: Se hamba no Jesus.
0: Amen.
1: Right, bongs.
3: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
4: Ke le bile holo le bo le tibose le moetsi wa rona ka mo ne he bana beso mamedi wa sebeletso ya lesedi e re go neletse tsa go qetela tsa dipapadi ka jeno kwa no hore ya thella re tlale ka tsa papadi ya rugby re ya mosoma watle sehlopa sa Leinster se netefaditse ha halala e bapalang ka le pyong e leng James Low a tlo tloa sehlopeng seno mafelong a sehlasena papadi ya bekenyetlang ka labohlano ya magaolagang a United Rugby Championship e o hlopa seo se tlo e bapala kgahlano le sa Bulls mane Croke Park e tla be e le ya hae ya go qetela ka mora dilemo tse robong kaofela a bapalela Leinster Rugby Low o bapetse dipapadi tse ka banga tse lekgolo le motsomong ka kakaretso sehlopeng seo mme o hlabile ditry tse 70 a motsomong le o ja o soka o hlakagantle gore na ebe o tla le ba o kae Menyenyetsi re ka se bapadi seo se dilemo tse mashome a mararo a na le mesume raro se tlo le bamane na henya Japan se tlhopeng se bitswang Tokyo Santori San Goliath seo na kwenye fitileng se ileng sa tikina mo Afrika Borwa Cheslin Kolbe me bang seo se ka etsa hala he se ke ke sa iphumana se bapadi seo he se bapalla se hlopa sana ha island boemong ba di papadi tsa machaba. Ha re tlotsa papadi ya rugby re kena ho tsa papadi ya bolo papadi fedile mane Athlone Stadium ene ne le dipakeng tsa sehlopha sa Cape Town City le sa Makesi mme yona e fedile ka 1-1. Sena se tlala sa hore ditoro le ditabatabelo tsa Cape Town City tsa ho iphumana jwalo ba nyolohela leaking e kgolo ya Betway di fedile fela jwalo. Sena he momamedi se bakwa ke hore ha o sheba loko sehlopha seo se se bapetse dipapadi tsohle tsa sona tse nne mme se mohatleng wa loko ha jwale ka tlholo e le nngwe fela ya ba se bapala ka ho lekana lekgetlo le le leng sa hlolo wa makgetlo a mabedi mme se kgonne fela ho bokella dintlha tse nne. Se bobeding ke sa Makesi se ntseng se na le monyetla ka se saletswe ke papadi le nngwe e se tlo e bapala mafelong ana a beke kgahlano le sa Milford. Sona he se maemong a bobedi lokong ena ya di-playoff ka mora dipapadi tse tharo se hapile papadi le nngwe sa bapala ka ho lekana papadi le nngwe sa hlolwa papading e le nngwe mme dintlha tsa sona di nne. Se e leng gore se monyetleng ona o ha e sale ke gore ga o keke wa e tsala Milford mamedi e tle ye go Betway setlheng se tlang a tshitlabe le bohlasweng ba bona go ba ga jwale ba itlhomme pele a go sheba loko ka mora dipapadi tse tharo ba hapile dipapadi tse pedi ga ba se bapale ka o lekana ba tlotswe papading e le nngwe ba kgonne go bokelela dintlha tse tsheletseng go fitlhela ga kana ba itlhokela fela gore ba bapale ka o lekana mafelong a beke e be ba he ba nyoloela leaking e kgolo ya Betway. Ha re tsamaya re mamedi re tsenela jwalo ho tsa FIFA World Cup ho fela ho le jwalo ho setse letsatsi fela pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tjantjello bafana bafana ba kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ha e sa le o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashome a mararo a na le metsomene ka kotloloho ho tloa ka la leshome le motsomong kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlameng le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa ho SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streamer SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la leshome le motsomong kgweding ya Phupjane e leng osane gore nyaborobong bosiu motsotso o molomong wa leeto lena wa qala re mmogo o sena re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tseleng he tsa monate o tswa hlopeng sa naga sa bafana bafana ke hore e ka Aubrey Modiba ya bapala moraomane e ka lephiong le letshiari o se a le malala a laotswe go ka bapala go sane kgatlhalo le tlhopha sa Mexico. Bafana bafana he ba ile ba phethela kampo ya bona mane Pachuca maobane ya babakena leetong la diora tse tharo ka tlhaka diora tse pedi ka ofela ka bese go leba Mexico City mo ba ile ba bapala papadi ya pele e bulang tlhodisano mo hopo lefatshe hona teng go sane mme ba fitlha mono he Mexico City ba ile ba moelwa ka mofuthu ona wa esale ke ba sieti ba papadi ya bolo na henyeno toropong yeo bile ha ile hantle ba mola jwalo ke ba kolotsi ba ditaba tsa dipapadi papadi ena ho sane he e tshwana hantle fela le le ya bula tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ka selemo sa 2010 mo hlopha tsena tse pedi di leng tsa kopana papading ya pele e leng ya bapalelwa ka mona ka FNB Stadium ho sane nalane ya ngolo hape empa kgetlo lena e tlongolwa mane Estadio Azteca ke mo papadi ena e tlo bapalelwa hona teng. Mexico ke lekgetlo la bolo shomelo motsoro bedi he mamedi la papadi tsa mopo la fatshe e leng rekoto e ntle haholo ha o sheba mme ba siwa fela ke dihlopha tse kang sa Brazil se hlaletseng makgetlo a mashome a mabedi a na le motsomong raro tlhodisano tsa mopo la fatshe sa Germany se hlaletseng makgetlo a mashome a mabedi a na le motsomong le sa Argentina se hlaletseng makgetlo a leshome le metsoro bong hlopha sa Afrika Borwa re a tseba sona he ke lekgetlo la bone fela se hlaela tlhodisano ya mopo la fatshe a theba keng sa mokotlisi Hugo Bros papadi ena ho sa ne tla mohopotsa diketsalo tsa selemo sa 1986 ha ne ha ine se bapadi sa sehlopha sa naga ya Belgium mo ba ileng ba hlolwa ke sehlopha sa Argentina go di semifinal o re lalo jalo papadi ena o sane a ke ke a sebedisa jalo ka ya ho iphetetsa jalo ka ile gore ba ile ba hlolwa hona mono naheng ya Mexico papadi tsa di semifinal mme yena he le mokotlisi eno wa kotlisa sehlopha sa Mexico e leng Javier Aguirre ke bakotlisi ba ile gore ba qadile go bapalla tlhodisano ya mopo wa lefatshe ka sona selemo seo sa 1986 1996 lo ja he mogotlisi no a hlopa sa Mexico yena he a sa ile a kotlisa magetlo a mararo na konye fitileng thulisano nya mohopo le fatshe ha eno a rona he mogotlisi leng Hugo Bros yena ile khatlo la ile pele a kotlisa sa hlopa thulisano nya e kgolo ya mohopo le fatshe ile nge se wa hlalositseng ile phihlelo e kgolo a holo e sale a sebetsa mosebetsi ona wa go ba mogotlisi di hlopeng tsa naha re tla bona he mamedi ka nnete ho sosetse letsatsi le di hora tse mmalwa fela ho sa ne a re kopana ho tla bo sosetse di hora pele history e etswa mane naheng ya Mexico ha o bulwa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe papading e kgolo ya tlhopha sa naga eo le sa naga ya rona ya Aforika Borwa dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetwe ke nanong le feleletseng pakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi e be o sane o seng la kitchepat o tla tlhagelela nanong la thagoa ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano gore ya thelela o sane ka letsatsi le legolo banna la la lesome le motsomong kgoding ena ya Phupjane kwano gore ya thelela ko fa dintlhagolo tsa dipapadi bana beso ke tseo
0: ha kule bua holo bongs moholo wena le tibla le moamedi re sontso le fela jalo here kana ka mana ka mbileng me o bona la ka nete ho sina le thule le ka lo leng hore motho a ka tlalela ha e ka lona mjolo ka bona la spitipiti sintse se phalla ha monna jana mbileng yo tlhaka kwano ka Johannesburg ke le go tshoretsa kana moamedi e ka jeno kwano ho ratela traffic di fumana di feletse manta ha yo ho sana mitsulo sho bene metsi mhlano pele go fitla ga nya bone ke ratela traffic
3: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pilung ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9 kapa kenang ho SABC plus F ke molelwa Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang lesedi FM le khubula 88.4 kapa kenang ho SABC plus app ke molelwa Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pilung ya Free State lesedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9 kapa kenang ho SABC plus app ke molelwa
5: Halletsa tsile rapama sa sanka le ri atella afternoon drive show ho le sedi FM

0: Mino o phamisa moya le tseding tsa morao rao tena. Ke mo nyaka fela go ya go ile. Mamela re a tella manta go isa ka labohlano go renya boraro. O fihla ka gora ya botshelela go le sedi FM ke molelo.
1: Moyipo dumelang. Moyipo toploma 7. Lwena di bantle of joy mo a eman pina yo ha ba khutlele studio ba ile yo lukisa ha ke ba khutlele studio ba lo lukisa moyifo ka sthabelo re ka thoi tlo mo ga ha ya phe ha mo na cha ba tsamae ba lo lukisa diphoso se ke di kule dingatanya thank you.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
4: Mamedi metsotso ke mashome a mabedi pele re fitlha go renyane ya botshelela ke ra tell afternoon drive ha a ka nnete bana ba se ba phele mona momedi la mpa ba gore ba petse voice note hona jwale empa he re tswela pele le Becky M me ke consacrate wa tseba he ha re se re ba petse mabenkele re fitile hona wa tsela ba
5: consacrate o itse tlo re qalla ka se hamba no Jesu
6: Samba no Jesu.

0: Umeli ifthamile phela njalo sinye sihamba no Jesu.
1: Sihamba ne
0: sihamba neqhawe.
1: Sinyathela
0: ngezisotha. Ayayayayay. Hunetsa lo muntu alingola pinela ntati.
2: Hunetsa.
0: Mm, kamo ramola ga sa bua ga sa
3: tsafela. Ntate ntona ke bone hore ho tsama o li one ha o gona hale ka selemo sa 2013. Ke le ka hlalela ke msebe ke kotse msebetsing kwana ka chesa ke mtlakase wo fetang voltage ya feta 500 ke le ka chama tsohong ka chale sfatlohong ke le ka nahana hore awa ho fedile ka nna ho bane batho ba fetang ka ra semo sena aba sa gudla mara ke le ka bona mohau wa modimo umphitla umpoloka and today ke mona ho tlo fa bopaki re ka netting Jesu ile tsa ma le nna ene ke le ka gata ka sebete morao ga fao
1: yo
0: yo le o go tshwaretse nyana ona jalo tla go binela na ke feng ireng
3: e re tlo bina ngona jwale e re ina mandla
0: ina mandla
3: eya
0: le ka hlala re fa yone ntate
3: ya thola hala ba gaetse go hona di digital platforms ina mandla by Beggy M ke kopa ba le subscribing mo
1: ba subscribe
3: butle butle ha nyane pele o iqala ke shibile na kwa rona kwa nle ke tlo re dia ha ba ikalana jwa itlo re dia ba ikalana jwa le ire re gwathagwathe ka mona fela re gone re hleke mabang
4: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pilunya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 ka ba kenang ho sabc plus f ke molelwa
5: Ibangu nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mahala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plan tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Gospel Wednesday.
7: Re tlore ina mandla ka nnete re dumedisa bagaetsho magaeng re ka nnete Jesu na le matla.

0: Mehe mamedi se khutlwana sena sa rona sa dikgetho se o silitso jalo he ke komitini ke mitse dikgetho kwa Afrika Borwa ka kopanelo le SABC misna se tsela la boraro le leng le leleng mme beking ena he re tswela pele ka sehlo sa rona sa call to action more shebaneng haholo le taba ya ngodiso ya bagethi hore ke bomang ba tshwanetseng ho ingodisa hore o tshwanetse ho ba le ditokomane dife ho ingodisa hobaneng ho le bohlokwa ho vouta le hore ke hobaneng ho tshwanetse ho ntjhafatswa dintlhatsa hao mme he ho utlwa holwanyane mamedi ka ditaba tsena le hore thusa rona se tsala mona ke sefe re buisana jwale he le ntate Mankai Ntshitshi yena ke motlatsa motsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa ho IEC. Ntate Ntshitshi ha re lebohe haholo hle ka nako ya hao re o amohele tshebeletsong ena lesedi ho matshohlo thapa menyena.
1: Re ke tle go dumedisa ntate Mokoena, ke dumedisa mamele di botlhe ba Lesedi FM.
0: Ke bo mang ba lokelang go ingodisa gore e be bagethi kwa Afrika Borwa ntate Ntshitshi?
1: Batho ba lokelang gore ba ingodisa gore e tle be bagethi ka hara naha ya rona Afrika Borwa ke batho botlhe ba beng gore ke baahi ba naha ya rona Afrika Borwa, mme motho ya batlang gore a ingodise o tshwanetse a ba na le tsena tse latelang. O tshwanetse a ebe o tshwere bukana ya ya boitsibiso e tala e nang le metsero e leng yona green barcoded ID, kapo a ba a na le karete ena ya boitsibiso e leng smart card, mme ha ebe gore hana tsona a ka etsa kopo kapo a tle ka lengolo la nakwana la boitsibiso e leng temporary ID certificate, mme he ke tsona ditokomane tse dumeletseng gore motho a ka ingodisa ka tsona. Mme he motho eno o tshwanetse a le dilemong tse 16 ho ya hodimo, le ha fela he bakgethi ba rona ba dumeletswe fela ke molao gore ba ka kgetha ba le dilemong tse 18 ho ya hodimo. Mme he a ka ingodisa ka seko kapa a ka ingodisa ho ya ka tsela ya rona ya internet e leng yona marangrang, ka hore a kene mane lehokanyi la rona e leng registertovote.elections.org.za. ke registertovote.elections.org.za.
0: Me ha go hopotsa mamedi fela nako ya boingodiso e bang ke itulela kwana maplasing kwana ke sena tsona taba tsena tsa dikgokahanyo tsena di inthanete, mme ke lokela gore ke eme moleng ho ya lekola gore na hle ditokomane tsa ka dintse di le hantle. Nako eo ke neng?
1: Boingodiso ba rona bo tlo bulelwa setšhaba sotlhe ka mafelo a beke a tsatsi la 20 le 21 kgweding ena ya Phupjane o re leng ho yona. Mme he bakgethi ba rona kapa setšhaba sa rona se ka ikitlaetsa ho ya dibake tsa rona tsa go kgethela ka go fapafapana, go tloha goreng ya borobedi fitlha ka gore ya bohlano matsatsing ana mabedi a tseng ke a boletse. Mme he ba tla fuwa thuso e nepagetseng kapa thuso ya maemo a nepagetseng ke basebeletsi ba rona ba beng gore gona jwale ba ntse ba le kwetlisong go bontsha gore kapa go netefatsa gore ba neelana ka tshebetso ya mantlha setšhabeng sa rona.
0: Jwalo ka ha go ka etsala gore e be se le nako ke qetetse go kgetha, mohlomong e sa le ke qetela go kgetha ka 1994 kwana ke batla go gutla jwale he ke tlo kgetha gape, gobaneng le botlhokwa gore ke ntšhafatse le go netefatsa kapa dintlha tse ya mona jalo le dikateng tsaka ditokomane tsaka ntate Ntshitshi?
1: Ho bohlokwa haholo ntate Mokoena gore mokgethi mo le mong ha nako e le teng kapo ha re ya re shebile dikgetho a tla netefatse gore na dintlha tsa hae di lokile ka gare go lenane la rona la bakgethi ka mabaka a ne a latelang. Go na le gore bakgethi ba rona ba ka angwa ke tsheobošwa ya kapo go ralwa bošwa ga medi ya ditereke tsa rona tsa go kgethela kapa mabato a rona a go kgethela, mme he bakgethi ba nana go bole hona bolela gore mabitso a bona tla tlaella lenaneng la bagethi moo baneng ba kgethela teng pele, empa he ba tshwanetse gore ba ntšhafatse gore batle ba tsebe go tlaella mabitso a bona a tlaelle lenaneng la bagethi dibakeng tse e lokile. Mme ho amang batho gore ba ka ntšhafatsa ba tshwanetse ba etse bonnete ba gore kgafetsa-kgafetsa ba lekola dintlha tsa bona tsa go kgetha gore batle ba tsebe gore ka nako ya go kgetha motho a ba sa tseba hantle kapa a na le bonnete ba gore lebitso la e latlhaela ka gare go lenane la bagethi. Mme batho botlhe ba beng gore ga ba na dibukana tsa boitsibiso kapa yona smart card yalo ka sekeke bile ba ka etsa bonnete ba gore ba etela lefapha la tsa selegae e leng Home Affairs, mme ba tle ba kope gore ba neelwe dibukana tsa boitsibiso kapa lona lengolo la nakwana goba batho ba dulang ka rona ya rona ba eseng baahi ba rona ba naha ya Afrika Borwa ga ba dumelelwa gore ba ka ingodisa gore ba tle ba bagethe.
0: Tabeng gape ke na ntate Ntshitshi ya gore ke obaneng go le botlhokwa gore motho a ingodise mo a dulang teng, le mo se fetileng ga ne re le dikgethong tse akaretsang tsa naga ke ile ka vouta moo ke ne ke le teng ka nako eo, ko ba neng ha jole ke lokela gore ke ke ngodise me ke vote sebakeng seo ke leng ho sona.
1: Ntate Mokoena, phapang pakeng tsa dikgetho tse le tsa tse ne re feta go tsona tsa naga le tsa diporofense le dikgethong tsena tse re yang go tsona ke gore dikgetho tsena tse o releng go tsona re tlo kgetha baemedi ba tla re emela mabatoweng a rona, mme gona go bolela gore pampiri ya rona ya go kgetha e tlo fapana go ya ka mabatowa ao re dulang go ona, mme he gona go etsa gore e be yona titla kapa go qobelelee gore motho a kgethe fela moo a ingodiseditseng teng, ka ga pampiri ya rona ya go kgetha e tla fapana go ya ka mabatowa. Mme selemong senana kapo dikgetho tse o re yang go tsone bakgethi ba keke ba dumelela gore ba voutele moo ba sa ingodisang teng, mme ke gona he re lekang ka gotlhe gore re kgothaleletse bakgethi ba rona gore ba tle ba ye dibakeng tsa rona tsa go kgethela e le go itlwaetsa kapa le go tseba dibaka tse seng dithiwetse ntšha kapo dibaka tseo ba seng ba ingoseditse go tsona, gore ka nako ya go kgetha babe ba se batla fela ba tseba gore ba tla tla ba kgetha.
0: Go etsalaeng e bang ke sa ntšhafatse dintlha tsa ka ntatentšhee?
1: Ha ebe ga o ntšhafatsa dintlha tsao jalo ka se ke tlhalositse, go ne go bolela gore lebitso lao le tlo tlhaelela lenaneng le den gore wena ga o dule ka o lona, mme he bora dipolotiki kapa rona re le IEC re tlo kobelela gore re o thibele gore o ka kgetha, ka ga o tla kgetha motho e beng gore ga a dule lebatoeng la gago le gore o tlo kgetha motho e beng gore ga a tlo o sebeletsa, mme go a lokela ke gona gore ba etse bo
0: Ntatentšhee a ke tsebe na o e tsala eng kanedium mogala wa šiša jwale fela he mamedi re ntse re buisana jalo he le ntatentšhee o tswa komišeneng e kimetsa dikgetho ke ntate Mankae Ntšhee ke motlatsa motsamaisi wa diphitlhelelo ga mmo le dikgokaganyo o tswa komišeneng ena e kemetse dikgetho ya Aforika Borwa, mme re shebile he mamedi tabena ya boingodiso ba bakgethi. Ntatentšhee ga re phethele nna le wena he o ne ntse o qetela taba gago motlhalosa rona le tla hana o re ke voute bang taba tsa ka tledise ka lenane.
1: Ee ngwaneso, ga re tlo o dumelela gore o ka kgetha ka ga o tla bo tlhaelela lenaneng le e beng gore ga o dule go lona, mme re kgothaletsa ke gona batho botlhe gore ba sebedise matsatsi ana a seng ke a boletse e leng di-2021 tsa kgweding ya Phupjane gore ba tle ba ye dibakeng tsa go kgethela ba tle ba tsebe gore ba lo ntšhafatsa dintlha tsa bona gore ka nako ya go kgetha ba tle ba tsebe gore ba kgethe ka tsela e nepagetseng.
0: Taba nngwe ya botlhokwa ke taba ya batšha ntatentšhee, komišene ka nnete e tsepamise maikutlo yone agolo dikgethong tsena. Ke molaetsa ofe o le o lebisang go batšha ka botlolwa?
1: Go batšha ba naga ya rona Afrika Borwa molaetsa o re isang o bona ke gore ba tle ba tsebe gore bokamoso ba naga ya rona bo dutse matsong a bona, mme ke gona nako ya gore ba tle ba nke dikarabelo mme ba etse bonnete ba gore ba nka karolo dikgethong tsa naga ya rona kapa dikgethong tsa bomasepala e le gona gore ba tle ba tlise le go netefatsa gore democracy ya rona e dula e ntlafetse le gore ba tle ba etse gore ba tlise ditshebeletso ka gare go setšhaba le go etsa bonnete ba gore lentswe la bona le bona la utlwagala ka gare go dikgetho tse nkuang go tsamaisa naga ya rona kapa dimasepala tsa rona.
0: Ntatentšhee re lebohile gagolotlhe ka nako ya gago le ka mosontate.
1: Ke lebohile ntate Mokoena, ke lebohile ba mamedi ba le CDFM.
0: Lebohile gagolo mamedi one ke ntate Mankae Ntšhee ke motlatsa motsamaiso wa diphitlhelelo le dikgokaganyo o tswa komišene e kimetseng ya dikgetho, mme jalo ka mamedi o tseba gore sekhutlwana sena sa dikgetho se tlisa wena ke komišene e kimetse ya dikgetho ka tshebedisano mmogo le SABC, mme sena se etsala la boraro le leng le leng.

0: a o fumana hore na se etsala mona ke sefe e bang fela o hla mo medile seding o ka re hanyane fela qa qa habedi a ra rona se etsa etse mona ke sefe
1: ntsha ya ga atsane e ga khamaditse thata mme fela ke kopa go fa moretsi wa gago le morago le lentseng jana atsane o tswa ko Somalia malobanyana fano go tshogile dipuopuo gonne mongwe wa bomme ba e leng maloko a Congress ya America mo gae mo re bitsa National Assembly kgotsa le parlamente re tsaetse go dirisa lerero la parlamente mongwe wa maloko a parlamente ya America ke Ilhan Omar o tswa kwa nageng ya Somalia mme ke moagi wa leruri wa naga ya America ke ka mokgwa o e leng mo parlamente ko nageng eo ya America ga tsaya ne sentle le puso ya ga Donald Trump o e kgadile makgatlha a le mantsi bogolosegolo jaaka o buile ka dikamano tsa puso ya ga Trump le kontinente ya Afrika mme Trump malobanyana fa o dirisitse mafoko a motho o ka tlhalosang jaaka a bosemorafe a bua ka kontinente bogolosegolo a bua ka naga eo ya ko Somalia ka jalo go bangwe e ne se dikgagamatso tse di kalokalo gore a thang a iphitlhela a le fa gonne naga ya Somalia ke ngwe ya dinaga tse puso ya America e di beileng mo dinageng tse e leng gore ga ba tshwanela go fiwa tetla ya go ya kwa America o tla gopela gore mo bekeng tse pedi tse di fetileng puso ya America e tshotse kana mafelo a e leng gore a rebola di-visa mo dinageng tse di farologaneng tsa continent ya Africa mo dinageng tseo ke Aforika Borwa fela Nigeria le dinaga di ka nna pedi tharo kwa bokone ba Aforika Morocco e ketekeng wa tsone le Egepeto tse e leng gore di na le dikantoro tse di rebolang di-visa ka jalo gone go sa kgakgamatse thata jalo mme ntlha e nngwe e puso ya America e buileng ka temae bogolosegolo re bua ka Athan ke gore fa na goroga lekgetsho la ntlha kwa America o na le visa e e leng gore e ne moletla go ya ko United States mme fa goroga o ntse sebaka sa diura di ka nna some le bongwe le batlhankedi ba tshireletso ba America ba ba neng ba mmotsolotsa ba mmotsa dipotso mme ko morago e rile fa ba mmusa pegelo e puso ya America e tlhalositseng ke gore o amangwa le batho bangwe ba e leng gore ba amana le ditlamo tse di ka tsewang gore ke tsa borukutlhi ke pego e e rebotsweng ke puso ya America FIFA ka bo yone fa itse bo ga e tlhalositse gore ga gona se ba ka se dirang gonne ga gona gore ba ka laela naga gore e dire eng go ya ka melao ya bone ya bofurugedi kgotsa immigration laws se se kgakgamatsang ke gore re le dipaki nna le wena re amogetse batho mo Aforika Borwa ga gona motho ope o busitsweng ka ntlha gore a sa tsobe sentle sa ntlha mo bathong ba ba dirang metshameko ya boditšhabatšhaba e ka nna di-olympici e ka nna FIFA World Cup kgotsa Cricket World Cup fela fa o bona accreditation ya gago o ifiwa ke IOC o ifiwa ke FIFA ke karolo ya go letla go tsena koo ka jalo fela fa o sena o bona accreditation go nna bonolo mo go wena go tsena ko nageng e e leng gore e tshwere meletlo gonne FIFA ka bo yone e dumela le naga eo gore sengwe se ba tshwanetseng ba se dire ke go amogela batho ba e leng gore ba tswa ko dinageng tse dingwe o tla gopela gore ko France ka 1998 sekai go na le batshameki bangwe ba ne ba tlhaga fasaphose e ne le ko Colombia ba e leng gore puso ya France e ne re ka seka ba letla go tla le Colombia koo fa ba tlhophilwe gonne ka nako e ba ne ba tshwameka le Colombia kana ba ne ba tshwameka ko lekeng ya ko France ba ne ba tswa koo ba sa duela lekgetho FIFA ya tlhalosa gore ga gona gore fa a tlhophilwe nako ya leng mo o mo tlase ga FIFA ka jalo ga gona gore le ka mokganela ke ka mokgwa go gagamaditseng thata gore FIFA ka bo yone e neetse mo ntleng e ba tla batla motho yo mongwe go tsena mo boemo ba ga Athane Athane ka boene o sa itlhobogile o gorogile maabane kgotsa mo mesong ya gompieno kwa Mogadishu kwa amogetseng sentle gore ka jalo ya ke se se gagamaditseng thata tota
0: na ebele o re ka supa FIFA ka monwana nate konya ditse o qeta go tlhalosa gore se etsaetseng ke sefe France se etsaetseng ga jale ke sefe ka kwano America re ka re FIFA e na le naga tseo e leng gore ya ditshaba mme e na le naga tse e leng gore ga ditshabe jalo ka Aforika Borwa batho ne ba kena ga bonolo go na le accreditation mme o bona le ka FIFA tlhenetlhe le setheo sebetsana le taba ya America re bone le ka nako eo ha ho ne ntse ho ikita jwalo ha America e fumantshwa jwalo tokelo ya ho tshwara dipapadi tsa mapa lefatshe re bone monghadi Gianni Infantino katomelo ya hae ho moporesidente wa America re ka supa FIFA ka monwana gore FIFA le yona e lokela renke boikarabelo tabeng
1: geopolitics ya gagabatsang tate Mokwena tla ke go dire le sekai FIFA e tsere dikgato ka bonako kgatlhanong le Russia ke ka mokgwa Russia e sa tshameka le metshameko ya go qualifyela World Cup a e morago ga gore Russia e tlhasele Ukraine fa morago ga gore United States

0: amane mothe ke o dumedisa hle sebeletsong ya mantlha sebeletsong ya lesedi la boraro bekeng hotle mo metsong le teng sentse re madume weso a o sentse re qaleletse mo medi re bala dihora jwale re bala dihora tshentse re le ka ga letsatsi pele hopo ba ditsa mo hopo le fatse tsa FIFA 2026 na le bitso la ga ke sebedi mo le fe ke nka tsena ditapo ga itsedi aka na ka moloi ke le buile ngwane so le ba sebetse mo bo hle ba ke neng ka mogau yena tshipi me he mo medi re re hle re tsa maele tsona ho le ba o reng ya borobedi la boraro bekeng dula le gona hle lo nela la jeno mamedi go tshwagetse tse monate tse molemo tse ahang bona ka o fetisisa di a chisa di foreshe di boleng mme ke a dumela gore ditlatlhe di thabisetse betsa gao ga re be mo le wena ke sa tsamaye ke le mong ke tsamaya le mohlophisi wa lena la tsa dipapadi e leng thabiso aizo motlong sumbona hemo mamedi re tlo kena botsamaising bo boholo ba SABC re sebile SABC Sport re buisana le hloho ya productions e leng ntate o rapeleng lebethe o na le gona studio tsa tsilena he re tlo tla re sheba holwanyane gore jwalo ka ile mona o so setse letsatsi SABC ke di fema medi he eo ke di fetse o di peileng pitsentse kgolo tsa legotela gaso la Africa Borwa ntle le mona he re tlo bela go buisana le gaitsi ya ka hlele mo pele sana na le gona re tlo le kola papa di nyatanese me di tournament di ngata mo mamedi tse hlophisitsweng sentse re shebile nako ena e leng ho yona ya kgwedi ya batjha June 16 ke yena ya kokota tlo utloge motseng o haufinyana le wena e ka ba ke di fetse tla hledietsa le nakong ena ya kgwedi ya batjha re tlo kena mo mamedi le ka rona ya Mexico Mexico re lo kena sumbona re buisana le ba bang ba batsietsi setlofeng sana ha sa bafana bafana ba weleng he le bona ba ile ba fuwa monyetla ke mo ke letona Gaitin McKenzie ho le ba ka mane ka Mexico go utloge na maemo a ditaba ke afi ka mpong hwetsa landi bapadi sa lentse re nyolwa le yona hema me dire tewa le yona gege me ke a dumela he le busumbona ho hang o ke ke ba batla o fetwa @lesedifm facebook le x hashtag re o me mahle ntsha maikutlo hashtag botsapotso e bang ona le yona hema wa medi na kong ene re tlo buisana le head of productions e leng yena ntate o rapeleng le bethe tabadi monate mo wa medi tse o le gotlala gaso di utlisetsang tsona busumbona ska ba fetwa re ke tsa tsena he ke a gutla
1: Africa Borwa Lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC. E o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections. Ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC. Mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenana lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
4: Dipapadi. Lesedi molefe.

Mabini wa tleha jole metso tso idula ho ele shume le metso meri ka morao ho ra ya bo supa ne he ri thakgola ka ho fa se mabapi le papalisa mo ba lefatso ka ho pula ga ri le nna ga ho hopotsa mo meri go mona le mane re tla o botsa dipotso e ga matheka tsona di trivia mona le mane ne nning fela ge ke go fa di fun facts o go tsebo ga hantle ntle ho etsa lam ho tsedintsa dinatsa o ri lote yana le tsona papadi ntsena tsa mo hopa lefatso jole he bo sumbo na ke ri ke o tsebise mo meri go wa e hopola ke ri Mexican wave ene ke eng ri yetse le kwano lapeng o no tseba na ho re ntlentle hayaka ya qala Mexico jolo ka ha ibitswa Mexican wave je Mexican wave hore e beteng he mo mamedi ile ya qala USA ka bo le motsane sa bo di 1970 le di 1980 me he ya tuma ka ofitisisa ka bo 1986 papa dintsa mo hopo wa lefatshe Mexico Mexico papa ni tsama ho palofatse ka 1986 ke temmo ile nya tuma he mo medi me ra bona batho ba bangata he ba se ba irata ba itse ba ele Mexican wave tsa ke khutla re se ba tseding he tsa tsona di fun facts re shebile papa di tsena tsa mo hopo wa lefatshe tse ba hore na ya Mexico e se ile a tshwara di papadi tsa mo hopo wa lefatshe mo medi me le mo sa 1970 le 1986 na ena ile a sebetsa hantle ka ho fitisisa mo teng he ibile ilebe ya phumana e phunyeleditse dipapadintsa di quarter final jole ke a dumela hore nalaneng ya bona bana ba Mexico ba batla ho bona hore hantle ntle e be ba ka kgona hore ba hlakolena lane yena e sa le yetswa ya hore ba ipabole le monsana sa Saudi mo sa 2026 papading tsa mohopo wa lefatshe.

o itse a re ngwane so ke past 11 ka mona jole ke ga ha le babe a ka lontse re ya gatamelana jole ha ke tsebo swetsala ga re sa gona o kena ne re itse re tla kena le ka WhatsApp re ba thole mo wa medi jole ke yena ka nnete e re qhalla matsoho network sense re kopagine le matso metsing go bane mogwa gona ge batho le ge international ge ya go uma mo ma media ga na mathanta kore ge tsena fela.

0: Mabre motle ha jole he re lukisetsa ho nka mohala wa hao re utloge maikutlo ke afe ha ile mona o so utlile ka neto ge le gotlala gasolo Afrika borwa le malalala o tswe ho hasetsa le ho hasetsa le ho hasetsa dipapaletsena tsa mohopalo fast ka kotloloho di radio stationing le di televisioning le televisioning ya hao o ikutlo jwa mme di ka hlantsa le maikutlo ke a dumelang so utlwa go ne le neletsa tsona mona le mane tsa kampo ya bafana bafana re o fana ko he kena we so lahlele lahlela lahlela ke tsheile ampe ke bona gaitsere ya ka Isaiah Modimola Mr. Formula 1 o re ntate a Kim Kardashian a le pla le Lewis Hamilton DJ ba itse ke mo riana wa Lewis wa re a hape ba ne ke mona o nyolwetse podium mo mafelong a be ke Monaco a re gaitsere ya ka o tlo mama di Isaiah Modimola o reng a re gaitsere ya ka ke kopa assembly toch ho ska ba ba ke le ha ile motho a le mong ya sebelang lo jwetsa mo president wa America Donald Trump re Mexican wave hantlentle ha ya qala Mexico e qadile America ya tuma Mexico ha go hang ska ba la yetsa phoso eo a re yei e ka ba ka matha oh mo mamedi ke na le wena weso ke tsena ba baditsa mo palafatsa ko go mnate man wa utlwa wa tlhapo ya qala man mamedi le jersey ya o se le malalala o tso mnate
1: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084
0: Mamedi, e rena le wena mohaleng, dumela. Le kae ntate? Re tswile hle ke bua le mang ho kae?
2: O kore sekolo nyane tla go lena, nna o ne a tlanda.
0: Abuti.
2: Na e tle le lorong ala ha e ntse sentwa. O ho tsane a ngwana mme re tsema fulufulu fela gore ba tsamela ba re re be mphoka.
0: Ga itse dia motho.
2: E a ba ka o tla tsepedi fela mono. E pedi fela o le hise. A ka ba re se le di.
0: Ngwane se ngwane. Ga go le buila ho lo ga itse dia motho.
2: Dankoro.
0: Danki hle. Mamedi re na le wena dumela.
3: Please.
0: Le kae ngwane so?
3: Ke ho ya bidis.
0: Re tswile hle ke bua le mang o kae?
3: Ke le di kwale pale ya nja.
0: Re bua le mang? Mang?
3: Mwegeti wa le janja kwali pe wa le janja.
0: O ntata mwegeti wa le janja. Hala la taba ke ena mo po le fatse ntate.
3: Ah ga la 16 years be.
0: Eh.
3: Le a re tsadiya ntu mo le ga re tsadile go tlile ka mogolo Mr. Khulale ana a libela ke mo tsiya. Ah ga.
0: No re tsatile ho fedile ho sosetse fela hore di qale re di betsa ka nqa
3: eh ya tshibili ha re ba smane ba ya bona le bona ba ke nshedi ke tshibili
0: a ke le vila o no tla ha ba etse hantle o sane papa dingena e bulang papa di tsama ho pa le fatse
3: thank you tshibili ya le bo
0: ke nna le bo ile ntate ba be di gena le wena dumela hello
4: hello tshibili
0: e le kae ga tola ke
4: Ntse
0: tswile hle ke bala bang ho kae?
4: Hey Sweetie, akulalwa kusasa.
0: Hawo, hey, akulwa ka kulalwa.
4: Yena la ngane tshano kusasa akulalwa.
0: Akulalwa mama nakulalwa.
4: Le bafana bafana ngethusi zozana nayo.
0: Ai man, ungaza umphele sphetho my bona ke yetsentwana ke a rona.
4: Thank you Sweetie, hana la tsala botsha.
0: Ke le buila ho le tsaba dumedise ka qala bo tsaka mo.
4: Ba tla dumela sibidi, le wena ba dumedise ga so mo.
0: Ke le buile tsama ka le gatole.
4: Thank you sibidi.
0: Thank you so much ratua. Mamedi dumela?
3: Eh, o go tswa le ritma tombola.
0: Mwana

0: ngwane se ke tong ga itle ga itse di aka
1: ntse ke kire ha ba fana ba fana u ina o ke ntse ha ha go se ke lwa ga ke ntse ha ka ke ntse ha phata ke se o ntse ma ikhathe
0: butle butle e kala go nga inya ka ga ba ya thwasa
1: kire bikini nna le wena le thwasa ha ba fana ba fana u ina ke ntse ha ke lwa ga ke ntse nya ka go wena o ke ntse ha ka thwasa ke nya ha go wena ba pa
2: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Mamedi e re a leboha hle. Lephaka Neo. Hi Neo, Neo, Neo. Ne ke le restauranteng ya Neo tsatsi lena ke le ka bona ka Redberg. Hello Neo. Oh, ke darling e jwang hle Mamedi. A re ngwaneso tla be ke le mosebetsing empahle ngweletse ba tla nkutlwa lapeng. Ke le buile ho lwana Neo. Ke le buile ratola ka kamehla. Ha ba tle nitse utlwe fela ka lentswe a re sefahlo sona. Ko re se tempetswe ke lentswe lena la hao le molodi. Ga le bona ngwaneso. Semi Magalefa. Ke le buile hle Darian Mavis Khomotso Leo. Gabele Sibilwane a re kgotso motloko o sane nthwena ha re yetse. Etseng a re ke a rona papadi ena ha re bontshe Mexico to sale madinyane ke le buila ho lohle mo mamedi le ka Facebook ka mona ke a bona hore o teng ona le rona messenger re ha ine se kana ka ne re tla tswela pele mamedi se ka ba fetwa le ko sane ba utlo sane bile re lelekella papadi ena ya hore ya borobo ha o tla dubesa le moyeng re tsole ka netse ne go sia batso ka mofuthu a roikat e dubetse ke le bua hle Thabiso motlong o re ha re kopane le wena hosane. Goodbye.
3: Adi papa di ho le sedi efe.
0: Ngwaneso ngwaneso.
4: Neso we.
0: Ho jwang hle neso?
4: Ke la bogago, ke la bogago, ke la bogago, ke la bogago.
0: Yeah. Bona neso.
4: Ha nke ke nka hlasa tjena.
0: Yase nan se ka ja mai a tele mmeli dumme.
4: Tshobala lo utela a hlatelle gore ha hona le motho o tloloka.
0: Ke tshotsena ke bona nthwana e etse fela ne so re kenye gitla ko go ho sontso utlwala gore ha re sa ipatla. Se re batla go bona fela ithago ya bafana bafana le Mexico sa.
4: Ke le buile ha ho lo hlebilisi le motlong we so ka monotsa mo phumolelang ho sasa.
0: Ke le buile hlagatela ka ditla ku
4: bye. Bye bidis.
0: Tata dali.
4: Ba ba mamedi ha ke di ya mohela ba le ke lena ke kene ho monyaka ke tshwantshiso ke gauda dikete tse thago magolo a tsheletseng mashume a tsheletseng ana le metsi e robong ya monyaka.

0: Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM ke molelo e re ke boele ke hla e hape ka mabenkele metsotsong ene mashumo a mabedi.
1: Buma mputi ba bela na ntshotse ngata. O setlela. Buikemisetso tjantjello. Baba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Ngwanaka, ke a tseba ba tshwenyana ko tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleha. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC, hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
3: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Hona di behelo.
0: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle dikala ka motsotso o rikekeng rao lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo a fitile mo tantang e neng e gangwa ke lerole. Iba motlotlo bo ha ho gakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa ho SABC Plus ho reng ya borobong bosiu, mme o latele diketsahalo diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela, ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in. Kaofela. Ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
4: Re mmoho, lentswaki Roikat Motlotlo. Ha ile ya robetseng yena, ke bohlasong ba hae.
5: Digo ya ba dimono.
4: Lesedi FM.

0: Ehlasi sebata masene ba go qabanya madoda o qabanya magomosha o qabanya maguzumela eh a u dimela bontate ba maguzumela e bo ntate ba tlase ba mekodingkwana mamedi ke metsotso ya mašwa bedimotso ye metlhano phele go goraya borobong ke rialo sentse ke kena nakong e rekueng ke bana ba moetlo wa basotho Dr. Tanzi ke wa mohetse sebeletsong ya lesedi
1: mamedihle ntumelele ke je thime nako yona nnete sale ga e sale yo ke ile ka ba moeti ka mane ka Gauteng ge enke mme re mme moyeng go korona taba tsa gae na a di emediwa mme na ukwa moetlo wa sotho antle ga o ukwa mona mme moetlo wa sotho o ile wa ba moeti wa gago ka mone ka Gauteng ga ile ga mmakatsa mme ko o thoga dibotlolo tse ngata fela tsa tlaisiwa sena sa tlatswa mogolo wane wa sejiso mme ke ba reka botlolo tse ngata jalo o sa ukwe letho ke eng e o ithutileng yona ntse o ne wa tlatswa mmogo le sejiso
2: ke be ke re ke tlatswa kore tlatswa e ya nthusa gagolo nkate oba ke ka tlhaelwa ke mathata mathata a nana be kutlwa bohloko mmeleng wa ka
1: ya ba motho ya ne ka nqane le yena o salela ka ntho e tshwanang le gago mmefe ka lebaka ya nako ge le o ile a golo ga fela o thuseile mmamedi mme ke eno a ke so bone botlolo tse ngata ga kalo tsa gae tsa tlatswa gore hela moetlo monna lape mo nanna ke phela ka tlatswa lelapa laka ge sebedisa ka kgombo ga kopa monna ga fokagetsa metlhone ya ka go fela mmamedi ka kwano ka batho e leng ka bolomfontein tlatswa e ne fedile matsatsi a ka banga mane ka go fela ke thotse batho ba fotse ba le bangata ba re moetlo ba sotho gona ka phela ka tlatswa ka bolomo ka mone e se le teng he mmogo le kgombo athe ka mane ka velcom moetlo ba sotho ka mo go tshwanang o teng re a fola mothishopo Kronstadt ka mo go tshwanang he moetlo ba sotho teng African Herbal Tuckstop ka mo go tshwanang kgombo e fedileng pa go sane ka mogalantšhe e tlabe le teng he ka mone ka tlakstop African Herbal Mafikeng lona batho Mafikeng ga e sa lelela o tlwa le mo safety le re moetlo ba sotho monna se ka re kwalela ka ntle tlatswa e tla ba teng he Mafikeng go sane ka gore bobedi re bueng pastroom moetlo ba sotho teng ka mone ga Pretoria borasteng be ke bo thembisa Benoni Lakeside moetlo ba sotho teng ka mane ka Vereeniging ka mo go tshwanang taxido moetlo ba sotho teng Joburg Park Central Soweto ke teng Touch Life Remedy sa setogo le re nanda le tshepo ka mane ge ka Maritzburg makoti mothishopo Durban dibeseng tseno tsa lesotho ge teng ka sprite ka tlong tlatswa e ne fedile e se le teng qwaqwa Senegal Ritz ge teng bo ka mona ka Bethlehem moetlo ba sotho teng ka 5-star supermarket Prince wa BC ha ya salamo ga Randfontein moetlo ba sotho teng Matatiele Maloti Malcombo e ne fedile hosane e tla ba teng nigele ka mo go tshwanang bantu medicine ge tla ba teng nomoro ya moetlo ba sotho e botlhokwa golo mamedi njwetsena o kae e go thusa jwang 078 331 20 82 ke ana batsapo mmane o njwetse moetlo nna ke go kae kae monna ke thola tlhatswa kae ke thola kgombo e kae e go tlisetsa mmele kwa go beng ba yona 078 331 20 0720 ibe 82 0780 331 20 ibe 82 ke tsona wena mmamedi tsentse di etsagala go basebedisi ba tlaiswa tsena tsa moetlo wa sotho mantshwa ke ka tlhokomela rao metsotso e sejile mabedi go sane ga ba reketlatswa bophelo ke boo
0: Dr. Tantsi ke lebile tlhe a re teane bekeng e tlang
1: ke o taba
0: ga se mohe mabedi e re ke bantshe ba moetlo wa basotho ka pine monate ga iswa ga maatla nomorong ya borago thebe ke lesodintweng
3: Takadiyavada jaga matabanna ubide kata dagalo na la sebaka muntu
4: Yo! Ke tla ke mantho la le khale thebeng

0: Hi so ama haga matla ke le shodu ke thebe ke mahlapane nomogong ya hai ya bogagwe hi so haga matla ba fethu le modimedi sehle mahlapane mbono mwana na haga matla ke mogata sa ithetha mo a re wa ipula wa ikwala matwetwe ke yena mona mamedi ere ke skebe ka tlhola ke senyana kwa lethobane ko jwetsitse le na lenano le bae ba ka kgwebo ke kopana le bana ba dikgabane herbalist ntate Semana Madumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: ga ke le boemantswa ke tlesentse ke goa madume ka dikanta tsotlhe o mamedi wa lesedi ka kotlolo
0: sela se ileng wa se kgotsa nakong ya go feta se se ka re bale e ba tlwaelo ya gore go foja go bua le letswai o bona e ka respond bang ya tshepisa ba utlwisisa batho ba kgona le letsa pele ba netefatse ke botle
1: ka nnete ba kgona le letsa ba netefatse le ga ba lerekile ba mfotela ba bone na
0: ke lona ebe wa ba netefaletse a ke botle ntate go fupekeletse difebekeng e
1: ke a lebatlhe mentswa kitlhe mmamedi ka moqobelo ona ona di sentse di dula batho dinonyana ka mono ka mantati ele ge sentse ge tlotla ge ba ka teng wena mamedi ya motle ke ile ka tshoga ka difetene se di fihlile mamedi ya motle ge tlabegele ka mono ge nkeng eno ya dibese mono di container ge sentse di masporo ge tlabegele hona ka mono ka moqobelo ona ona e re yang go lebile mamedi ge tlabege bua ka segele di super health care mo riana o matla ga holo mamedi o phekotseng batho ka dilimo le mo riana o tla o thusa ho nyolla sesole sa hao sa mmele mmele ngwa hao mono mo riana o be hantsi ke gele high blood taolo mo riana o tla o thusa ka mathata a ne a pelo stroke ka pa ona mo dikwadikwane na mamedi ya motse hloho le methapo tseno tsedilane e ono e dilang e sataletse ha bo go bona mamedi ya motle e tla ba pali ya maobane pele yone o tlala mphatsi e titibelang ga botlhoko mo riana wa segeledi o hlatswa di pio of chatla majana a di pio ka ga di pio ka mona na mamedi ya motle ka sitana le ane a senye mo sisi wa no mo sehla mo sisiwane o tshisang e ba pali ya maobane u buetse o phekola sejiso le thabe wena mamedi ya motle e ka ba ona le bothata ba alsa ona le bothata ba serame sa le segeng ke se masapo manonyeletso le mangwele ka pana mesifa tseno tse honyelang ka segeledi super health care e ba pali ya maobane bothata ba gautu ba pale ya maobane segeledi se tlotlanyo ko le seso di betaolong ya mmelo wa hao se hlatswa pelo se tlotla le lete wena mmamedi ya motle e ka bona le bothata ba botsikinyane magopo ke yana ka mono ka bothundi tshelesa di hloba ke tseno ka bothunga mo le go le qhitsa maqebanyana o sa boneng hantle tsena seberisa segeledi super health care mong kono o tla ya ka theko segeledi ke mampuri wa pheko e ikgetanya le fulena la mofetsi ka mefuta yo se boetse se hlatswa mari yo na mmamedi ya motho mamedi ya motle se bula methapo ya gago se tlatswa letlalo la gago le be boreletsana bo botle se ntsha tlala ya popelo ka metso go bomme mane bothata ba selumi wena ngwaneso e ba pale ya maobane se tsitsisa dinako tsa gago motlho mongwe tlatswa galelele o tlatswa o sa qete ga o tsebena o nka ngwe e kopanya leng kapa o ile wa thola miscarrage sebedisa segeledi super health care se tla o thusa o batla pelei o batla lesea sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se phekola lebanta magopodiso e ka sitana le mathopa wena mamedi ya motle segeledi se fana ka matla melengwa ha mo re bua ka segeletsana sa bana mogiana o matla fatsa masole a ngwana mogiana o behang o tla thusa ngwana ena hore manyua ana o antse melengwa ha mo na mogiana o tla thusa ngwana ena o ntsha leleta le be se letsilana le ho etsa ngwana ena a je le ho ithoma hantle ka dinako tsohle segeletsana sa bana sebetse sepekola le badi ditlapedi di sole magopo le letswe jane ngwana mo no le ho laola motshiso ha lo thibela ngwana ena a se ke a tlola mehlala wena mmamedi ya motle ke segeletsana sa bana se o he re bua ka letswailane la tsela tshuma vula letswai la meleko letswai le o tuisa ontsa senyama se ke thomeleng wa ha mo re mo sebetsing ke go mo sebetsi u fela ntla o mabaka sebedisa letswai la tselatseu le tla o thusa le o batla mo sebetsi sebedisa segeledi letswai lena la tselatseu wena mamedi ya motle le lele ka ditogo tsempe togo ya ne mari mabe togo e sotu ya spiritual husband ka letswai lena la tselatseu mo fufutse ono bohale e ba pale ya maobane ke re ba o kentse phofolo se ri disisebe wena mamedi ya motle letswalo lena ha le fihla mona e ka go ka papatheya sebedisa letswai la tselatseu le tla o thusa wena mamedi ya motle lo ga ntlo lo ga o lwana sebedisa letswai la tselatseu ke go ngwanaka ngwana sekolo lapeng mono ke re nako ya magaola gang ga o sebetse gantle ga se le mo o sebetse gantle ntho eno e sentse e le sesupo sa gomeleko e sentse le teng tšhelete e ne e tswang dipakeng tsa menwana mona sebedisa letswai lena la tselatsheo ke re ditšhelete tsa gago tse fasitseng ngwana ngwaneso kgobe ya gago e kikitlelang letswai la tselatsheo ke moloa ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona ke re maotoana a go goile ke dithaba ke ditogomo ntho eno sebedisa letswai la tselatsheo o a go biele mono nka dinomoro tsa gona o tlo o re tshware 072 020 2371 072 020 2371 dina lo WhatsApp +266 62 12 06 62 0662120662. Hopola mamedi a motle ka mokobela re tla begele ka matatiele le tswa ila tsela jo di tabentse le o thusa le tla o thusa ke re dipono tsena di fella masamong di toga tsa ha o di fella masamong ha o tsebena o nka ngwe kopanya leng nka di nomoga getse bo potela 0720202371 mme ntjaki
0: nta desmana
1: ke le bona
0: e o di repeatetse ka ofela
1: e ke dipetetse mme ka ke ke pete nomoga la o
0: kete
1: 0720202371 +26662120662
0: da desemana makile buila ho lohle sebetsang hantle ka mono ka matadie
1: ke lebile ho lo mentswa ke re tla ba bona
0: ke o taba
1: thank you.

0: Lebitso la ka ke Joselia ditlhagisejeng. Ke dilemo tse 39. E se e le dilemo ke na le bomadi mabe ho nna. Ka mora letsatsi le lelelele, ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata, maoto a ka a opa. Motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe. Bosiu bo bong le bo bong, ke thoba maoto a ka, hoseng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona. E tswa pele, ke a leboha thoba o thobe. Letsetsa 079-909-1909.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Hwa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Lesedi ke molelwa metsotso e le shumelena le metso mbedi ka mora hore ina ya borobong e re ka ha wa tseba jwalo ka ke bontshitse hore ka ga lenano lena re na le kgwebo e ngata haholo re tlo kopana le bana ba magona tsohle sega sa disiki e be he sentse re lelekela ka mora mo di bentho tsa rona di ya mo re di tlhokang teng e re ke bone na ke fitla bang nakong eno ya kgwebo ke late ntate mantsha ya ptidi poi nomorong ya leshomele metso e mene tsela tsa lefatshe

0: mantsha number 15 ditsela tsa lefatshe mamedi ke kena kgwebong ha ke etsa tjena
1: magona tsotlhe ke sega sa disikimeng tswa ke tleke nnete go jalo moriano ona gantle le ke magona tsotlhe jalo bane ba ona ke bona ba itseng ke sega sa disiki le go ba jalo moriano ona o tsela ka taba tse monate ya golo tse kgothatsang tse e leng go le gona jalo re bua ka magona tsotlhe re bua ka mogela o e ntsweng ka maro a ditlama mme ditlama tseo ga wa nkwa ditlama fela ke ditlama tse e tlhoauweng tse e fupege melemo e mengata gore o thusa mmele wa gago le motho go mmele wa gago o tlo o itlhwekise o sebedisa masoba le masobana a ona ka mokgwa wa tlholego ga ona magona tsotlhe ga gona kokwanatlhoko e feng kapa e fenya kamanya phela ka gago madi a gago mpa ona mogela ona ma gona tsotse o botlhokwa mo lebo ba ke ntsa o leng gona o leng ntate mo gona o le mme o leng ntate o le abuti o le ausi ke mogela o hlatswa madi o bula methapo o nyolla se sona sa mmele se maemo nga ne pa hetseng o tlhotla se solo nyoko sala fela tsele ka neng hore mmele o di sebedise o be hatso je le haibola di taolong di laole he jwala mogiana ona o tlo o thusa gore ka o phekola mo fetse ka mefuta yohle e bile hape o ipabola ka o thibela mo fetse jwalo ka ga bona go mo fetse e se le go bonela o tshwaga batsha o tshwara thoba holo jwala mogela ma gona tsotlhe o tlo o thusa o thibela fetse o jalo o tlo o thusa gore ka mafuana a dikobo ga e ba sa le teng wena mono a kone mogiana ma gona tsotlhe a tlotla a fela o ba maemong a nepaetseng gape-gape ebile o le botlhokwa go thibela ona mafu a dikobo a se ka ba qetelela a mme mmele wa gago batho ba bangata ba llang ka bothata ba popelo ga banke mogiana ma gona tsotlhe o thusa bo mme go ya dinakong ka mokgwa o batlang o le maemong a nepaetseng o phekola lebanta ka mefuta yotlhe ya ona o fana ka takatso ya dijo e le go qoba mafuana ka modi a lesa a bakwang fela ke o seje gantle o gatholola mmele wa gago letlhaka le opang maqeba a sa fole ka ntle le ka gare o inelela magona tsotlhe e leng sega sa disiki o tla o thusa o tla wa maemong a nepaetseng gopole ge boetse gape ge na le mogiana wa bana o bitswang ntata ise ke magona tsotlhe a bana thusa bana ka go ntsha tshiliana ka go ntsha lelete ka go ntsha lebese le ka go ntsha manyua ebile gape o tlo thusa ngwana gago ngwana e se ka ba ngwana a ka bangatswa ditlapedi diso kapa ona magopo a sa tlwaelega mmeleng wa gae o etsa ka ngwana a golang a phetse gantle mmeleng le kelelong doctor makwa o na le mogiana o bitswang tobe e le mogiana wane wa dikatlao le matlhogonolo mogiana wa tšhelete mogiana wa legato mogiana wa kgwebo mogiana o tlang o thusa o tlhokang fela go etelise pele ka letswaile ya ntobe o tlosa senyama go tlisa segetise gago sa botho jwa letlo o thusa letswaile ya ntobe letlo o thusa ka wagobela ka lona wa gobela ka letswaile ya ntobe wa foka lapeng gao mono wa thagisa lapeng ga e ba ntlo ya kgoma ga o kobale gantle tshepa letswaile ya ntobe a ko letelise pele le bula masobana a letlalo la gago jwa le ntsha segame sa masapo le theola setekase le kgatholola le mmele ga motho a sa kobaleng gantle le phekola bokokoisi gotlhe wena mmeleng wa gago mona jwa le baneng ba sekolo ga o ka fitlha ba le sebedisa bana ba bangata bo o tla fumana ka gago motseng ngwana go tlhale bona bo tlollang empa bila ka go sokolo fela mo sebetsi hai wa nyo tobela wa fatse letswaile ya ntobe le tele tla mo thusa go lempa hopola go ntobe yona ge itse ke mogiana wa dikatlo le mahlono lo ba sa kgwebo ba ke sa batho ba be chang ba tho ba ri sa ditshela de botle ka ofela ba nke mogiana wa ntobe o ba buya ditlala tsa bona ha ba tlala tsa o ile go thu a go nke ntobe o yete le se pele tlo bona ha tlala tsa o di ganya e tlisa mahlono lo dikatlo ho wena ma emo ane pa hala doctor ma kwa hape o boetse o na le mogiana wa rona ma gona tsohle a ike ke mogiana wa mahlo o thusa ba ke sa mahlo a botsikinyana mahlo a llang pono e se se fela le ga le itshemang ka mahlong a gago ka mono le wena motho ya seng a tlhola go kganna bosibu a konke mogiana wa mahlo o sebedisa magona tsotlhe skini kemedi ke bakeng sa batho botlhe ba na le bothata ba letlalo mogiana o tla o thusa bana le ditshuba ba ditata moloko kapa o tswa magopo sefatlhong sa gago kapa magopo a kile ke a tswa jele a sile ditubatuba tse ntsho mono a ko o nke mogiana ono ko o tshepe fela ga enomago tsa mogala di botlhokwa dinke gona jale o tlo o botse tsotlhe tse o kaka tsangwe tse ba ka tsona mme mogiana o tla e fumana bakeng tse ngata gagolo nomogo tsa gona tsa mogala ke 064-948-8339 ka ga ke 064-948-8339 kapa 064-982-0967 064-982-0967 mme mogiana gona o ka fumana botshabelo mane motheo fa masutlo a di fumana Bethlehem Bucks Cosmetics yo bia ke mane Johannesburg ke teng o kena Beckham Trading ka mono Bloemfontein ke batho baso ba Ramole ba Ra Cosmetics mo di fumana Pretoria a gula product ka mane ka ba le komo ka mane ke Lucky Boy Thabantsho mane ke ba Hlabani a the ka mane ka qwaqwa ke BB and Cash and Carry se bo ke nte mane mele no teng ka zone 3 ka mono Rustenburg Black Mode Pharmacy ke di ba ke tsenga ta ho le fela ho pola go itse o tla fumana letswai la ntobe letswai la mosoro letswai le ka fetu lang bophelo ba gago letswaile tlo sireletsa gotlhe ka go fela ka go bana ba gago lapa la gago le ba ntlo ya kgoma kapa kgobe ga e tsamaye gantle a konke letswaile ya ntobe o le sebedise itse le ngwana wa gago ga e ba ngwana le ka gago o motse fela ngwana ke ngwana ya phetseng gantle ya sebetsang gantle fela ga a fitlha ka go mosetso ya sekolo ele mosetso ya wanyo tobela le wena o nka leeto wa etaba ya ka pakai a ko tshepe letswaile ya ntobe o le sebedise empa wena motho ya batla mosebetsi a konke ntobe le mogiana o e sebedise tsona tsotlhe ka go fela ke megiana ya dilaki diketso le matlhogonolo magona tsotlhe ke sega sa disiki magona tsotlhe a ike le magona kgona tsotlhe skini remedy ka o fela ga tsona ke tsaya doctor makwa e le ngaka ya moeto ya sebetsang ka sesotho empa a sa laole a sa tlobole mme ke re botlhe ka o fela e bang le bosi bo monate bitla kopalape nakong e tlang ke alewa mentso ake
0: ntate ke lebile tlhe bosi bo botle
1: dikgomo mme
0: ga se mohe
2: nakong tsa tatlhelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: Neo Natural Tissue Oil ke oil ba keng sa letlalo la hao e na le vitamin C E le lemon grass oil e etsa letlalo le borethe hampi wa ntshafala e tlosa magopo ke tsho dipeisi le ditshuba batse monatse manganga ha di u bone ka digakele ditse metsi o tlolla maswebe ga bona o tlo o e ka ngwana le baka gore e ngobela letlalong leno la ho le omeletseng e fokotsa di allergy di enzima di tlabela di tlapedi maqeba ha mmoho le menyama Matheba matsho ha ga tlo wa bona ho hang o ka ifumana mane Beckham Trading se Johannesburg Bucks Cosmetics ke ka mona ka Bethlehem batho batsho e Bloemfontein botshabelo mono kena Met Shopper Lucky Boy ka mona ka Velcom Menisi Tuxedo Pharmacy e ferri e na geng a thi bahlabani e ka mane ka Thabantshu Cosmetic Connections mo kene le Cosmetic Zone di di shopong tsa Afrika borwa le Lesotho fomana tlhakisetso e feta mona o ka letsa ka pa WhatsApp le bana ba Neo Natural Tissue Oil motla thola Dr Tshweu ho 081 077 2131 081 077 2131 bakeng sa Neo Natural Tissue Oil metsotso e mashome a mabedi metso mmedi ka mogaoga ya borobong re ke late wa matsi ye phiello nomorong ya leshome le metso e mene le a pepeta

ntswakana re na le wena hle ha re tlabe re robetse re tlabe e le botlhasweng ba bona re ikolota chacha ke la boga gwa ke mmota nthako botshabelo ka di ele swala be nakani ke lebile ka mauno ka mapolasing a Brandfort Stopfontein tebo khontjwa boko ka mane ka velo ko mo lena o dutsi le

0: nti ba le mafire ka mo ka lorry park Bloemfontein a re khue Morena Mokwena ke le buile ha holo o re o ka mane ba ka hokae 88.9 ka Potchefstroom o na le pulane mokati Lotiso Mosala ke le bile ka mono ka Peter Maritzburg a u ka motheno mpisa monate bang a re matshepulicious disepulicious disepulicious le le hlente baleng ntibili shias ntibaleng lishias mafike ka lishia lo wena o yengetse shias ka pili ka munhu le bitso le ne le mona tente baleng lishia a re mathepu lishias ah fela ha ona le bitso le ke le gatang ba lo ka ntswaki o ke ya ukwa ka ofe ba bona ha o go ntswaki o ntsheletse tsuki ke ka munhu ntse ke batola le le ntswaki lishia se ndla o ka fela ntswaki u bitsa nne Hello.
1: Afrika Borwa, matsatsi ntsa fokotseha. Mi SABC 3 ke le haelaola semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete. Dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3. Lo SABC Plus. Lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio na ka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolo hadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela. Ke nako ya rona. Kaofela ha rona remo ka ofela o se fetile ke motsotsona fela ho SABC mo hatsho se musa wa papadi ya FIFA World Cup 2026 for the love of the
0: game na o mosotho ya sebetsang hole le haye ha o hlokahala ka jenu na le lapa le na le chelete ya ho lata ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena setshwenyehe Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha ye Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC e bile ba fane la pala ha o chelete ya grocery di kgoditse thago ka ofela ka mogalifu wena o lokela o romelle lentswe lena lesedi o le romelle ho WhatsApp nya +2 66 62 44 8 775 +2 66 62 44 8 775 nomoro wa isebedisang yeo o tla be o ngotse lentswe lena lesedi o logomelle ho +2 66 62 44 8 775 LNIG Holland insure your unsure khona le melao le dipehelo mema motlo ndumela hle ke dutse le icing sugar wa ka ke ntse ke mojesa di strawberry lona ke ntotse lovely ke ntate di momo nane ka mona ka ruo de pot la penke kwa kwa tsi jisa nan di stuku be bana be ha ke a di tou Maleke Che wa tsa o ka nna wa ithekela se ka thata fela go gona wa ukwa mo ba jisa e bile ba motlotse ka yoka thimonana a mo phumula u Jehova butle ke bone Ari ke ke naleng baby butle ema ba lo tsaka ntiting anthu mo phumula mona mo emotlotsitseng oh stop it I like it I'll stop it I like it mabathu selai ka moka loliwa ni dumela Hello ka moka Jimisten huma metsisi ya le moya sa le sedi ke ska motho pofolo a ga hai dume ga di yo mudiei mataba ni ke le bile ka mona ka Pretoria ha le bas e ke ke mone nang ke hlomedi ke le buile ka mono ka four ways pale sa moghele fix back hala la la mema tshepise puna dumela hle ke na le wena ka mona ka manyanya ke mema simama Maki Elizabeth Thusi Dumela o ka tueleng ka mafahlane modiei hala modiei mokebe ka mane ka ngwathe ka Eatingville dumelang ka mo ka Soweto tsautse le sebakile buile ba ga galo ena 12 o'clock ong ke ka mona ka Western Area ke taolana taolana Muipone tamini mo dry ke tla khutla go tsedi ntne ke tlo ditlodisa o upa mthembu ke le buile ka mo ka tueleng le wena tuksa le KB hala Selo rampeng ke le buile ka mono motho a matshegeng kwa kwa monna pula molale dumela matshepiso nna ke ana motsiri Bloemtown ka mane ka tlhoko le sekolanyane ke lebile gaitsedi ya motho rurelele ya thunya ka mane ka golele ya thunya Rooksville ke re thabile nthako who are you mme phama ka Smith Fielder mpumalanga ho iengwe ka maoto hle Thabo Mokoena ke le buile bau Georgia o re ke Thabo Georgia Aleu George Mimi ga mahlelele Rocksville se wena Isaiah Sibeko qala mme di meso se le shebele mse mihlano pele ga ya le shume ge ke nke pina ke mpa ke botsa fela na di kae di boule ditsela tsa basadi le tsa banna salam mono le ntse le boulela le ja di huwa le phenya phenya fono tsa banna le tsa basadi di phenye bana be shunkya le loko la ke etsa jena ka bolukulu e bona ba isala cha cha Mare matou.

di kai di bouledi tsa banna di bouledi tsa basadi ke marematlo wa ntweleng le biso la pina ke di bouledi metso se le shome pele ho rora ya le shome ha ile malika jwalo ke fitise taba tsena khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofisi hlahala ho beya tsukirele high blood taolong le bakeng sa motho a na le mathata ho kwalana ka bakala asthma le wena ya kgathatswang ke segame sa masapo e leng arthritis e thusa batho ba nang le di ulcer le batho ba nang le di piles di ka hare ka paleseditso tse ka ntle o na le di period pain ha o ya matsatsing fumana khanya e tla o thusa e thusa le ho fodisa le banta ka ntle le ka hare le batho ba nang le mathata a di piolesenya ba na le man power ao he mona ke gola ka diba bontate ho thwe mona ho leutswa di ba tsama na tseng thiti ke yona manpower ka nnete se ke la jisa timi ho fitela boemo mmono tshwanela le gapele le sadutsu bana ha le ema mono ra le sadam ha le sana mothijo ka lebaka la manpower e bula disela tseng khotso ya lelapa khanya special baby leona ntle bakeng sa o ntsha tshilana le leta ditlapedi ngwaneng e thusa ngwana sa holeng hantle go kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ha khuswa e etsa ngwana pele tshweu hona ho o thole ngwana a ja ile po go potlana e gateng e ditshobotsi tsa masea se khwasho le se sepa santabeleng le tswana diteng ho tlosa senyama le ho fana ka mahlonono bana le se sepa sa mabusetsa se lelekang meliko thole dinthodi usetse mogau khutlisetsa diteng Bloemfontein batho batsho mono ka kena o ye ka mono ka motheo pharmacy ka mane ka botshabelo thabantshu ba hlabani pharmacy velkomo lucky boy medicine mono le containing etshweu ka mona ka Bethlehem kena mono Bucks cosmetics le ka mane ka BB Kitchen Carry o ka kena di BB Kitchen Carry tsa teng ka ofela kwa kwa Harry Smith le ka mona ka Ritz o boelo ye ka mane ka Tuxedo Pharmacy e ka mona ka Ferre e na geng pijama Risberg makoti muti shop letsetsa bana ba ganya no morontsa 073 525 3583 073 525 3583 go fumana khanya herbal remedies le men power se sepa le se hwa shosan thabeleng se sepa sa mabusetsa le mogiana wona wa bana wa khanya special baby 073 525 3583 khanya herbal remedies.

morata ba sa morateng a batle ba sa mo batleng ha qeta o ba fumana wa ba phidisa le baka go go o mohau modimo ya sa eng ka tshobotsi modimo ile nga ke tseba ke santsaneng le di dipopelong tsa bommago hallelujah Jwalo ka mmangwana ka jwalo ka mmau le ke ile

babala ba re kilekeile kileke kileke wa go re tsa gona le dibe di mumane velo ka mai eh si isi ma he fela be wong ri matire tsa lona la dikubuta basadi kilekeile o fa o se le so se mo la fitele na ga basadi be le mpona nhle

silan silwani chawe ka mo ka ikageng ka pot si dia pelo si humekile bile ka mono ka mokwallo Freedom Fort ke Freedom.

ntswakana ke be ku utlwa hlo ya ka e kopana ka hlo mahlabe mojau ke le bile ka mono ka makeleketa molefe ke le buile hle gaitsedi ya motho o ke motho a ka mane ka nguthu yena ke sabelo mabuya o mane ha morena molefe ka mane ka nguthu mela nguthu halala roi ke newe mariti ka mana ka phomolo a go nghopotsa tshinyong kwana e muipone le newe mariti a wemba sadi ke hona mo tla nthola mono he wena muipo a tse ding tsena cheo ka nna wa mpatla ka mo ke ba mpho ka mona he ka tshinyo o batla nna te bo li busa Pretoria mamo hau mamo sebo mabathu thabana mahlanya mafiteng dumelang mama thape tsitsi ka mo ka le ratswana ka Arlington khono sesi Everton chiki che chiki che la ka mo ka sa solbe chabalala mensele ka mo ka Lucy.

0: Eri ke bone ke fumana mang ka mohaleng ho 086 000 3084 le sedi hala.
1: Ao ga gadi.
0: Ga ngwane di kosi.
1: Ye ho a phele ya ga gadi wena o monate ka mo.
0: Wa tseba ke iteka ha holo ke tloetse o le ka ibile ha se le nthwe ke ithabelang ho hang.
1: Ke yona ya bohlokwa e.
0: Ntate.
1: Ha ha ke ke ka ka mabedi fela ga gadi hle.
0: Ha se mo he ga ngwane.
1: Tulang le rata je sa thata lo je digbila di buluga sha sha ke sare ga sha sha ke ma be phone ke pe go tle fatse le kula le fatse le ga tao sia ba so thu bana na ba tsoko ke khopola le mokaola mo bana wa bu sa wa ka bo la sa mo bana ha re mo khutshwana le mo tla le dipoto ngwana le dikgoka le dipoto ngwana tsa matsoho nga tshwana le go pala mapitsi a setala khora khora ka tsala nke ke ke ka tsala ma di le kwa ka go go ntse kwa le tsile ha jwang ke tsile le bana le ba shanya na ke tsile ke bu ke tsela bo phelo
0: hey a phamelwa ke moya ntate dikotsi hey o nketsa ba le nna hey 086 000 3084 le sedi hello
2: era go jomme
0: nda te dumela ke o dumedisa
2: ke sa bese ka ne
0: eh ya mongaka
1: ha nga ke le ke dirimana ya mo ke neng tsalane tsalane ha tsa ga ba bona ba duba motsane ndi tsela telwana bana ba motsane ba ikhalla tsana ka mela me ka tsaba ba hotla ba ne tsaka ma jwa ditwa tsala ba thoba tswa mona ba ba le ya hempering ka ma thela mmele moya o foka ka di ba ri wala ditwa ri ba khamme ba matha nge ke le ka ga ke mmabanyo ko tlame ke somo tsari ka mpaka ka ke khatang go ding tsari tsala mo dumo se tsanya no ha bo se phoka bo se tsanya ne bona ke se bo pewa ke ntse khotsana na tsari ha ba bona ya bo ya mo hanwa ma tebelo nta u ya le tsaka la ma tsitsi ga ma tsitsi ke le se jo se lwa ndi dotse wa ha bo se phoka ha tsaka butaka wa ha bo mmakonna mana e khata ka pe ke ditere ha ke dire tsakamela ga se khane dina mane o jara kha ba thuteng ka sheko ile jene le kgetile se tse sonna le ho tate mo huru wa tsala ka di thabeng ga se mo huri ke tlo ya mwana matebele tsa tsang ka tsere ma simong ga le na ka ya la panya matsana re ho ja re huri mo mpo swa ya ya nka le ke ngwa lo ma go kwa teng ke tsang ka tsere ma simong e tsang ka tsere le gobe gobe ka tsere nna ke a tsama ha ke tswa ngwana ke tla kwa ira huri ya tang ke be ka gwa la ke patamo ha sa ke putang go ba ke thabari ntang jambo ho ra ba ga ri mo lo me mo kwa ba mo go ntate matlai ka go mama ga ta hello le ntontsa ba tlo kong kwa no hona ke tlo le dira thotlo ya go ba mari e tsana kharala mari a ka tsala go le tlo
0: aha
1: ai la le ntse
0: ai la le nda de ke a le buha

0: Tjo. Ere kutlwe, re kutlwe na ke fumana mang ka mona lesedi dumela.
1: Eh, a menzo aji.
0: Nda de dumela hle.
1: Le ga ive.
0: Ke pedi handla ke tsebe wena.
1: E mo tla ga buja mang ka yuno le re di merisa.
0: Oh.
1: Yo a sa wa sa le tirena ke sa tirena sa ile go the mata se pogo e swa tla le go tla ta phatle ngwana go tsopa sopa mafago ya go tsopa ma ka mo ya no go tswa sala. Tirena mo le se sa tsara thota tirena go enke jalo lo ba la sala bona te ba sala ba la tirena go re tlanga bolo mo ite sa tanta bana sa ya go le buka la dina la ikwela ka ma go le go lo phatle ngwana sa tia le tshabile ka go swefela go tsepana. Ke ga tapa bo go tsatswa ga masua le mo sa ba thase to bo ga we kwa dia tsapa ke ntse masika le ba jo bana tsimba di go kira go kana bana di tsapa motho go ke dilanda ta di a fa go ke mang ka ni sia tsi di khona a o ke ntwa tsi le bala go ke ga itedi a fi moena a di wa gele me ga go ntwa di wa ga ne sile tme di sile tse ga ola ba tumelana ya mantule ya matsopa di mano ya la tse tsimo ye so kana go la go la ye ntse tega sa itedi di tikere sa tsa ga feta ga ma feta le ga nyana ba tsari to go di sa se ga ta di bona ba e ritella go tswela yana ya ta watangana ke bona ke mwana mosebetsi. Modala ja go tsaya ke bori le ka se go tsini ka fora ka tswala ka ya go tsola ne ka na tlo tsina ntse go tsola ka go me ka la ri thari ya ntse ka itse ba ka go mo tsa go tsa ka ya di le di mala di me tsa ke
0: eh ndate
1: ka ke ra zia la ka ke la ke mo tsale ka mo la ka bidi re ke se thank you me tsa ke
0: ke le buile mo ke sway
1: thank you me
0: thank you rangwane. Ire ke lebe mabenkele metsotsong ene mashuma mabedi pele go gora ya leshume le motsolo a nka nka pina ka nka motho mo ne itlo mo hlwa o dimo advert.

0: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel moo ho sa bo hlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
1: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Malelisa di FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelo.
3: Nnete re ntse re keteka yip hure! Hure! Yip, hure! 66 years ya sethaka motho. Zero eight six triple 03084 King ke ba ba bedi kitse bo ya pine le se di dumela.
4: Hello. Ho no.
3: Ntate.
4: Le kae ho no.
3: Rite ntate.
4: Ke go pa le go ho ho tsela.
3: Te u ntate.
4: Le bogolo ya tsoda ma tsala le nang do re ka tla ka dalo je ba ba ga tsije ba tsije e ba ri bang go ri sa ga na nang ga la na e po di ga o te ri ta ga ba tsije tsire a be le ke ke di ja be le se sa ba ga fa ni na sa re na ha le bogolo ri sa ta ga na ha ho ke ke ga de le a le bo ga ga ba ke go no go no go ga ma wa la ma ta be le He's the one who's I don't know. I'm not sure if you're going to be a good person.
3: Ndade
4: Agelebuwe
3: Menzwagi Agelebuwe Ngunzwagi. Hala Elewu Dumela
5: Uthela wami
3: Ke pizanga ndade
5: I'm going to go to the house. Ke mo sadi ke na go mo go mela mo go tswa re bona mafana sa ha wa o shebella bolo ke a o shebella
3: Tewa mo go tswa
5: Heta sa duma heta sa duma yo
3: heta sa duma
5: Yunana we heta sa duma
3: Yunana jo heta sa duma Ba thu ba di reng ke ba o le hlanya le mokoso.

0: Ke bone o le menemene he, ke bone ha o tshepagale, nna ke bolawa ke wena, he ke bolawa ke wena. Hele motswale wa ka sega sena sa ka ke bolawa ke wena. E utswe bana ke tla tloa ke nka ka ka se ka senyeo se tlepentep. Nna ke bolawa ke wena, ha ke bolawa ke wena. Ha ke bolawa ke wena e re ke fetise mabenkele a ke gutla mona be se ntse ke tswela pele ka dikgeleke go 0860003084 ke mothai le mohale wa dioding ba re motswalle wa ka a the ebile mmolai wa ka ebile mmolai ntse ke re a the o tla o ntse o bonya bonya fela tho kwetlile legumo ee ba re motho ke lengwelo le kwetsweng ba tsheya ka meno fela pele o dikwatile ge ke fetise kgwebo ntswaki ke tlwelele dikgathatso ke
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086-000-3084 Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086-000-3084
0: metsotso e robong pele go hora ya lesomelena le motsholo mo ge ntse re le nakong ya dikgeleke go lena la re mmo ntswaki ke nna monga le bitso goi goi goi licious e re kutlwe ka mona lesedi dumela
3: ke wa dana ma go ba ha ya re kwa sa ka ha ga mo na ba ke ha lo di kana tsala mo ha lo di ba so to se se tsira o se di o di ke sa uli na la ju ho me a si ja mo dana ba thang kana bana ba le la se ga ga o la ne de le se da bi ma la ga be mo thang kana wa go ba ngu ka le tinu ho me tsala ya bana bana ba le je sa e tsa mai le ya se a da ma di ja Chaba bajeng tata bula ya magaje tso tso tani ma se kutwane mona ha bana bana ba madari la kulobari ya jana de mari denga le denta sa ha songoro ha bana bana ba nda de musiwa ni mo de ma boba ji buzanga to fa ji buzanga ga ta po ji bira wa nyonya na ka ka bo biro wonda de da bana gana e wari me na to yari nu wa he si po ni patte yin de de la ba thanga la ma fika ka ma rom mala wa na je kwa ka ka ri fa tente lu ku ti na ju ku ti de Aya dama ka ona mo khono la ja se ba ibo do tem bon ta ka ka ka mi tholo le si jala ri jala bi jala ka ka mamba ko ne do bo ko ba dem ba sala bo do zeta le bi jala bi dala wo go sala le ba mo hembe ka mo fu ba ta ba le se se mo ga ba lo si ba ta ka mo go di bo ho ta fatela na di le si ja na bi jala du la ri nta di no di ri ka me di ri be di ri ba ta te ba di ba ko me ma go ma ntala ja ri go mo tanga la ri ba ta lo ri ba se ba go se ta se hu ba de bagwa jinnan da da da bole mal dura do bo ganta na aje ga mun je je be ka be dura ma ka so la ma ga ngam ba ka be dura lo ga ma ga ben ding ki haje ga re mun na ma ga ga do do ko me ding ka ga mu to afu ga ko na bo do bo ganta da ga ma ku ma ga ku mu to afu ga ko na ga do do bo ganta ma ku ma ho mu ri wan twa ka la ga do ko me la mi na la ri je be mu ga wan da de ma bi so ma ga ga ko be den da de ma bi so do ko ba tam ban tha ke la sa ntha ke la ga bu ji wa mu lo bo na le bo ba bo fo le se tum le wan to a bo fo le tla tse ding tse di bana Ke wa ta hu to ta ga si di lo je do se ga wo do di ya bu da bi ne ne ne je ba ta go ba mi ra kala je den je la ta kala sala di sale mangan wi na wi khuni ya ba tsela di sale mangan ga do ge nyena.

0: tlhola.
1: Amen.
0: O dumedise ngwane eno waka.
1: O tla dumela tlhodi.
0: Ha ha ha. Ile wile popi. Ke topi sa topu ke sa ntja. Popu sa nyalasi. O lukile.
1: Lukile.
0: Zero eight six triple zero three zero eight four. Kiutwe motho dumelang.
2: Ha di ke khazwa be di ntena nhlaela go a ke ithoka se a le moeng ke hlabe ke le hlabane le ka ye ma ga ke gaete.
0: Ah o tse nna ke go ntho di upha metsi ba o go fedi taba he. Pepi pepi.
2: Ah e tla lo ke.
0: Ko ga o tsebe ka gebe bale o phajwala ka ukwa o ntsosetsa ntho tsa ka le nna mone he. Ke ke bale ntate dikotsi o bonang ga ntshe. E tlakile o se ke ipotsise go etsaetseng go lokile ntate dikotsi tanki ga ngwane. Tanki. Ke kgola ke tlo thola motho ka mona he. Dumelang batho.
3: Elale kae mama?
0: Ntate ke teng tle.
3: Bona ke le fela la mafela a mmakataba motho kwa Lesotho ganyane le gibe. Ha e sale a tloa o ntse a batlwa o tlotse kae ga ga Gauta kwananang. Motho wa o tlola le kwa bosibu ha tsebe le o tsebanao kae. Yang Lesotho se leng motsena o nyametse neng gobane molele kwa Thuta.
0: Ke bone ka mona na ke fumana o gawile ngwane so fela e mong motho ke a dumela ke e
4: dumela kgaitsadi ya motho
0: abuti sporo re telle kae
4: a nna nke ke leka baka sala go a leeta lekgale mokana ga palama ke a palama
0: se o tlentse ya kakang
4: kgaitsadi ya ka gogobe thunsane go ele wa tseba ga o naye mong a ka thuntsane go le ka ntle go wena a sekekeng
0: ke o fe moriana o tseba o phusu o thusa la monate
4: banna phala tsala magatsane le ntse le botsaya molodi wa phala o letswa ke mang o letswa ke ntswaki setshwana se dikotuma ga menkodimo fa modi a mo tshwanela ntswaki jale ke bona a ntse a tabanya dikgareke ka diphatlha a dithulanya go ya go ile o ntse a besitse mollo ga gona motlhankana a ka ba o tuma lekgale seporo a kubeleletsa fela motlong e motona ngwana wa sekgwane o sa tshabele tho fatafata ka makwatsi o gobalele jalo ka poo eno godima ditlhaba banna ka utlwa go go a thagula matala ka nale dikamona ba re ke tshepoga masututse wa dimpa tsa ditona mogoi wa dikgomo wa katladi sepati ke monna ya molelelelelele ke digole ka godimo goma botho le mma molelele o ntse etsang masoba monna wa thabasou noko e tlhabang ka magotlhe seporo tsubeleletsa fela motlong e motona ga ke gata mona godima kwanana nkebe ka baka bua kgereke ya bua le ntse le mpotsa kile ka ema kae kile ka ema godima thaba makgetha go ma mmisioneng nne ke le setraike ra mongwane motona timeso e ne dula e tlhotse tsatsi le leng le leng gobanne ke le ka makata kele wanke ditlhotse banna lone theosa fela motlong wa sekgwane o theosa o sa tshabe le tlhoka fitlhaka feta ga ga matšhini banna isa ke fitlha godima thaba sefika ka ema bontate bangwe aparela ba ngotlela mokorotlo ga e le bomme ba ne ba ntlhabela modidietsane tsatsi ne le la botlhano poe nolosa matsafa nolosa fela motlong e motona ngwana wa sekgwane ga se temola ga mo etsa timogeneng masemakenke semolotsi se segologoro ke bua ka kgofa ga matsetsa mogeneng ka feta madimong ga mapešwane banna baeso itse ga ke feta madimong ga mapešwane jale ya bake a thewa ke a gobalela ka kena thoe madifajana ga ga matšhini ka feta mogalotso ga mokgetlha ka efanetswanna letona gantle-gantle ke ne ke le ba ka e seporo ke ne ke le ba mapote dinakeng banna tlhaba tsaeso di amtshwanela tlhaba tsaeso di ame gantle ke ntse ke bua ka makodi a tekampo ga mokgatha motseng wa ka ga mafika thupakubu ke bona e a nyonya a gamolane mafika ditshikgomo tsaeso ke bona dinkgaula go banna sepoka kile ka ditsa dikgomo ke sa le monyanyane tsubeletsa fela motlong e motona gaga ngwananyana mpoi ngwananyana wa kanaledi ga e le mmane wa ka pogodi a fago mokgesi wa tibone

0: kabona mfaka tekeng tawa fela go ma khula ke mo hanu hanu wa ma kwa ke mo hanu hanu ha utime nna ke boko sa ma dingwana ke mo hanu hanu wa ma ga ke tsida tsa dingwana mo tuna ke ndora ba ke bo mmeli bo ntate o ka nghalala fela ka bo khutshanya ne bona ba ka ha ile mosebetsi ya ga ya mfita wa fela motho nna mo tuna o sa tsabe le tlo ke ntate ba sangana ba ba di pofe sa tlhaki bua ka tantile nawo tumelela ba fela motho nna mo tuna o sa tsabe le tlo ne ntse le botsana le sa botsi bona ke nka mola mo ka ke hanga na kopo ka ta ka ta mona ma bitsa ne ntse ke le botsa ke le ba ka ntate ba melala ke aso eh la khaitani
1: eh abuti sipogo
0: wa tsiba na o fela tsuntu sa kaeng ha hona le pitso le le mo
1: ke batla o phuke o lo phuka o a hubetse a ke batla ho hukwa o le jena beke beke tsa he wa bona wa gula he o hana wa ga manaka tlo mo giana we cha cha

ke famule libitla le nkemetsi makhalalo hala wa ri ke mametsi ke le ka mona ka mphumalanga mantiti mosebe o dumela ga tola ka kamohelo mosotho kamohelo mofokeng a re halle manoti njam shibobo shibobo shibobo ke a butila e tshawapo mamoedi mmolo ikile bile ka mona ka legatswana ka a lenthone mmasekwati ka moo ka saselbek

0: umuhlogomele mokgotsi ya gago ga a ntse a tshega mokgotsi ya gago umuhlogomele mokgotsi ya gago ee ba bangata ba melela tlasa mobu gona bale jwalo ka tapole bitsong la bakgotsi ee bela ba latlha saete wa latlha saete fela ba oketa ntsa re mmataka wena ko rata gantse ke moketa number 2 mogotsi pejana go mo ne o marena ba re sebokeng ebile pina tse keng kileng ka tatelana ke tlo fetisa mabenkele metsetsong e ne e lesome ga ke kgutla mono ge ebe ke a phutha ntswa kana ke phuthe wa tsebache go gole ga ke sheba moo ke tswang teng go gaufi gagolo moo ke lebileng teng ke utlwile nkgono mantsha dikwe lesala o etsa 86 ka mane ka botshabelo ka dieng nkgono dipuo mme o etsa 90 ka mona ka hedidala ka Bloemfontein taba tsena di tswa gong teng tsene ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matsheditso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: O mametse re moho ho le sedi FM
0: Niti kilona la re moho le sedi FM metsotso e robong pele ho hora ya le shimele nan le metsi meji leng hora e nna le wena re tlong ho a go hana ka yona jwale ke shebile ngwanene wa weso ka tsela engwe tseng ka yona ho tla loka tsiba ho tshwana ha ho na le o ka bua puo fela bo sa tsebo ingola dumela a u si ke Sipho Mshengu I'm at KZN Newcastle ke o mametsi 94.4 ke rata dipina tsa Sisuthu hampi ke a utlwana ke a hwala hana ka bua ha tshwanele ha ngola ke a dumela hle ha tshwanele ngola fela ke le buile wena Sipho Mshengu ka mo ka Newcastle o mametsi sebeletso ya lesedi Matebo Nkomo monageng leloko ke manga ka Soweto ka mona ke motlui matshepiso okay ntaki ka beng ke ikolota hang ka go bala hlela boga go tsena ke mang mothena ke zanele ntlemeza ka katlehong ke lebile le ka mo ka Ndofaya may the winds ke mang re tshidisitswe ntshala wa lekhosi ke lebile le ka mona na ka ke nkepane makilina ke lebile ka moka thembisa tiza sibaya mozolo charles musia asisi pho nyoka ka moka matlakeng ke mamu tshena na o go ke hate manuti ke majimisoni e majimisoni ka bothabothe ke lebile hle majimisoni e ke ke kwale ona mona yenwa ke mang ke ntabiseng mapi ya malatsi le ngwanena weso o re ke no dulama e gele no dulama gele nkgono sekile ka bala hae ena ke mang mabitso a mang ke di jetseng gale kukwa a emaila nna le gore ke lebale ke gore ke ba le lebitso leno Teboho Mogoba Mofokeng ka Buckley East ke lebile o mongolo o bo kopane jenabele ga o tsebe ga o agola ntho o gaola ntho e sa tshwanelang diengwane tlatsifo bane ke lebile
3: Mamedi ha ke tswa mona tsholo lo ka o ke o teng ho rengena ya lshimele nang le metsu emedi. Ka bo ke etse tshe ke nkele ho

magola ha ke nka mosadi ke nkile legato a ise le go tlwele ngwaneso go songkuwe legato o sosetse le motho moo a le gala panoloetse ga ke bone na a isa leng jang um ga ke bone ke leboiletlhe wena ntate le bona mofokeng wa golokwane ka mono ka Dennisville ke leboile gagolo ge tla boelang re teanang gape mma ke sa fitlhang mabitsong a lonatlhe ke a leboa le ga lengotse la re sa balage ke keng ra bala ka o fela a mangata gona go o fela ge ke leboile ga nngwe gabedi ga gago tsholo o teng goreng yena a letshome le motsomedi a o beye go Mozwake Kachela Mozwake a o beye go Makumane Makumane ba o ise go Thagoga bathukala le thwasa ba ntse ba le kwana Mexico e be tholwana moletsane o teng le ena a o nke a o be goreng ya leshome le metsemedi thuso motau jale ke nako e be ga kampa motsheagemane ge fumana lenano la ditaba le imatlafatse ba o ise 3-6 lebu le thabo ba teng le bongane le KG e be ba o ise goreng ya botshelela o kopane le moifo wa Makumane wa Matshohlo Ntswaki e be Matshohlo o be a nanong la dipapadi go tla tlhobe di diphetho jalo ka go bona gorosane goreng ya borobong ka kwano goreng ya borobong ke mokgaso ya papadi ya bolo bakeng tsa setlhopha sa gona sa naga e tlabe e le teng mono di tla ba ka ga lenano la re mmogo botsamaising ba dikeledi Makhazeni mamedi ke lebuile gagolo ga re tane nakong e tlang modimo a kgotswang babalele lona bana ba motho kgomoga dina motlo wa pele mojapele o tshwana le moja mogago fonaneng.

0: Beleza. Cash Lido, le bua mantsa le biso la pina ke taimani. Mesese dilo hantle ho re bonga botsekeng ka mara ho ra ya le shemele metsembedi. Ke tsere taimani ho ya ga mkhota wa dilinga teng he mamedi. Re ya horeng ya go bedi ke tla o sia matsonga e motso moratiwa le nane ola ditheoa dikalaneng. Ke la bone mo mamedi papa di sa mhopo la fatshe ke tla bua ka tsona ge tla bua ho fihlella dibedi fela. Fihlella dibedi fela ka nnete. A hona ga mkhomong re bone Hugo Bruce ma bana ile a tshwara seboka sa baqulutsi ba ditaba le mokwetlisi wa stopa sa Mexico ho tla ba monate mo mabedi ho tla ba monate o teng he Mr. Khuluka Jeno le NS Makhaya ba tla ba ofa papadi ya ho bula ya pula madiboho e tla ga re bona hore na dintho di tlahle di tsamaye jwang he ka Jeno he mo mamedi wa tshebeletso ye kgolo ya lesedi Nuggets solo lo ka ke kemonga phofu haiba o eletsa zila o latswalo ka jeno bana happy birthday ya ona le motho a tswalang ka mona ka vale ka mona yo ke motsebang ha gena le lebala tsatsi le o la hela tswalo e hlaile ka 11 go dinya botshelela selemo sona nge ke ga uetsa wa ka mona ke fifi ya mo hota wa dilika teng e mamedi Ira lo tsena mabedi motle ho rekwa mona horna ke na go efe mo tshantsa tiko ntsa tiki ke pota ka mashili shili ka bona go tlo rena ntho di tsama jwa
1: hi na u bone se sulu sa founu e ntsha phe
2: o etsa halang
1: ke se sulu sa Vodacom le phep fela o ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka founu ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bo kae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka founu ya ha phep se
2: tau tsane ke fumana tshwanhle
1: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le benkeleng le hao fila phep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha phep fela kona le dipehelo further together Vodacom
0: shemele motso mo mabedi ke metso tso kamera hora ya le shemele metso emedi mabedi re tsama tsena ka jeno nna le wena re tsama tsena he ka jeno e tla ra metso se dile hantle ho ye mashumi a mabedi a msimhlano kamera hora ena e o rleng ho yona ya le shemele metso emedi re ba tsosa no boranya 086 000 3084 086 000 3084 WhatsApp on man health are 083-284-0008, 083-284-0008, or the voice note to Mono, e ka pa o hlongole, ka pa o hlongole, e re tla fitla re ke ba tsosa antle ha re kolo ye mashimi ya mabedi a mse mhlano ka mara ho ra ya le shime le metso e medi. O tla di fumana metsotsong e leshome le metso e mehlano pele re fitlha horeng ya pele mme tla re ga metsotso e le leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele re tla be re kena setlong sa rona hemo mamedi ke ka mokgwa taba tsa rona ditlatleng di tsamaye ka teng o tla utlwa ga monate re tshwere setlo se monate mono se monate se sa batleng le taba tse ngata ke ka mokgwa e re tlatleng re tsamatsamaye ka teng ke tla o tsebisa ke tla o fa nako ke be ke o fe ke etse mokolokotwane ke o jetse rona re tlotla re bua ditaba difeng le wena ka jeno tshebeletsong ena ya lesedi le monga phofu banna tsholo ke ngwana ha le uka uke ya shebile matlanga commission mabedi ntse tswela pele ke ka mogho hleng ho ntse ho etsala ditaba ka teng ho ntse the mangatla a tlo botswa manga skatla eng taba tseo ka ofela re tla uka rena ho tla hle ho etsala jwang Papa di tsamo hopa lefatshe di thagwa di se monate e mongwa ba letsa phala o khutsitswe airport a sa le hona ka inthongwana USA ba ra go gela ha eno kwana manna go gela ha eno kamera ra tla dule mohlomphi yena dule di hora tse ka bantse le shumele mzumi ka hel shumele mzumi bana le airport mono a sa ntse nga phenye kollo a bua nthwena o bua nthwana botswa dipotso e ba mo hoqisa ka dipotso ya ba kamera mono he ho tswa polelo ereng a hamba kaya What hamba kaya? Mana mabele ki wapa la pina ya pibi one ends le sisi one ends. Addictive love. Sedi FM munga pofu sulaluka uke. Dumela hle munga feme.

0: ke mollelwa ho fela ho le jwalo mo mamedi tshebeletso ena e tkatadi le motse ma 66 a metso tsheletseng ke le mosena sa ma 66 a metso tsheletseng sena se o releng ho sona elek a chika nete ka nete a sale hula ha sale hula ka nete a chi e sale nga nete Bala rona go fela re thabe re habole ho be mona. At! A bona le thule re tlang ho lietsa ka nete. Ba be di metsotso ya mane monna ke shebile nteng mo ke ratang teng ho bana jwale metsotso. Ke mashume a mabedi antle botsekeng ka mora hora ya leshume le metso medi ke re the ka mona.
1: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letsohong
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone ya ha pepse
2: tao tsane ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela hola le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Mabedi, erinke ki buwe mantsiki ya nasheka jenu huwena. Ki batla ubuwa kamutu, kapa kabatu. Ki buwe hape kasieta kapa kadieta. Eri ki buwe kadieta le batu. Mumamedi, dieta le batu kintoze chana. Di tshwana jwang tsholo dieta le motho taba ke ena e bang o rwetse seeta sebe se utlwisa bohloko ntho dipedi ebile ha se ntho tse pedi ke ntho e le nngwe ha o rwetse seeta sebe se utlwisa bohloko ho ne o bolela goreng sae se ya se ya gago wankutlwa la haeba dieta tseo di o feta ha o tlotsa ma monate di tla nne di utlwise bohloko bane ha size eo ha se ya hao jwale taba ka ke ena hemo mamedi o nkutlwe haeba dieta kapa batho ba utlwisa bohloko tseba gore batho bana ha se size ya hao motho ya utlwisang bohloko bophelong a se motho o tla moro tsa maele yena e a se sa se ha le dieta ha di utlisa bohloko o tsebe hore ha se sa se ha o tla me hore o lo reka dieta tse weleng sa se ha o lo reka dieta tsa sa se ha le batho ha hona motho ya tla dula o utlisa bohloko bo ra ke yena a se yena a aka nita sena ha se size ya motho ene etatse ho se size ya ho reka tsedi se ke chulo adi sa ule kana adi ule kana ngwaneso adi utisa adi utisa adi to utisa bhloko
4: o ka
0: hey yena ke sipho ke ngwana a thola
4: Lema
0: Ako e pete nge kutle ka ra ke utlwa ntle

0: Yeah, mabedi metso so ke mashume mabedi a metso robedi butsekeng ka mara hora ya le shume le metso imedi ki tsenge ke ba pale ke ke watle ke qete. Yeah. Ngwane se kgona hle bana mbatha jabulile mbatha o ka mona ka matlwantlwang steng stress o runtsa mametse ka hloko fela o ntsa bala. O bala hantle ngwane se ngwala ha monate hle. Ke a leboga ka nnete re ne ke fetisa fela tabeno ke fetisa tabeno fela ka nnete kgotsotlhe morenaka re mmogo ka leqhubu la 88.4 ke sello rampeng o ka Sasolbeke o tsosa sello rampeng ka Sasolbeke go botso mahlatsane ka tlokolane le matshiro wa lekgosi ka leratswana ya buang taba tseno ke Nankitlhomedi ga banna re ke tla ka mona ke tsosa here ka base mabatho mongana le malese go thipe ba tsosa ke mama thipe o ka Brandfort har le boehle me ke khoba busule malebitsa me malebitsa me mamloi le mamrena maloka se bona ba qhoba busiu le ntate Rampai John Tsimile o ka hapatsa mafeteng le sotho o ka mona ka Van Rooi gate ga mona ka hekeng ga mona o ka mona ka hekeng o ka hekeng ga mona ka hekeng ka matsatsi le matsatsi butle ke etse tjena ntho ke ena tsholo ha re utlwe na ho etsa la kuang ka mona ke o taba tsamaya hle o emetseng jwale le wena atjhe
1: ka dimo le parisi ke kopotso sa seithatisi wa tlhemakgetha ka melodin virginia mme a leta mosolodi ka peter maresbeke ntate tisetso tekete ka mapolasing a meatini ke a lebo ntate tsholo bye
0: mme ke lebile gagolotlhe re ke bona e monkwane gore na yena o di bea jwang ditaba tsa he mabile motle ke tsosa basebetsi mmogo le nna bona ke Ramotala le Thato baka Panfontein ba tsoswa ke sello Mokwena o ka Fer Ian again e ne e telile bana 52 seconds le kgale ka nnete leke ke itse le dikgaole hle 30 seconds e lekane hle 30 fela e ngata golo ebile tsholo
2: ga e le hantle mino wa semogo ya ngwana mme ya ngwana mme ntatetsholo ke lehlonono ka mo kara thanda ntatetsholo ntse ke theoetse ngwana mme ntse ke pusha product ya magowa ka mona ke tao qhala mo dilori ngwana mme ntse ke pusha mo ke tsose serame maketela o ka mo ka thembisa ka mo o ntse a theoetse ka mo ka airport ke tsose Tornado ke mosebetsi mo le nna o teng o ntsa paqame ke qetelele ka ausi ka mola ka Balfour ba re ke ausi fikile ke le fiki se kunjalo se se vuka ke lebile ntate tsholo
0: okwa etelele ba bile o kena tabe pota kwana pota kwana potuluwa
3: yela ntate tsholo dumela
0: ntate
3: dumela ntate
0: Hey Pete.
3: Ke motlala ga gapu ka mona ka Pinoni Kingsway 8.4 go dira ka makhuwa.
0: Ka Pinoni.
3: Ke re ke mathela ka mola ka Velcom ka mola ke tso setha ka mphato mola ebile ke mohlwana ka mola ke a ke mo kang ke mo gakala o teng ka mola. Ke ka mola ka taung ka mola tla sa thabela mabolo ka yela. Mo gana makwete ngo teng mo. Mule ke tlhaile le subwe mo no wa tla ba sene sa mabolo ka mona a tswele yena ka mona. Ke mathele ka Northern Cape ka mola ke tsose mogotsi ya ka mola ke mateki ke pitso mateki mosesha ba tsosa ke motlala ka gapu ka mola ka Binoni Kingsway tanki ntate tsholo
0: ntate ke a le wahle ka Kingsway ka mono ba dumedise
4: ntate le go ka oke ke ra ke phetse mo rombeng
0: ga mona 26
4: ke jere ba bagago bano ba tsoa mme mmamokana marokase ka zumfa feta
0: bantsho
4: ke re kwa le be moeketsi wa lejantla ke qetelele ka ngwaga di ya tumeng ka tumang bolelebo
0: eke
4: ke mokana makoeteng ka tau ya kokobela bangkgo
0: ke lebile ntate o tle 26 seconds ena o tla 12 seconds utlwe
5: 12 seconds.
0: Motho yana o ka meyathene ka mona ka mapolasing o tsosa ausi Molebogeng a Tumeng ka Tumahole le ntate Dikotsi Marasi le Sqwi ka matatiele ya buang taba tseno ke tiisetso tekete se ke mpaki wa tla ka tlhoo fela tiisetso ga di ngwala gantle taba tseno ngwaneso ya ba ngwala gantle ka nnete ngwe tse tlhako tse sa nepagalang fela re ke
6: etsetelekae
0: na
6: Absolo.
0: Dadi.
6: Mona ke tsosa Jolani.
0: Mhm.
6: Ke tsose Bobby.
0: Ege.
6: Ke tsose Liena Madillo.
0: Mhm.
6: Ke ba hantjengela. Bona ba mani New Lands.
0: Ege.
6: Ba tsosa ke Sam Jingela ka mona ka Orange Farm. Thank you Absolo.
0: Ke lebile ntate 18 seconds.
7: Hi hi hi Lady Soski Lady Soski.
0: Wee ga go ga bala fela ngwana ka tswa tswa dintonse. Mm. Ntate ke lebela dikeletso tsa hao ke Mantsoma Motswane o ka sa sol sebukeng o ka sebukeng, right? Ha go pele nwa, eish, bana ho etsa jwa nga lona ka jentsi. E re go tle ka mona ho thenga, e re go.
8: E la botsulo.
0: E ta?
8: Anke kire spore ka iwane ka mani kana lady. Kire mimal ratu pizu ka mani ka melodi mfijitnye.
0: Ege.
8: Kitetele ka aleta fu simusuludi ka mani ka Peter Marisbeck. Basu so lukwa usuli mwara narantiba ka mani ka tikwana wopsta. Tanki abusuli jali wa metapilo waka.
0: Foka tikwana otle 21 seconds. Se mungi yon hape wa 21 seconds.
9: Mangaphofu dumela mangaphofu go ngeke ka mana ka botshabelo ka di efeng ke tsose swara sa ka yena ke maema madida maema ke tsose gaitse di ya ka yena ke mathola maema ke qetella ka malifu le photomane hetle libeke ra thanda ba tsoswa ke motla le pule le photo thank you ntate tsholo
0: 21 seconds go panze ka ofela di feletse ke tsene ha mo nate fela motho ke yena dumela hle
10: ntate tsholo
0: mohlomphe
10: o tswile
0: come how ntate wena
10: o hlomphile ntate tsholo o kore ke mole ka ditamating sosolo gauta ke maboso and then ke tle ho dolfino ba gatebe anthorontoro a e shere hantle a tabule thutha ka lahare and then yo mong ke ditaba kwa mfukeng ka qala botjha ke ntata bashimane ko hlomphile
0: Ntate kile wile haholo hle morena ka kile wile ka nne
11: o ha batswe ba thoki tsa Petrus Makai Jonas Nyelele ke be ketella ka Steven Busiu ba to sa ke Steven Nyelele ka khotsong botabili ke a leboga
0: kile wile hle ngwana Nyelele ona le ntho mo hothe mona yori hai batlin nine hai batlin nine mbombedi e ngwane so engwe dzimuna riki potega mona u tlorna ka mona nthodi mathajwa re kutlwe
12: eh la monga phufu e
0: mohlomphe
12: o gore nje jere le malen daga mo ka prostata eventa tibisho poga mo ka sosolo eto teleka mwanyana bile matatile mapenka mole Restuistua. Batusa ginta temu tholo ka mona ka boedela Carlton Bill. Tangi.
0: Ginta temu tholo ewe.
13: Dumela ntate tsholo le kai.
0: Amnati.
13: Kitsusa sfanga magetha, male ha kwe makau le re abetse gathadi. Batusa ke mampho magetha, matatile thabachicha.
0: Matatile chabachicha 14 seconds.
5: re keteka kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi fm le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: re support-a ka Sun City ka mona ke lejwe
14: siakala mo Sun City e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo keteka mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala mo Sun City.

Eno ke ringo ore ekuseni. Shimele metse medi ke metse so re ho renya pele le Seria FM le manga phofu. RQB. Pele ma medi taba ke ne re kenang ho yona hleka jeno ke la le shemele motsumong ga jeno kgwedi ke ya botshelela ho ile hwa etsa la taba ka di 11 tsa June 2010 mo teng he di papadi tsa mhopa le fatshe tsa FIFA di leng tsa tshwarela kontinenteng ya Afrika gatela pele tsa tshwarela naeng ya Afrika Borwa ka nete Afrika Borwa e bile yona naha ya pele kontinenteng ena ya Afrika mabedi ho tshwara di papadi tseo tsa mhopa wa le fatshe wa FIFA ka 2010 ine le ka jeno kgweding ya botshelela mo mamedi mme papadi ya pele ya pulo ya madiboho e ile ya bapalla Soccer City Stadium mo teng he ho neng ho bapala setlhopha sa naha ya Afrika Borwa le naha ya Mexico. Le ka jeno ho ntse o tlo ba jwalo fela, le ka jeno ho ntse o tlo ba jwalo Afrika Borwa e jwalo papadi yo he mabedi ile ya fela e le 1-1. Sipiwe Chabalala ile ya ba yena motho wa pele Afrika Borwa wa ho hlaba ntlha ya pele di papadin tsa mhopa le fatshe e le lekgetho la pele di tshwarelanaeng ya Afrika Borwa. Tlhabantlha e ntle gagolo Sipiwe Chabalala ka leoto le letsheadi a tlakothisa kena ka letong le letsheadi ka maditse a fela a hata di 18 mana ba le okolola ntho e thata. Jwale ka jeno gape mo mamedi Afrika Borwa Bafana Bafana e etsa histori gape e bapala le naga e tshwereng dipapadi tsa mhopa le fatshe ka kopanelo le naga tse dintse pedi Mexico ke yona e tlo bapala le Afrika Borwa e tshwere papadi tsa mhopa le fatshe le Canada le USA mme Afrika Borwa e tlobela gape e bapala le naga ya Mexico ka jeno mamedi ka jeno e le papadi ya bolo ya maoto bapalwa ka Mexico ka mona thakgola dipapadi tsa mhopa le fatshe gape e tla bapala stadium se tsebagalang gagolo se bitsang ka gore ke Estadio Azteca ka Mexico ke yona ntho ene ke re ko fe yona ke histori mamedi ke histori ntho ena e jwalo taba eno motho ena ke a mo rata motho ena ke a mo utlwisisa mambitse ka gore ke Dan Siegel ore you let me in ntho ena ke na le yona lapeng mane ena ntho ena e tee talk to myself.

lebohela monyetla ala batho ba bang ba hulang ka thata ka ntle ka fela bana o tsogona o feta o ya pele ngwaneso leboha monyetla leboha rato leno leboha mosa leboha le reko leno lwantlonkulu ithuba ithuba ya bahasa ka mane ka nyei ka ukhosi ya fela ithuba tlarutlwa he papading tsa mogopa lefatshe tlarutlwa he ntate o tlarutlwa he mabedi metsotso ke mmedi nna le wena re ya goreng ya pele ena ke shikaena a steady

ena pina kia Encole Amanda Black mina nawe mihlano ka mara hora ya pele mo babedi e ha re sheba tsa dipapare re bone maobane ya tlhopa sa Milford Dolly Cape Town City di bapetse ka 1-1 ke magazi tsolo magazi le Cape Town City di bapetse ka 1-1 ke tsona tsana tsa ophinyeletsa re bona rona ke sefe tlhopa se tla bapala le king ye kgolo e magazi le ka hore tle dule ka ra PSL a T Milford e batla o kena Cape Town City e bapetse ka 1-1 hona obelela ga di toro tsa re Cape Town City e tla gukela le king ye kgolo ya PSL ho hanga di ile tsa thuntetse ha maobane ha o sa tla ba le letho le tlang ho etsa hala yale se le parking tsa magazi FC le tlhopa sa Milford me papadi e tla bapola ka mokgibelo ka hora ya raro ya o qetela Milford haiba e batla ho kena ho PSL le mong sena sa 2026-2027 e hloka ho bapala ka ho lekana le tlhopa sa magazi kapa e se hlole go e hloka ntlha e leng magazi re ne dule PSL mabedi e hloka ho hlola Milford hloka ho hlola Milford ha e ka hlola Milford FC tla ne dule ho PSL ha e ka ya bapala ka ho lekana ka ho fedile ntlha fela e leng ntlha e tlhola fela ho bapala ka ho lekana bapala fela ka ho lekana magazi e hloka ho hlola papadi Milford e hloka fela re ne be jwalo fela e bapala ka ho lekana dan he tabe itlabe kena ka stopping ka mona ka PSL ka Milford thewa ka Natala ka thewa ka KwaZulu Natala le tlaba ngata ihlopa ka Natala ba nge ka kena Milford e tlaba Milford e be Richards Bay be Golden Arrows be AmaZulu e be Durban City tlaba le hlano ka ofela ba Milford Richards Bay Golden Arrows Durban City AmaZulu lek moholo ba ihlopa ile a thewa ka KwaZulu Natala ka e batla ba palla le bopo batla ba palla le bopo nane.

0: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Babele metsotso ke 25 ka mora hora ya pele ha re ya sehlong sa rona. He, ha re sehlong sa rona ere ke bona na hona le taba e ke seng ke ifumane ka kwano ka mona. Ere ke utlwe mona na ebe bana. O ya tabeng tsa rona kapa. Ayo tsona na. Re nge kutlwe fela. Nge kutlwe. Ha se yona ga itiba.
2: Hela monga phofo.
1: Nale.
2: Wa tsama nna ka nnete papadi e ke e ratang le bana ba ka mona ke papadi ya kgathi e rata gore bona ya re kwetlisa monga phofu. Monga phofu ke ntate mothabelo ka mona ka Carlton Village. Thank you monga phofu.
1: Motlhomphe wa ka ke lebile agolo ka nnete tle ha re utlwa re naye mongwe o reng o di beabeya jwang kwano tshebeletsong ya lesedi o re monga phofu nna le bana ba ka re bapala dikarete. Di karate le chess. Bapala karate le chess ke tsikinos motsamai o ka petsana reitsi ba di karate mane le chess ma tshwalo he ere rutle ka mo
3: kgotsa ditsholo
1: me
3: retene kae ke nang ke somedi ka fuis ha na ba le banyenyana ne go nona le gamingyane nngwe ne bapala ka madaese kena yang dinoa so e ne ra re bapala o na monyano ha nwe tlameye mokwenye a ba batla go fetisa re cheata mo mara ene le papadi e leno re ne ke bapala le bona ka yona mara ne ba se ba godile yona jwale tenana thank you ditsholo ke nang ke somedi ka fuis.
1: Ke le bile hle ngwana mo rona ka motho ke yona mohaleng dumela
4: tete tsholo dumela mogatu
1: mme haka
4: wa phela mogatu
1: le ka
4: come on daddy
1: ei
4: a tsena ka go ba ka ke bana la fela ka ne ke nare ipapalla netball ntate tsholo
1: o netball
4: ka ipapalla netball ya la ke re dipalo ha di ha ga motse mo
1: ege
4: dikwala bo dikolong kwa ba le mona re ne re ka pisana fela re sedisana bana tse ba ngotlola go lona go fe a tse ba ngo ka pana go fe
1: eh
4: ya la ke wa tsa ba ba tsake matsetse ba tla nna ba tswele pakeng tsa hao
1: ke tshwara
4: ke tshotse mo a du ka ke yo se mo mali wa hle
1: ke le bile hle mme wa ka
4: thank you ntate
1: ke ba o he re rutle ka
5: Ngatetsulo khotso bona mo happy ka Pretoria Elbron.
1: Happy.
5: Ngatetsulo ne bona wa pala. Papa dire na ona le kae kae mona na go tlhola kwa pala kal dice. Ina le no wa mona tse yo kwenya mona wa bona ngatetsulo yo.
1: Ngebo.
5: O ka mona le ba mona poli ntate wa ka. Ha tsonse go pala nga holo he. O ka mona go ba be di fela le mme ka ka moreng ka mona go ipapalla. Tsena tsa tsa di phone tsena na di gaming ya tsena di phone tsena na
1: ka kamre
5: a ba mona tinda twa ka thank you ntate tsholo
1: ka kamre ka nete
6: era monga phofu
1: ndade
6: e great point for motala ga gabuka ke nore kinzwe
1: eh
6: a khona na ri papa la di gare tinda tse tsa ka se ditse
1: eh
6: hona di gare tse tsa ka se ditse na tsena ndi di joker tsena tse re sebedisa di joker di thumona e ga go tla ga di joka mo bana ba ra ke ba o tla go nka tse four fats ya kho
1: ege
6: o go ntse ke re ke me khwe e
1: ga ile ya
6: tla ba khabuka dino le kinso e tangi
1: da dekwa ga dumela
7: da dem gwe
1: da dem shop
7: ba sa si tsana wa di ba ma ja di tsana
1: ha mo na tiwa ha mo na tiwa
7: Mara sabale mo zona dina wa sabale ba o lwa ke jwale.
1: E ke utlan.
7: Ke nne le na sabale mo tswa. Ka ba se le ntwane ka TV nye la tonya na sira sa mona sira. A ba sa ba pala nje ma ka di jala mo ga di kwe.
1: Ke tsi ba ntse ntate.
7: Thank you, Brenaga.
1: Kenta Tebishop, na le bana ba karaba pala papa dia polo ki tiza sibaya o kamanaka mozolo. Iyo ba ikinya nyunda, ba ikinya mukwibi, ba ikinya mukwibi, baba byambi.
8: Dumela, DJ Sticks, na bana ba ka.
1: Tlepile ke tswe mothinyelwa, tlepile ke tswe mothinyelwa mamedi. Ke tle ka mona, tle ka mona. Ke tle ka mona, tlo ka mona tsholo. Ke u taba. Hare.
8: Ntate tsholo dumela.
1: Ntate.
8: Ah, ke ntate mareka milk ka mona Kyrie Smith.
1: O milk?
8: Ntate tsholo na ha ke la ha e kwana betle me kwana bohlugo.
1: Mm.
8: Papa di ga tsa o e bapala le lapala ka ke papa di debitswa Ludo. E na betsa le dice na Ludo. Ke yona ne re bapala. Eh bapala ga ke la ha.
1: Mm.
8: Ka ke ntate tsholo.
1: A ya le dice ha e ma.
9: A di zuro.
1: Ntate.
9: Di mo kana ma gwidi.
1: E ga nete.
9: Ah gona ba ngono. Nna go le ga ba ba bi, ino mo shanyana ka bapala fupi ha ngata.
1: Oh.
9: O feta nyanyana mpheka mona ndime ka ngwe.
1: Ege.
9: Ke re ntwa gona ke bolo ga ba bi ba, ntwa gona ke bolo ga ta o tlo builana.
1: Ege.
9: Ah gona ga la u siae, e tla bile tsona ditaba tsa bo dikagete jwa.
1: Ao bana.
9: E re tsona tsa ba tsa bo dikagete jwa di tshaka ka se itira pa ja u siae ga mo tlo ga ka ka se itia e bona ba kwa.
1: Ke le ke tlo jwa.
9: Ya ke di go go bela ke mo kana ma go di nga ta ndi zoro.
1: That is a jwala hle mogana ga ke itebo la ga ne.
10: Jwa le pit ma jo. Oro.
1: Tsa reng piti jwa le le. Piturin. Pit. Yo mpi.
11: Ya ha la mosampi. E gotlile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka moho le divini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colgate Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visual DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso pile mbucha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti ke zia kala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag zia kala mo San City.
8: Dumela ntate tsholo na le bana ba ka ga ba pala moraba ga ba ga ba pala chess ga ba pala dikarete empa ba ba mankelemela ana le maqiti ntate tsholo
1: ei
8: ka nnete ke bona neng ha ba tlameha hore ba shashe ha ba shashe
1: ei bana o
8: shashe ke zwana le kopa ka mona ka mataki kliniki sa stone ja le bo
1: ntate kwa kahle
10: ah ntate tsholo ke re o bua le pit major rona re bapadisana mashashisana kwana kwakwa re bapala mashashisana kwana kwakwa ntate tsholo
1: ntate
12: history ya etsahala le lesedi FM tsa breakfast show e hasetswa ka otoloha Mexico di papading tsa bohoto wa lefatshe FIFA World Cup 2026
13: the biggest of the drive the breakfast show re pesa ka otoloha tsa tenga kwano ka Mexico ba re ke pashuka amore linting
14: dumela hlela ka le bitso ke monono ke o sona khaza o ba mere ya tsebeletso ya lesedi FM o bona tshwa mo qoqa le wena
13: ke ena ya hore nna le wena re ba dumedisa tjena ka sonta ha bosi ha la pengwana ile manta
14: ha itsedi ka ho jwalo le fatshe le ro
12: wa kwa twa tuka le twa ka o otolo ha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobo ho le sedi FM tse to fe